0: sa Radyo Magazine. Sa Master Control na rin yan, Ms. Marisol Malimban and Ms. Camille Umali. 8 a.m. until 9 a.m. today, hatid natin ang mga kaalaman at ang mga segment na tsak na kapupulutan ninyo ng aral. Bago natin simulan ang ating lessons of the day at ang ating kwentuhan, please like and follow. Sabihin na sa inyong mga kaibigan na i-follow na ang Radyo Magazine. Lahat ng social media accounts kung nasan tayo, nasa screen natin ngayon. Kung may mga katanungan kayo sa amin, may tanong kayo kay Teacher Cha, pwede kayo mag-email sa radyomagazine@gmail.com. Kung wala namang radyo sa bahay, aba, pwede nyo pa rin kami mapakinggan. Ito ay sa pamamagitan ng ating mobile app. Available ito sa Google Play Store and Apple Store. Libre lang basta meron kayong internet connection. Yun lang yung kailangan ninyo. Kaya ano pang hinihintay? Sabihin na kina ate, kuya, mommy and daddy. Sana lahat ay naka-PBS receiver na.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Mga bata, kasama rin natin live sa studio ngayon ang inyong best friend dahil sabay-sabay natin siyang batiin ng isang magandang umaga. Wala iba kung hindi si Engoy. Good morning, Engoy!
8: Hi! Magandang umaga! Good morning!
0: Good morning sa'yo. Kamusta ikaw?
8: Ay, mabuti po!
0: Buti naman, mabuti si Engoy, ano? At talaga namang si Engoy ay sasamahan tayo sa loob ng isang oras. So, sa loob ng isang oras na yan, hatid natin ang mga bagong kaalaman para sa mga bata ngayon. Engoy, ready ka na ba? Ready na para sa mga lessons of the day.
8: Yes!
0: Dapat lang naman, ano? At samantala, Engoy, alam mo ba kung anong word of the day natin ngayon?
8: Ay, ano po?
0: Mindfulness.
8: Mindfulness.
0: Oo, kapag ka naririnig mo yung salitang mindfulness, ano yung naiisip mo? Ano yung pagkakahulugan nito para sa'yo?
8: Maging ma-sharp yung mind.
0: Tama, maging sharp yung mind. Kumbaga, Engoy, yung parang lagi kang present. Kasi may mga ibang estudyante, may mga ibang bata, lalo na kapag lesson of the day na, no, nasa harapan na si teacher. Pero sila, ay, wala yung concentration nila doon sa mga sinasabi ni teacher. Yung ibang estudyante, nakatingin sa labas ng bintana. Yung iba naglalaro ng lapis. Yung iba naman habang nagsasalita si teacher sa harapan, nagdo-drawing. Engoy, tama ba 'yon?
8: Mali po 'yon.
0: Oh, mali 'yon. Dapat nating i-practice ang pagiging mindful, ano? O yung mindfulness. Ito yung focus o pagbibigay ng atensyon sa kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan. So, dapat lagi kang attentive. Isa pa yan, ano, sa
8: alerto.
0: Alerto, attentive, focus, concentration ay laging naroon. So, bakit nga ba mahalaga ang pagiging mindfulness? O yung sabi nga ni Engoy, dapat sharp daw yung pag-iisip. Why do kids need to be mindful? Ito yung tanong na sasagutin natin ngayong umaga. Unang-una na dyan, syempre, dapat mindful ka para ikaw ay merong better mood, masaya, hindi ka nagtatantrums. Magaan yung pakiramdam mo, magaan yung isipan mo. Kasi nga, dahil focus ka, wala kang distraction sa paligid mo, eh laging naka-align yung mood, yung concentration mo. So, better mood, check yung number one natin. Isa pa, Engoy, better social skills. Dahil ikaw ay nakafocus sa isang bagay, lessons man yan ni teacher, aba syempre hindi magagalit si teacher sa'yo. Doon pa lang, meron ka ng mas improved at mas pinaganda at pinabuti na social skill sa iyong guro at sa iyong mga kamag-aral. Ano pa ba, Engoy?
8: Ayan,

0: The Grift Worry.
1: Oh, hindi ka nag-aalala.
0: Yes.
1: Dahil focus ka yung mga bagay na, 'di ba, yung ibang mga bata pagka hindi sila focus or attentive, minsan nawawalan pa ng gamit.
0: Ayun.
2: Ano?
1: Nakakalimot ng assignment o kaya ng project. Nag-aalala sila ngayon sa grade nila, 'di ba? So kapag ka mindful ka, mababawasan yung mga pag-aalala mo na baka bumagsak ka sa school o kaya naman baka mapagalitan ka ni teacher kasi alam mo na ginagawa mo lahat ng efforts bilang isang estudyante. Ano pa, Enggoy?
0: Yan! Better decision making!
1: Totoo yan, mga bata. Ano? Nakakapag-decide ka on your own kapag ikaw ay may focus at ang isipan mo talaga ay nasa iyong pag-aaral at sa mga activities mo everyday. So, hindi mo na kailangan yung tulong ni mommy and daddy para mag-decide para sa'yo. Dahil alam mo na kung ano ang tama. At pinakahuli sa lahat, improved concentration. Yan talaga yung pinakamahalaga. Kapag ka mindful ka, talagang lahat ng concentration na kinakailangan para ikaw ay matuto, ay magagawa mo. So sa lahat ng mga estudyante na maaaring makapakinig ng ating lesson ngayon, hinihikayat namin kayo ni Enggoy na mag-engage din sa mga activities para matulungan ang inyong utak o ang inyong isipan na mag-concentrate at mag-focus. Una-una na dyan, Enggoy, alam mo ba yung yoga? Alam mo ba yung yoga?
0: Ay! Yun po yung isang uri ng exercise?
1: Yes, yoga. Ayan, ano. Ito yung nakakatulong din, no, para ma-clear yung ating utak at makapag-focus talaga tayo. Yoga, yung pag-inhale, pag-exhale, pag-exercise. Ito yung mga activities ano, na nakakapag-tulong sa ating utak at nakakapagbigay ng focus sa atin. Alam mo ba, mayroong mga YouTube tutorial para sa yoga sa mga estudyante, sa mga bata. Tapos yun ay specific na ginagawa lang talaga ng mga estudyante para makatulong sa kanilang pag-aaral. So, yung breathing, proper breathing, inhale, exhale, pag-exercise, at yung paglalaro nga din ng mga simpleng puzzle. Nakakatulong ito ano, para sa maging mindful tayo at maging focus tayo sa lahat ng bagay. And also, alam mo, Enggoy, ang isa pang bagay na nakikita ko makakatulong sa mga estudyante para maging focus sila.
0: Ano pa?
1: Yung pagiging organized.
0: Ay, oo!
1: Kasi alam nyo, mga bata, kapag ka-organized kasi talaga kayo ng inyong mga gamit at ng routine na ginagawa ninyo araw-araw, hindi kayo malilihis eh. Hindi kayo mawawala sa kung ano man yung mga kailangan at dapat ninyong gawin. So, dapat nagbe-build talaga kayo ng routine, ng habit na makakatulong sa inyo para maging productive at mas matulungan pa ang inyong mga sarili. Ano? Hindi lamang sa pag-aaral, pati na rin sa inyong kalusugan. Kasi, Enggoy, ano, kapag ka lagi kang tuliro, nako,
0: wala! Wala sa wisyo.
1: Oo, at saka laging sasakit yung ulo mo. Lagi kang magkakaroon ng emotional stress and mental stress. Yan ang iiwasan ninyo. Kaya habang bata pa, dapat nagbibuild na kayo ng tamang habit hanggang sa inyong paglaki. Unang bahagi pa lamang ito ng ating mga lessons at paalala dito sa School on the Air. Huwag kayong maalis. Magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
0: School on the Air!
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
5: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
6: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
5: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
7: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
5: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
8: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
5: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
7: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
8: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
5: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
2: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
9: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
2: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
10: Huwag!
11: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
12: Okay class, recess, break time!
13: Yay!
14: Tignan mo tong baon ko.
13: Anong baon mo? Pahingi naman!
12: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
14: Teacher, ano po yung hand, foot and mouth disease?
13: Teacher?
12: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
14: Naku, nakakatakot naman po.
13: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
15: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
3: School on the air. On the katuwang air ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
16: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: We're back. Narito pa rin kami ni Engoy para sa lahat ng mga batang nakikinig ngayon. At sa tuloy-tuloy nating lessons ngayong umaga, pag-uusapan naman natin, it's English time. Oh, paborito niya. Magsabi ka nga ng isang English sentence, Engoy, para mapatunayan mong favorite subject mo yung English.
0: My name is Engoy.
1: Oh, totoo naman, very English talaga 'yon. Hindi kasi na on the spot natin si Engoy eh. Pero kung hindi natin na on the spot 'yan, baka mag-nosebleed tayo ngayon.
0: Yes.
1: So ngayong English lesson natin, ang pag-uusapan natin, Engoy, ay poetry. Poetry. So pag sinabi natin poetry, ito yung pagbigkas ng tula. Kung ito ay isasali natin sa Filipino o Tagalog. At napaka ganda, no, Engoy, kapag nakakapakinig tayo ng mga poem o ng mga tula na talagang tumatago sa puso natin. So alam mo, ang isang kahalagahan din ng poetry bilang isang manunulat na ilalabas mo dito yung iyong emosyon at yung iyong mga isipan, yung mga ideas na meron ka sa pamamagitan ng pagsusulat. At bilang mambabasa naman, ang poetry ay nakakatulong para mapagaan yung nararamdaman natin kasi minsan madalas sa mga tula na nababasa natin ay nakaka-relate tayo. Pwedeng hango ito sa tunay na buhay o kaya mga pangarap o kaya mga sakit na pinagdadaanan natin sa buhay. So sa pamamagitan ng mga salitang pinagsama-sama, tayo ay nakakabuo ng poem o ng tula. At ngayong umagang ito, Engoy, pag-uusapan natin, ano nga ba ang mga bahagi ng tula? What are the parts of a poem? Dalawang bahagi lang, Ingoy. Alam mo ba kung ano ito?
0: Ano po yan?
1: May dalawang bahagi lamang ang poem o ang poem o ang poetry. Unang-una na dyan, lines o verse. Ito yung mga linya. Ito yung isang linya na nababasa natin sa mga poem na nakikita natin sa mga English books o kaya sa literature books. At yung isa naman na bahagi nito, ang tawag dito ay stanza. Ang stanza, ito na yung grupo ng mga linya. Oo, so two parts po ang meron sa poem. Mga bata, the first part is lines o yung mga verse, yung mga linya ng mga salita sa poem. At yung stanza naman, ito yung grupo ng mga linya. At para mas maunawaan natin ito, Ingoy, pinaghandaan kita ng tula.
0: Hi!
1: Yes, magbibigkas tayo ngayon ng isang tula. It's a poem. At kapag nabasa natin itong poem na ito, ay isa-isa nating babanggitin kung ano ba dito yung lines at ano ba dito yung stanza. So ipakita na natin, ayan, nasa screen natin ngayon ang isa sa mga examples ng poem. Ang title nito, An Old Woman Who Lived in a Shoe. Ready ka na ba, Ingoy?
0: Yes!
1: Okay, bibigkasin ko na ito, Ingoy, para sa'yo. At dahil na-define ko na kung ano yung mga parts ng poem, tatanungin kita mamaya kung alin dyan ang lines at alin naman dyan ang stanza. Kaya paghandaan mo ito, Ingoy, okay? There was an old woman who lived in a shoe. She had so many children, she didn't know what to do. She gave them some broth without any bread, kissed them all soundly, and sent them to bed. Ulitin ko, Ingoy. At habang inuulit ko, pag-isipan mo, alin dito yung lines at ano dyan ang stanza. There was an old woman who lived in a shoe. She had so many children, she didn't know what to do. She gave them some broth without any bread, kissed them all soundly, and sent them to bed.
0: Ayan na!
1: Eto na, Ingoy. Alin dito sa binasa kong poem ang lines o verse?
0: Yung una, there was an old woman who lived in a shoe.
1: Tama ka dyan, Ingoy. Tama si Ingoy doon, yung first. Pero Ingoy, tama ka na yung first na line ay yan yung line o yan yung verse. Pero yung mga sumusunod, ang tawag pa rin dito ay lines o verse. Kapag ito ay pinag-isa-isa mo na, yung there was an old woman who lived in a shoe, that's a line. Another line is, she had so many children, she didn't know what to do. That's another line. And so on. At kapag grinupo na natin, di ba, we have four lines. Tama, Ingoy?
0: Apa!
1: May four lines tayo. At yung four lines na yan, ang tawag dyan ay stanza.
0: Okay.
1: Mas naintindihan mo na, no?
0: Yes.
1: Sa poetry, mga bata, o sa poem, merong dalawang bahagi, lines at stanza. Lines, yung binanggit ni Ingoy kanina, at yung binanggit ko din, and so on, those are the lines. And we have four lines. At itong four lines na ito, ang tawag na dito ay stanza. Kaya minsan, kapag ka magbibigkas tayo ng poem, mga bata, di ba, merong mga two stanzas, three stanzas. So, kapag ka two stanzas, ang ibig sabihin, merong eight lines doon. Depende kung ito din ay nakagrupo sa apat na linya. Ayan, mga bata! At kapag kayo ay magre-recite ng poem ngayon sa harapan man ng klase, ay, syempre, hindi lang dapat nire-recite nyo ito. Dapat alam nyo rin kung ano ba yung mga bahagi ng mga linya na inyong binabasa. Ikaw ba, Ingoy? Meron ka bang alam na poem? English dapat.
0: Ay, English?
1: Oo. Alam mo ba, Ingoy, nung nagre-research ako about dito sa poetry, nalaman ko na ang Twinkle Twinkle Little Star pala, hindi kanta. It's a poem.
0: Ah, it's a poem!
1: It's a poem, oo. Nung naghahanap ako, sabi ko, tingin nga ako ng mga tulang pambata. Tapos nung hinahanap ko ito, aba, nakita ko doon na marami palang mga nursery rhymes, yung kinakanta natin sa school. Ang akala natin,
0: Kanta.
1: Kanta, pero it turned out na tula pala ito. Poem pala ito. So, yun.
0: Poem na nilapatan ng music.
1: Tama, poem na nilapatan ng music. So, yung Twinkle Twinkle Little Star, ano pala siya? Isa siya sa mga poem na pwede rin nating ulit-uliting bigkasin. No? Pwede mo nang tulain, pwede mo pang kantahin.
0: Oh,
1: that's the beauty of it. So, ayan mga bata, may natutunan na naman tayo ngayong umaga. Ang poetry, at hinihikayat ko kayo na magsulat, malay mo, kayo na ang susunod na poet. Tama ba?
0: Correct.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
0: School of the Air!
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
16: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
5: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
6: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
5: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
7: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
5: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
8: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
5: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
7: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
8: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
10: Anak! Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
17: Fake news yan! Mali!
18: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
17: Fake news yan! Mali!
19: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
17: Fake news yan! Mali!
20: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
21: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
22: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
21: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
22: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
21: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
18: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
2: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
9: Ano ba, Bill? Di mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
2: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
18: Huwag!
11: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
16: Pinalakas, pinalawak.
23: Radyo Pilipinas.
16: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
24: Colab.
12: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
13: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
14: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak,
14: mas maraming mararating,
13: at mas maraming maaabot ng impormasyon
14: at serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
24: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
24: 66 Informasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: Sports Radio 918.
13: Radyo Magazine 1278.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
24: Radyo Pilipinas World Service.
12: Sports Radio.
13: Radyo Magazine.
12: Serbisyo Publiko.
13: The AM and FM collab.
12: Sa Capital 104.3 FM.
25: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
26: School on the air. On the katuwang air ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
27: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: We're back. Ayan, habang kayo ay naghihintay sa amin kami ni Engoy, nagkukwentuhan din dito. At ngayon nga, meron tayong hatid para sa ating kwentong pambata. Engoy, balita ko, meron kang kwento ano, na ibabahagi sa amin ngayong umaga. Ano ba ang pamagat ng ating kwentong pambata?
0: Ang pamagat ko ay yung Bohol.
1: Alamat ng Bohol. Mm-mm. Nakapunta ka na ba sa Bohol?
0: Ay, hindi pa po.
1: Nako, si teacher siya.
0: Sa picture lang.
1: Ako, nakapunta na ako ng Bohol. Ah! Napakaganda ng Bohol. At yung chocolate hills na napakasikat sa Bohol. Ay, nakita ko na yan. At talaga, Engoy, napakaganda niya sa litrato. At ang mas lalo siyang maganda sa personal. At syempre, nandyan din sa Bohol yung pinagmamalaki nating Tarsier.
0: Ay, yung maliit na unggoy!
1: Nakita ko rin yan, ano, yung Tarsier natin dahil may Tarsier Sanctuary sa Bohol. At nandyan din sa Bohol ang ilan sa napakagandang mga beaches o mga dagat.
0: Ay, okay, ah.
1: Lalo na sa Panglao, Bohol.
0: Ah.
1: Kaya naman ako, kayo mga bata, no? Kailangan mag-aral kayong mabuti para pagdating ng panahon, nako, mas magkakaroon kayo ng means para makapag-travel at makita kung gaano talaga kaganda ang Pilipinas.
0: Pero yan din po ba yung ano, yung sikat na choir ng mga bata?
1: Yan ang hindi ako familiar, Engoy, ano? Pero mamaya titingnan natin kung dyan din ba sa Bohol natin makikilala yung sikat na choir dito sa bansa natin. Pero kasi pag sinabi mong Bohol, ang una talagang pumapasok sa isipan mo ay ang Chocolate Hills.
0: Ayo.
1: Kaya naman ngayon, Engoy, sige nga, alamin natin ano ba ang kwento o saan ba talaga nagmula ang probinsya ng Bohol. Sabay-sabay tayo makinig mga bata sa ating kaibigang si Engoy.
0: Ang alamat ng Bohol. Noong unang panahon, sa isang pulo sa Kabisayaan, nakatira ang isang dalagang nagngangalang Boha. Siya ay kilala hindi lamang sa angking ganda, kundi sa busilak sa puso. Maraming kabataang lalaki ang nanliligaw sa kanya. Mga prinsipe, mandirigma, at anak ng datu. Ngunit wala ni isa ang kanyang pinili. Sa pampang ng pulo na kilala ni Boha ang isang mangingisdang si Holon. Hindi siya makapangyarihan o mayaman, ngunit siya ay masipag, matapat at may malasakit. Sa araw-araw na pagdadala niya ng huli, nag-uusap sila ni Boha hanggang sa magkahulog ng loob. Ang kanilang pagmamahalan ay lihim na nagsimula, ngunit kalaunan ay naging hayagan. Nabalitaan ito ng isang mayamang dayo na nangangalang Datu Mogan. Nais rin niyang mapangasawa si Boha at dahil sa kayamanan at impluwensya, akala niya'y agad siyang tatanggapin. Ngunit tumanggi ang dalaga. Nasaktan ang kanyang pagmamataas at nagbitiw siya ng sumpa Kung hindi ka mapapasa akin, hindi ka rin magiging masaya sa piling ng mangingislang yon. Lumipas ang araw at lalo pang tumibay ang pagmamahalan ni Naboha at Hulon. Ngunit isang gabi ng malakas na bagyo, pumalaot si Hulon upang mangisda. Hindi na siya nakabalik. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang bangka na wasak at inanod sa dalampasigan. Nagluksa si Boha. Araw at gabi siyang pumupunta sa tabing dagat upang hanapin si Hulon. Doon siyang umiyak nang umiyak hanggang sa ang kanyang mga luha ay hindi na mapigilan. Ang mga luha ay nagmistulang mga burol na unti-unting umangat mula sa lupa. Daang-daang burol ang nabuo sa kanyang pag-iyak. Nang tuluyang naubos ang kanyang luha, hindi na rin siya nakita ng mga tao. Sabi ng matatanda, naging bahagi siya ng hangin at ulap na laging nakatanaw sa mga burol na bunga ng kanyang pag-ibig. Tinawag ng mga tao ang lupain na Boha Hulon. Tanda ng kanilang kwento. Sa pagdaan ng panahon, naging buhol. Ang mga burol na iyon ay tinawag na Chocolate Hills na hanggang ngayon ay patunay ng pag-ibig at sakripisyo.
1: Napakaganda ng ating kwentong pambata ngayon, Enggoy, ang alamat ng buhol. Ayun pala yun. Ano, ito pala, ito palang na Chocolate Hills ayon sa kwento ni Enggoy ay mula sa mga luha. Oo, yung mga luha na yan, ano, nabuo. At ngayon ito ay naging Chocolate Hills na. Pero alam mo, Enggoy, napakadami talagang Chocolate Hills doon. Akala ko nga daan lang eh. Pero sabi ng mga locals doon, parang almost 1,000 daw. Sabi ko talaga po ba?
0: Pero
1: hindi ko kasi namamasid lahat, hindi eh. Kasi kaduluduluhan, meron pa rin daw Chocolate Hills eh. Kapag ka nandun ka sa mismong peak, kung saan na pwedeng pumunta yung mga turista. Pero kasi, bukod doon sa nakikita mo from there, ay meron pa rin daw sa kalikod-likuran. May mga Chocolate Hills pa rin daw doon. Sabi ko, wow, napakarami pala. At ito pala ay tanda ng sakripisyo ng mula sa kwento ng pagmamahalan. Siguro, Enggoy, kung may isang kwento, isang aral na nais ibahagi yung ating kwentong pambata ngayon, siguro yung sobra-sobra masama, no?
0: Ayoko.
1: Yung kasi sobra-sobra niyang pagmamahal. Doon sa, pwede ba nating mahiram, Enggoy, yung ating kwentong pambata? Ito ay sobra-sobrang pagmamahal, kaya naman dahil dito, nako, hindi na napigilan na isumpa. Isumpa, ano, yung prinsesa. Yung oo. Kaya sa lahat ng bagay talaga, even sa love, mahirap at masama ang sobra.
0: Yeah. At ang pag-ibig ay walang pinipiling estado.
1: Totoo yan. Diba? Isa rin yan, ano, sa kwento natin ngayon. Kapag ka nagmahal ka, kapag ka umiibig ka, syempre masyado pang advance para pag-usapan ng mga bata. Pero kasi ito naman ay pwedeng love sa friendship, di ba? Ikaw ba, Enggoy, mamimili ka ng kaibigan na mamahalin?
0: Syempre, hindi!
1: Hindi! Ito bang yung pakikipagkaibigan mo ba ay depende sa kung ano yung estado ng kaklase o kaibigan mo?
0: Ay, hindi ah!
1: Masama yun! Kaya mga bata, tandaan ninyo, tama si Enggoy, ano, ang pag-ibig ay wala yan sa estado ng buhay. Hindi ito sa nakabase kung sa kung ano man ang katangian o ang anyo niya. Pag nagmamahal ka, dapat tunay kang nagmamahal. At yun nga, wag ding sobra. Dahil ang tunay na pagmamahal, syempre dapat marunong ka ding magpatawad, magpalaya, di ba?
0: Ayoko!
1: O yan naman yung isa sa mga dapat nating tandaan. So, napakalalim yan kapag kausapang pag-ibig. Pero syempre, yung usapang pag-ibig na yan, pwede naman din nating i-apply sa kung paano tayo bilang isang kaibigan. Maraming salamat, Enggoy. At napakaganda ng ating kwentong pambata ngayon. At sana ay marami kayong natutunan. Siyempre, ay pangako namin ni Enggoy at lahat ng mga kapartner natin dito sa School on the Air na laging magbibigay sa inyo ng ating makabuluhang kwentong pambata. Huwag kayong aalis, magbabalik pa rin tayo. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Wala iba kundi sa
3: School on the Air!
4: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
2: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa... Binuli po nila ako sa school.
9: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
2: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
5: Huwag!
11: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
6: Okay class, recess, break time!
7: Yay!
8: Tignan mo tong baon ko.
7: Anong baon mo? Pahingi naman!
6: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
8: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
10: Teacher?
6: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
8: Naku, nakakatakot naman po.
7: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
9: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters, what you'd recognize as our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nung.
29: Kauwaya.
19: yan. Ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
10: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
16: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
10: Kaya huwag magpabudol, bes!
26: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
27: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Nasa huling bahagi na tayo ng ating kwentuhan at lessons of the day. Samantala, Engoy, meron na lamang ako ditong School on the Air advisories. At ito naman ay mga paalala. Siyempre, bukod sa edukasyon, sinisigurado rin naman natin yung kaligtasan at isinusulong natin ang kapakanan ng bawat estudyante o mga bata. So ito, meron tayong paalala, Engoy, sa mga katulad natin na nasa larangan ng pamamahayag. Sa kung paano ba dapat magbalita kapag ang involved ay bata o estudyante. Ito yung mga dapat ninyong tandaan. Kapag bata ay sangkot o may kaugnayan sa anumang insidente. Hindi dapat daw mabuo ang pagkakakilanla ng isang bata batay lamang sa isang insidente. Iwasang tukuyin ang bata sa mga sumusunod, kagaya ng batay sa nangyari o sa aligasyon laban sa kanya. Pag-label sa bata bilang biktima o kung anumang kategorya na kung saan siya ay nakapailalim at wala namang kasiguraduhan. Ang bawat bata din ay may kwento, pamilya at kinabukasan, kaya dapat natin pangalagaan ang kanilang dignidad. Huwag ding mag-share ng litrato o videos o personal na impormasyon. Yes, na impormasyon ng mga minor de edad. Tandaan ninyo, kung ano man ang kumakalat online, kapag involved ay mga estudyante o bata, dapat naka-blurred yung photos nila. Pati videos, screenshots ng accounts, group chats, mga impormasyong matutukoy yung kanilang pagkakakilanlan, dapat ito ay nakatago sa publiko. Ang trauma ng bata ay hindi din dapat i-content. Ito para naman sa mga social media content creator. Ang videos ng mga bata habang nasa gitna ng takot o kaya panganib o matinding emosyon ay dapat hindi ibahagi lamang kung may malinaw na layunin para sa kapakanan ng publiko. Tandaan natin, ang responsableng pagbibigay ng impormasyon na may kaugnayan sa mga bata ay dapat na laging pagkaingatan. At syempre, hindi dapat lahat ay kailangang i-post sa social media. Hindi rin lahat ng bata ay handang ma-interview. Ayan, para sa mga katulad natin na nasa media. So, tandaan natin itong mga paalala mula sa CWC, Council for the Welfare of Children. At isa pa dito, Engoy, isa sa mga pinag-uusapan kasi ngayon yung Engoy, yung pagkakaiba ng child labor at child work. Kung paano ba malalaman kung ang isang estudyante o bata ay biktima ng child labor. Engoy, ito tatandaan mo ha, ang child labor ay illegal dahil ito ay nagbibigay ng bigat sa kalusugan ng bata, napapabayaan yung kanyang pag-aaral at kumakain ng mahabang oras. Ang child work naman, ito ay legal, pinapayagan ng pamahalaan. Ang child work mula sa edad na 5 years old to 17 years old ay okay lang dahil ito ay naayon sa edad, ligtas, limitado lang yung oras para sila ay makapaghanap buhay at hindi nakahahadlang sa kanilang pag-aaral at pagpapahinga. Alam mo yung mga example ng child work?
0: Yung mga artistang bata.
1: Yung mga child actors natin. Yan. Yung mga napapanood natin sa TV na mga bata. Ayan, ang isa sa mga example ng child work. Kasi legal yun. Dumaan yun sa documentation. May permit yun. Kaya naman hindi ito tinututulan talaga, no? At hindi naman ito dapat na bigyan ng kaukulang parusa.
6: Okay, class. Recess. Break time.
14: Yay!
15: Tignan mo tong baon ko.
7: Anong baon mo? Pahingi naman.
6: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
8: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
15: Teacher?
6: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
15: Naku, nakakatakot naman po.
7: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
17: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
26: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
27: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Samantala, Engoy, munti ko na makalimutan, ano, nakaka-proud kasi ito. Yung Philippine Space Agency ay meron silang inilabas na children's book. Ang tawag o ang pamagat nito, Engoy, ay si Tala at ang kanyang lakbay kalawakan. Alam mo ba, Engoy, itong libro na ginawa o pinublish ng Philippine Space Agency ay inilathala ngayon ng UN sa 6 na wika.
0: Ay, ang galing!
1: Ang galing, nakaka-proud nga. At ang nakakatuwa nito, Engoy, ay naimbitahan rin natin ang Philippine Space Agency dito sa programa natin.
0: Ay, ganoon!
1: Oo, kaya excited ako dito, ano, dahil ibabahagi nila itong kanilang kwento. Imaginin mo, Engoy, 6 languages.
0: At ito ay... Ano kayang language yan?
1: Ito, Engoy, yung mga lengguahe na naisalin itong librong Si Tala at ang Kanyang Lakbay Kalawakan. Ang mga ito ay English, French, Arabic, Chinese, Spanish, at Russian.
0: Wow!
1: Oo, ang galing! Mas marami ng kabataan ngayon sa buong mundo ang makakakilala kay Tala. Ito yan ay character na hango sa Pilipinas. Ang batang astronaut matapos ilunsad ng United Nations Office for Outer Space Affairs, ang United Nations version na aklat na si Tala at ang kanyang lakbay kalawakan. Sa pamagitan ng paglalakbay ni Tala sa kalawakan, ipinapakilala sa mga batang mambabasa ang outer space, ang papel ng United Nations sa space cooperation, ang kahalagahan ng satellite technology sa sustainable development at ang mga batas patungkol sa pangangalaga sa kalawakan.
0: Yeah.
1: At alam mo kasi, Engoy, yung mga bata mahilig talaga sa outer space, di ba?
0: Oh.
1: Pagka tinanong mo yan, I want to be an astronaut someday. So dahil sa kwento ni Tala, mas lalong mai-inspire sila na malay mo balang araw ay maging astronaut nga sila. Patuloy ding pinalawak ng ng United Nations Office for Outer Space Affairs ang abot ng aklat na ito sa pamagitan ng pagsasali nito sa iba't iba pang pambansang wika sa pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa.
0: Yeah.
1: Kaya naman, congratulations sa Philippine Space Agency at natutuwa tayo sa lahat ng mga bata na magkakaroon ng pagkakataong mabasa ang tungkol kay Tala. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa.
0: Yes, yan ang tinatawag na Pinoy! Ang galing mo!
1: Wow! Tama ka dyan, Ingoya, no? Filipino pride talaga.
0: Yes.
1: So, ayan, excited ako na matutunan ang tungkol sa libro ni Tala. At congratulations sa Philippine Space Agency sa napakagandang proyekto na ito para sa lahat ng mga bata. Maraming salamat po.
0: Salamat!
1: At sa pamagitan yan, magpapasalamat na rin kami sa inyo. Yes! Thank you so much. Maraming salamat, Miss Marisol Malimban, Miss Camille Omani. Thank you sa lahat ng mga bulilit na nakikinig sa atin. At itong mga episodes na ito, naku, mapapanood nyo pa ito sa ating Facebook page at sa ating YouTube account. Thank you so much, Engo!
0: Wala na naman po!
1: Samantala, mga bata, bukas muli, buksan ang inyong mga radyo at sabay-sabay kayong matuto. Tayong lahat, dito lamang sa kung saan mas fun ang learning, walang iba kung hindi sa...
0: School on the Air!
26: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: No sabon.
1: Hindi heavy.
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, may be more rin.
2: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
7: Kay lungkot nitong ating gabi.
6: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
7: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimtim.
6: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
7: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
6: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
9: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
10: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
11: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
12: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
11: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
13: Huwag!
14: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
15: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
16: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
16: Fake news yan! Mali!
17: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
16: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
18: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
19: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline ito.
18: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
19: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
18: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
3: Bes, grabe!
0: Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? San ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
0: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Impormasyon.
23: GIS, your general information station.
24: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Legacy. 1278 AM.
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
3: sa Radyo Magazine 1278.

isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, bago po ang lahat, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. At kung meron po kayong gusto ipadang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kung hindi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin po yan sa pamagitan ng ating email address na radyomagazine@

0: sa Google Play kung kayo ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So once again mga mare, mga pare, i-download nyo na ang PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: This morning nga mga mare, mga pare, usapang ngipin tayo, usapang bagang tayo. Today mga mare, usapang pangangalaga tayo sa ating ngipin, ano? Of course, dental health, dental care, oral care, ano? Ayan po ang ating pag-uusapan this morning. Ating alamin, ano nga ba ang kahalagahan ng pangangalaga ng ngipin? Ano ba yung epekto nito? May epekto ba ito sa kalusugan natin? It's not just about the teeth, di ba? Sabi nga nila, kung halimbawa man sa ngipin or bagang, apektado ang buong katawan. And with that, para nga po, mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan. I am glad mga mare, mga pare, dahil makakasama po natin ang isang dentist and of course, siya rin po ay content creator. Wala pong iba kundi si Dr. Ezzy Algabre. Magandang umaga po, Doc. Welcome po sa Musta Ka Mare. Si Maring Jolie po ito.
2: Magandang umaga, Maring Jolie. Magandang umaga, mga kabagang. Magandang umaga, mga mare at pare.
0: Mm-hmm. Ayan, ano, first of all, Doc, syempre, maraming salamat ano, sa pagpapa-unlock na itong panayam natin this morning. Bilang mga Pilipino kaya, Doc, lalong-lalo na kayo isang dentista, sa experience po ninyo or sa mga naging pasyente, ano po ba yung mga pinakakaraniwang dental problem nating mga Pilipino ngayon? At bakit or maybe paano po kaya ito nangyayari?
2: Okay, karamihan po sa pasyente na na-encounter or nakakasalumuha ko, usually ang daing po talaga nila is toothache. So yung toothache kasi nangyayari yan kapag yung mga kinain natin nagbe-break into small pieces and then sumisingit sa mga pits and fissures ng mga ngipin at saka sa gilid. Once na hindi nalilinis yan or hindi natatanggal yung mga dumi na kinain natin, diyan ang nagsastart yung pagkasira ng ngipin. Mm-hmm. So eventually kapag ka napabayaan pa lalo, doon na sumasakit yung ngipin. Mm-hmm. So yun naman siya.
0: So number one po pala talaga, Doc, is itong toothache. Ano? Nabanggit po ninyo itong pangangalaga ng ngipin. So syempre number one, ano, ang pinakapaalala nyo po sa marami sa atin talaga, kahit noon pa naman po ay pagsisipilyo. So siguro, Doc, gusto ko lang po mag-focus on that. Yung pagsisipilyo po ba, ano po yung tamang paraan?
2: Actually, una sa lahat, gusto ko lang din sabihin na ang pagsisipilyo ay kailangan 3 times a day. Kasi may ibang tao na hindi nila afford magsipilyo ng 3 times a day dahil nasa work, mm-hmm, sa workplace nila. Pero kung hindi kaya ng time nila yung 3 times a day, enough na yung 2 times a day, yung morning and evening. Mm-hmm. And then round and circular motion lang. So make sure lang na matamaan lahat ng parte ng ngipin, even yung nasa dulong ngipin.
0: Mm-hmm.
2: So, and then dagdag ko na rin ma'am yung sa floss, mm-hmm, dental floss. Kailangan nagde-dental floss pa rin kasi yung floss or yung dental floss ay yun lang yung nakakalinis sa mga areas na hindi naabot na sipilyo natin.
0: Mm-hmm. Pero itong pagsisipilyo, Doc, kasi yung ilan sa atin eh, as in OA talaga, ano? Sobrang hard makapag-brush kasi sabi nila parang nga raw malinis. Pero sa inyo po bang perspektibo, Doc, bilang doktor, bilang isang health professional, dapat po ba o tama po ba yung sobrang hard o sobrang diin mag-sipilyo? Or gaano po ba dapat ka-smooth lang or maybe ka-soft lang yung pagsisipilyo natin? At siguro ilang minuto na rin, Doc, para sa kaalaman ng marami sa atin.
2: Okay na ma'am yung 2 minutes and then light lang siya. Hindi na kailangan ng madiin kasi mm-hmm, hindi ang paglilinis sa ngipin din nakukuha sa diin. Mm-hmm. Sa technique siya, kumbaga doon siya idadaan doon sa round and circular, mm-hmm, circular motion. So yun po yun.
0: Ayan. So hindi naman po pala kailangan ng sobrang diin, ano? Kumbaga parang yung iba nga ho, ako ang nasasaktan kasi sobrang diin nila, ano, magsipilyo. At saka, Doc, papahapyon ko lang din, binanggit niyo po yung dental floss, ano? So yung iba po, parang ang worry naman, ayaw daw nila mag-floss kasi hindi ho ba pag-floss yung sinisingit-singit usually sa mga ngipin. Ang sabi raw ho, parang ay baka naman maghiwa-hiwala yung ipin ko. So ano po ang opinion niyo dito, Doc?
2: Actually, ma'am, hindi naman totoo siya. Hindi siya nakakahiwalay ng ngipin. Mm-hmm. Pero kapag malakas yung pagfo-floss nyo or pagka hindi...

0: gentle yung pagfo-floss nyo, maaaring ma-damage yung gums sa pagitan nung ngipin. Kaya dapat yung pagfo-floss din, very light lang din and dahan-dahan.
1: Ayan. So, nasa tamang paraan po pala talaga ito, Doc, ano? And in fact, yun nga po, sabi ninyo, siguro huling worry na natin yung paghihiwa-hiwalay ng ipin. Ang worry po pala talaga is yung gums, ano? Na kailangan ingatan para hindi matamaan. Samantala, yes. Doc, salamat po, Doc, dito sa inyong explanation. Pero, of course, aside from pag-toothbrush, syempre, isa rin sa napakahalaga talaga, Doc, is yung paglapit sa inyong mga professionals, ano? Pagpapa-check up sa mga dentista. Pero paano po kaya, ano? Kasi marami pa rin pong takot talaga ngayon na magpa-dentista. So ano po kaya yung mensahe ninyo sa kanila?
0: Guys, huwag kayong matakot. We are here to treat you. We are here to guide you. We are here to take care of you without judgment. So relax lang kayo. Magtiwala lang kayo sa dentista nyo and aalagaan namin kayo.
1: Ayan. Napakaganda, Doc. Gusto ko lang i-quote yung sinabi ninyo, ano? We are here to treat you without judgment, ano? Totoo po, kasi siguro bukod sa takot, ano, yung iba po ang nararamdaman is hiya. Parang, ay, naku, baka makita ni Doc, ang dami lang sira sa ipin ko. Ay, baka maamoy ni Doc, ano, yung hininga ko. Well, technically naman po talaga ang trabaho ninyo, ano, parang i-fix, ayusin kung ano man yung mga problema ng ating mga ngipin. Pero sa ngayon, Doc, ano, yung regular check-up, gaano po ba ito kahalaga? Kasi yung iba sa atin, yun nga po, tulad ng nabanggit ko kanina, magpupunta lang pag nakaramdam na ng sakit. Pupunta lang pag kalimbawa may kailangan ng bunutin. Pero gaano po kahalaga yung regularly na bumibisita sa inyo?
0: Very important, Ma'am Julie. Kasi doon sa regular check-up, doon natin makikita kung may developing caries na yung mga pasyente. In that way, maiiwas natin sila sa na bibimpin na malaking na gastos. For example, may sira sila ng ngipin dito na ganito kaliit lang, pagka napabayaan kasi yan, mas lalaki siya. So pag lumaki kasi yan, mas compared sa normal pasta, mas mahal yung treatment. So imagine, sa simpleng check-up lang, sa simpleng linis lang every 6 months, makakatipid ka na ng malaki kumpara sa papabayaan mo lang siya yung ngipin mo hanggang sa may maramdaman kang sakit.
1: Kumbaga, sabi nga po nila, ano, gasgas na pero effective pa rin talaga daw, ano, prevention is better than cure.
0: Yes.
1: So ibig sabihin, bago pa man ho lumala yung ating mga ngipin, mas maganda, 'di ba, na mapa-check up na natin. Kasi mahirap nga naman eh, hindi ho ba? Iba parang alagang-alaga sa ipin na hindi nila namamalayan dahil sarili nga self-care, ano, ang hindi namamalayan na may sira na pala, na may kailangan na palang pasta. Alright. Ayan, mga pare, ano, huwag nating kalimutang bumisita sa ating mga dentista. Pero bago ko dumako, Doc, sa kasunod na tanong natin, yung pagbisita po ba sa dentist, ano po bang siguro ang recommended? Parang ilang beses po ba dapat sa isang taon? Dapat po ba regularly, monthly? Ano po ba dapat?
0: Actually, ma'am, every 6 months, mas maganda. Every 6 months din kasi yung regular cleaning natin. So, kailangan may sinasabay namin sa paglilinis yung pag-check up na rin. Kasi mas magandang makikita yung ngipin once cleaned na siya totally.
1: Ayan.
0: So, sasabay natin yun.
1: So, imagine ninyo, mga pare, every 6 months lang. O ibig sabihin, 2 beses lang sa isang taon, di ba? So, hindi naman nire-require nila, Doc, na bumisita tayo sa kanila. One-one. Sana, di ba? Sana mapagtuunan natin ang pansin talaga. Para rin naman ito sa atin, hindi naman para kina-Doc, di ba? Para sa atin, para sa kalusugan ng ating mga ngipin.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
4: sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
7: I love it when you call me Senorita.
8: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
6: And lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
9: Pauso.
6: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, tanyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
11: Swak na budget recipes.
10: Light na buong family.
12: Tala kayang makakalikasan.
10: Anything under the sun.
13: Radyo Magazine 1278.

0: Fest? Wow! Updated yan!
1: Musta ka, Mare?
2: Sa Radyo Magazine 1278.
3: Samantala, ito, Doc. Ayan, isa to sa mga favorite ko rin talagang tinatanong sa mga health professionals na tulad ninyo. So, maaari po ba kayong magbahagi sa amin ng mga maling paniniwala o misconceptions tungkol po sa dental health or maybe dental care na gusto ninyong linawin sa mga kumare at kumpare natin?
4: Ayun, una yung sa isang dekada ko na rin kasing dentista, kadalasan ng mga pasyente, ang pag tinatanong ko yung reason kung bakit magpapabunot ay sumasakit. So gusto ko lang i-correct na kapag sumasakit ang ngipin nyo, hindi lang bunot yung solusyon, kundi may mga ibang treatments tayo na pwedeng gawin dyan, pwedeng root canal. Kaya lang, yung ibang Pilipino kasi, ang dahilan nila, wala silang budget for that treatment. Kaya sabi ko nga, sa simpleng regular check-up lang, sa simpleng every 6 months na linis lang, may iwasan natin yung mga ganong treatment. So, yun. Again, kapag sumasakit ang ngipin, hindi nangangahulugan na dapat nang bunutin.
3: Ayan. Pero ito, Doc, yung pagbunot ng ngipin, yun nga po ano naalala ko, Doc, kasi may mga pagkakataon na sobrang sakit na ng ngipin, tapos doon palang lalapit sa inyo. Pero may mga times po na sinasabi, ay hindi ho namin pwedeng bunutin agad-agad yan, lalo na't sumasakit pa. So ano po kaya yung reason behind that? Or maybe ano po yung paliwanag dito?
4: Actually, ma'am, the reason bakit hindi dapat siya bunutin? Well, technically, kaya naman siya bunutin, pero mahirap siya bunutin. Mm-hmm. Kasi yung anesthesia, nahihirapan tumalab dun sa acidic environment ng inflamed ng ngipin or yung infected ng ngipin. Pero may mga ways talaga, even me, personally, kapag in pain na yung pasyente or may infection na, meron kaming way or technique para ma-take effect yung anesthesia.
3: Ayan. So, pwede naman po talaga pala, Doc. Pero yun po, napakaganda rin nung sinabi niyo, Doc, na hindi porket masakit, ay bunot ang solusyon. Yes. Yan po, marami sa ating mga Pilipino, ay sumasakit ay ngipin ko, pabunot ko na to. Hindi po pala ganun. And ito, Doc, since usapang misconception tayo, may mga ilang nagpapatanong lang din po sa atin. Normal po ba yung bad breath kahit na araw-araw ka nang nagsisipilyo?
4: Actually, meron po, we have different factors sa bad breath. For example, kapag hindi kayo nag-toothbrush naman kayo, then magtataka kayo, medyo mabaho pa rin yung hininga, isa yung hindi paglilinis ng dila, o scrape yung dumi sa dila. Pangalawa, if may bulok kayo. Pangatlo, if mayroong bulok ng ngipin, I mean. Pangatlo, yung respiratory tract infection or may sinusitis kayo. So, depende kasi yan, mami. So, kailangan talaga natin ng regular check-up.
3: Ayan. So, iba't ibang factors pala talaga, Doc. Iba ho kasi nagtataka. Parang, nag-toothbrush naman na ako, pero kakaiba pa rin yung amoy ng hininga ko. Yung po pala, dahil halimbawa nga po, sabi ninyo, health concerns, for example. And even, ayan, salamat, Doc, sa pagpapaalala. Yung dila rin pala, napakahalaga, na linisin natin bukod sa ating mga ngipin. And meron din, Doc, nagtatanong, bakit po kaya dumudugo yung gilagid kapag nagsisipilyo?
4: Dahil po yan sa mga plaque or build up na nagbi-build dito sa ilalim ng gums. Once kasi, yun, again, once na kumain tayo yung mga pagkain natin, nagbe-break into small pieces na sumisingit sa mga pagitan. May pocket kasi yan, yung gums. Doon, posibleng sumisingit. Kapag hindi nalinis yan, every 6 months, may ipon yan, mag-harden, doon na i-irritate yung gums na nagiging gingivitis or periodontitis.
3: Ayan. So, kahit po pala, nag-sisipilyo regularly, kailangan maayos. Kasi nga ho, sabi ninyo, may mga singit-singit talaga di may iwasan sa ating ngipin at sa ating gums. And may nag-aaskin po, Doc, kapag daw po ba, ayan, gusto ko malaman ito, Doc, kapag ba hindi sumasakit ang ngipin ko, ibig sabihin, healthy ba ito?
4: Oh. Well, possible, pero may mga cases kasi na hindi asymptomatic or walang symptoms or hindi siya sumasakit. Meron nga akong patient ang nakaraan, akala niya okay na okay yung ngipin niya, pero nag-end up nabunot na kasi wala rin siyang pang budget for root canal treatment. So nag-end up, nabunot na yung ngipin niya. Ayun. So kailangan talaga ng regular check-up.
3: Ayan, hindi mga mare, mga pare, narinig natin si Doc. Ano? Hindi ibig sabihin na porket wala tayong nararamdaman, hindi sumasakit ang ngipin natin, ay healthy ito. Ano? Sabi, parang ibang sakit din, ano? Asymptomatic, wala nga sintomas, pero yun pala ay malala na or maybe meron ng sakit ang ating mga ngipin. And also, Doc, ano? Bukod syempre sa pag-toothbrush, pag-dental floss, ano? Iba rin ho, gumagamit ng mouthwash. So, ito po ba ay kailangan din po ba daw talaga or optional po ang pagmamouthwash?
4: Personally, ang mouthwash, for me, adjunct siya. Wala namang masama kung gumamit. Mm-hmm. Pero mas importante po kasi yung dental floss. Mm-hmm. Kasi sa TikTok, ang daming nagtatanong, ano bang mas maganda, dental floss or mouthwash? So hindi ko para i-ano pa yung mouthwash. Mm-hmm. Lagi mo sinasabi dental floss muna and then it's up to you kung gusto mo mag mouthwash.
3: Mm-hmm. So, pero anong purpose po ba, Doc, ng mouthwash? I mean, we all know, syempre para fresh yung hininga natin, 'di ba? Pero syempre yun nga, nag-toothbrush ka na, nag-floss ka na, iba ho kasi very sensitive talaga pagdating sa kanilang mga bibig, sa kanilang mga hininga. So nagma-mouthwash pa. Technically, Doc, ano po ba yung purpose nito? Ba't yung iba ho nagma-mouthwash pa po?
4: Yung iba na mouthwash ngayon sa market, meron na silang fluoride yung mouthwash nila, which is good. Mm-hmm. And then yung mouthwash din natin ngayon sa market ay merong antibacterial property. Pero kasi sa simpleng pagsisipilyo lang, yung toothpaste natin meron ng ganong component. Eh.
3: Mm-hmm.
4: So medyo redundant na rin. Pero don't get me wrong, kung gusto niyo mag-mouthwash, go for it.
3: Ayan, so wala naman po palang masama, ano? Pero syempre number one pa nga rin ang pag-toothbrush. Samantala, Doc, ayan, syempre may mga kumare at kumpare tayong mahilig magkape, ayan, paano daw po mapoprotektahan, ayan, speaking of si Doc rin pala, paano mapoprotektahan, Doc, ano? Kasi marami tayong nababasa na nakakapangilaw daw talaga ng ngipin or maybe nakakasira, lalo na matamis, iba, sugar, ano? Paano po mapoprotektahan ng ngipin kung ikaw ay mahilig magkape?
4: Okay. So, ang number one kasi na mangyayari kapag mahilig tayo magkape or coffee lover tayo, syempre number one, yung paninilaw ng ngipin. So, ang ginagawa ko ay use straw.
3: Mm-hmm.
4: Yeah. So, para direct na ingest na natin yung coffee. And then, drink water after.
3: Mm-hmm.
4: So, rinse din yung mga property. Property ng nakakadilaw ng ngipin.
3: Mm-hmm. Ayan, wawa. Ayan na, Doc. Parang may natutunan ng mga kumare at kumpare natin. Strong nga naman. Ano? Para hindi na siguro dumaan pa or magpalibot pa dito sa ngipin natin. Diretso intake na, diretso lunok na. Pero ito, Doc, halimbawa nagkape ka, right after po ba pwede ka na agad mag-toothbrush? Kasi sabi, ay, baka mangilaw ngipin ko. Toothbrush na ako agad pagka inom ko ng kape. Ano po bang dapat gawin dito?
4: Actually, hindi po. Kailangan nyo mag-wait after ng 30 minutes bago kayo magsipilyo. Kasi ang explanation niyan, acidity ng bibig natin tumataas. Then, pag nag-toothbrush kayo, parang nirarab nyo yung acid doon sa ngipin nyo.
3: Ayan, ano, ang dami nating natututunan kay Doc na for sure, ano, na-explain na rin ni Doc sa ilang mga content niya, but of course, ayan, maraming salamat, Doc, dahil mas nalilinawan, ano, at maraming natututunan, hindi lang ang mga kumare at kumpare natin, even ako, Doc, ano, dito sa ating talak, ayan, and siguro, ayan, panghuli na lang din, Doc, ano, para lang din po dito, usapang misconception pa rin tayo, Doc, ano, sa ano po kaya, sa pangangalaga naman po ng ngipin. Yung iba ho kasi parang natatakot sa mga dental procedures, ano? Siguro kung kayo po bilang isang dentista, masakit po ba ang dental procedures?
4: To be honest, kapag ka malala yung case mo, for example, sa mga linis ng ngipin, may konting discomfort. Pero I always tell my patient to raise their hand pagka hindi na tolerable yung discomfort. So para maalalayan namin sila. Mm-hmm. Yung mga build-up kasi talaga ng ngipin kapag tumagal, dumidikit yan sa gums.
3: Mm-hmm.
4: So yun nga, katulad ng sinabi natin kanina, kailangan every 6 months para maiwasan na natin dumating sa point na yun. Pero tolerable.
3: Mm-hmm. Ayan, ano? Kaya huwag tayo matakot, mga mare, mga pare. Kasi technically, masakit, may mararamdaman na discomfort. Pero yun nga, ano, sabi ni Doc, pwede naman tayo mag-itap natin, maybe, di ba? Yung dentista natin, or maybe mag-raise tayo ng hands kung hindi may ibang bagay na tayong nafe-feel talaga na pain. But technically, yun nga, sabi ni Doc, tolerable, kayang-kaya natin, ano? Kung ano man ang procedures na gagawin natin sa ating mga ngipin. And of course, Doc, para naman sa mga kumare at kumpare natin na maybe parents na, yung mga magulang na, ano, kailan po ba dapat unang dalhin ang isang bata sa dentista?
4: As early as 6 months to 12 months. Kasi yun yung tubo ng unang ngipin nila, yung baby tooth, baby teeth nila.
3: Ayan, as early as 6 months po pala. Pero kung halimbawa, Doc, wala pang 6 months ang isang bata, pwede na rin po ba ipatcha? Kasi technically, syempre, nakikita na rin yung mga gums and all. So, ano po kaya yung maipapayan nyo para sa kanila?
4: Yeah, pwede naman ipatcheck para kung kasi makikita natin yon kung madedelay yung tubo ng ngipin nila or may mga pinapanganak na bata na may neonatal teeth. Mm-hmm. Yung may ngipin na nung pagkapanganak na. So, yun. Kailangan din natin makita.
3: Alright. Ayan. Maraming salamat, Doc. Napakabilis po ng oras. Ano? Siguro itatanong ko na lang din po kayo. Ayan, since napag-usapan na natin lahat ng issues sa ipin, yung mga misconception, syempre, ayan, kailangan ding malaman ng mga kumare at kumpare natin. Ano naman po ang mga basic habits ang dapat nating tandaan para sa healthy ng ipin?
4: Okay, so yun, kailangan magsipilyo talaga at least twice a day. Kung kaya 3 times a day, mas maganda. And then, gumamit din po ng floss, very important na laging nalilimutan ng karamihan sa Pilipino na mag-floss. Kasi yung areas na mga hindi naabot ng sipilyo, maaabot ng floss. Sila lang yung mga, yung floss lang yung tanging makakapaglinis ng mga gilid-gilid ng ngipin.
3: Ano? Alright, ayan, napakasimple mga mare, mga pare ng paalala sa atin ni Doc, ano, magsipilyo at mag-dental floss. So, ayan lang, di ba?
4: Visit your dentist.
3: Yes, of course, ayan, visit our dentists. Maraming salamat, Doc, dito sa mga paalala nyo sa amin. And siguro, last na lang din po, panghuling mensahe sa publiko. Ano po kaya yung pwede nyong iwan ng mensahe sa ating mga kumare at kumpare?
4: Okay, mga mare and kumpare, alagaan po natin yung mga ngipin natin. Kung meron po kayong pangbili ng parts ng sasakyan or pang skincare, you should invest also with your dental health. Kasi kapag ang ngipin sumakit, talagang masakit yan. And ang skin natin, mind you guys, ang skin natin nag-regenerate, ang ngipin natin hindi. So very important. I'm not saying na huwag na kayong bumili ng ganito, magpa-dental na lang. I'm not saying na ganon. What I'm trying to say na is, kailangan alagaan din natin yung ngipin natin. Kailangan mag-invest din tayo sa oral health natin para maiwasan yung mas malaking gastos sa future.
3: Alright, ayan, ano, totoo, Doc, paulit-ulit na paalala natin sa lahat na pangalagaan natin ang ating mga ngipin. As much as, ano, we take care of other things, ano, nandiyan yung sasakyan, ibang bagay, even pets, ano, of course, mahalaga, pero syempre, kasing halaga rin na mga ito ang ating mga ngipin. And actually, Doc, ano, meron lang din nagsasabi dito sa atin na namimiss na raw nila yung pagkaldag ninyo, Doc, ano, very random, but of course, ayan, ano, isa rin kayo sa mga siguro content creators ano na nakitaan namin ng pagkaldag. But of course, ayan siguro Doc, habol ko lang ano, since bukod sa pagiging dentista, kayo rin po ay isang content creator. So gaano po kahalaga kaya para sa inyo yung paggamit ng social media to raise awareness of course and para lang din bigyan ng kaalaman yung mga followers ninyo, yung mga likers ninyo tungkol nga po sa pangangalaga sa ngipin or dental health in general?
4: Oh, very, very important. Ginagamit ko talaga yung platform na yun to educate people. Kasi nakakalungkot dahil bibihira lang yung talagang may concern or yung nag-aalaga ng mga ngipin nila. So, talagang minamaximize ko yung TikTok. Sabi ko nga, hanggat may TikTok, meron tayong Doc Ezzy Algabre na mag-share ng knowledge about dental. So, yun din. And then, yun. yung form kasi ng pag-educate ko sa TikTok, medyo pang Gen Z type na naghahanap ako ng trend na sayaw, and then sinasabayan ko lang na, na simple na ano para madaling intindihin.
3: Mm-hmm. Ayan, totoo po, Doko. Kaya kami rin po bilang mga pangkaraniwang mamamayan, malaking siguro pasasalamat. Kasi syempre, hindi naman nga ho palagi nakakabisita sa dentista. But of course, tulad nga po ninyo, isang legit ano na health professional sa platform ninyo, maraming kaming natututunan. Ano, kahit hindi man kami, technically, hindi kami nagbabayad eh. Hindi ho ba? Hindi naman kami nag-visit sa dentista mismo sa isang clinic. But syempre, sa tulong po ninyo, marami kaming natututunan sa pangangalaga nga po sa ngipin. So maraming salamat po, Doc. And siguro, ayan, speaking of social media, Doc, para na lang din po sa lahat ng mga taong nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan, saan po kaya kayo maaring makontak? Pwede nyo rin po silang i-invite na i-like or i-follow ang inyong social media pages.
4: Okay, you can follow me on my TikTok, Doc Ezzy Algabre. Doon makikita nyo kung saan yung pag-educate ko sa tao, yung mga contents ko na marami din naman kayo matututunan. And yun kasi yung way ko of giving back sa tao, no? Mm-hmm. So, yeah, follow nyo ko doon. Okay. And then sa Facebook page ko din.
3: Alright, ayan. Maraming salamat po. Once again, mga mare, mga pare, nakasama po natin ang dentist and of course, content creator na si Dr. Ezzy Algabre. Maraming salamat po, Doc, and mabuhay po kayo.
4: Thank you. Thank you, Ma'am Jolene.
3: Alright, thank you. And with that, mga mare, mga pare, ibigyan daan lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Mustaka Mare.
2: Tara't magkamustahan na sa Mustaka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Tamang impormasyon.
13: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
14: Kabataan, kasama sa usapan.
15: RG
16: Radyo Magazine 1278.
17: Uy Mare, alam mo na ba ang latest?
18: Wow, updated yan.
2: Musta ka Mare?
19: Sa Radyo Magazine 1278.

0: are back mga mare, mga pare. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie. Dito nga po sa programang Musta Ka Mare. And of course, ayan, bago tayo dumako, syempre, sa ating poll question of the day, ayan, gusto ko lang din, ano, na magpasalamat sa ilang sa mga nakatutok sa atin sa ating Facebook live streaming. Nandiyan na nga po, syempre, una-una, si Paring Sean Kyle Flores. Good day, Maring Julie. Shout out to our parish priest of Holy Cross Parish, Sapang Bato. And also, a dentist, wow, ayan, si Reverend Father Emil Pigyao. Thank you and God bless. Sean Kyle Flores watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. At ilan din sa mga nakatutok sa atin ngayon. Wow, live na nakastream. Ano? Si Maring Mersho Malimban, syempre. Si Mama Maria Lourdes Acuyong. At gayon din, ano? Si Maring Ira Moralios. And syempre, si Paring Lee Bungsun Aloha. Ayan, ano? Ayan. And of course, si Maring Sam Kismundo. Ayan. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat sa pagtutok dito sa ating programa. And syempre, ayan, ang kanila nga binabate actually si Doc. Ano, sayang hindi natin na pag-sample si Doc. Ang comment nila dito, sample Doc ng kaldag. Ayan, nakamimiss na nila Doc, ano. Pero syempre, ayan, back na nga tayo. Back to our topic, usapang ngipin. At ngayon po, dadako na tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa. Ang Mare Asks, kung saan inaalam natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, bakit kadalasan ay hindi ka nakakapag-padentista? May mga pagpipilian po tayo na like react para sa walang budget, ang ha-react naman para sa walang time, ang wow react para sa walang nararamdaman, at yung sad react para po sa takot ako, at yung care react po para naman sa iba pa. And syempre, dahil nga po ano, ngayon ay National Dental Health Month, paalala po ito ano, na ang kalusugan ng ating mga ngipin ay hindi lang tungkol sa magandang ngiti, syempre. Tungkol po ito ano, sa pangkalahatang kalusugan ng ating mga katawan. So kayo ba mga mare, mga pare, ano yung mga reasons or maybe anong rason, isa lang, ano, kung bakit madalas ay hindi tayo nakakapagpa-dentista? At base po sa resulta na nakikita ko ngayon, ano, mayroon pong pinakamababang boto para sa wow react dito nga po sa walang nararamdaman. Samantalang may mas mataas na boto para po sa like react na haha, yung walang time. Ayan, ano. So siguro, well, himay-himayin muna natin, ano, para dun sa walang nararamdaman. Sabi nga ni Doc Ezzy Algabre sa atin, di ba, regardless kung wala ka mang nararamdaman or meron, di ba, mas maganda na pa-check-up. Kasi nga, prevention is better than cure. Alang namang hintayin pa natin na sumakit yung ipin natin tsaka tayo magpa-check-up, ano? Samantalang, para dun sa walang time, ayan, may mga sumagot din. May mas mataas na boto para sa walang time. So, sabi ni Doc, diba, twice a month or twice a year. every 6 months. Imagine ninyo mga mare, mga pare sa loob ng isang buong taon, dalawang beses lang tayo, ano? Siguro, dalawang beses lang tayo iniimbita. Actually, hindi nga iniimbita. Dapat tayo mismo magkusa, ano, sa ating pagpunta, pagbisita sa ating mga dentista. Sumigyan natin ng time, mga mare, mga pare. Kasi para rin naman yun sa atin, di ba? And of course, ayan, may pinakamataas na boto naman. Actually, pantay po, ano, ang highest number of votes natin para sa Like React at sa Care React. Yung Care React po, yung iba pa. At yung Like React naman po para sa walang budget. And of course, ayan, naalamin naman po natin ang komento ng ilan sa mga kumare at kumpare natin. Unang-una nga po dito, si paring Sean Kyle Flores. Sabi niya, that's why it's important to take care of our teeth and gums by brushing 3 times a day and removing tartar. We must avoid foods that trigger cavities or sensitivity which can result in tooth decay or infection. The dentist is always ready to serve you with a bright smile. Ayan, ano, napakahalaga raw para kay paring Sean na pangalagaan nga ang ating mga ngipin. So ayan, tulad nga na sinabi ni Doc, 'di ba? 3 times a day as much as possible, ano, 3 times a day dapat tayong magsipilyo. Pero yun nga, hindi kaya paminsan, nasa school, nasa office, ano? So twice a day okay na 'yon, umaga at saka gabi, ano? And yung pagsisipilyo nga po, ano, hindi right away pagkakain kasi nga yung acid daw, sabi, ano? Sabi ni Doc sa atin, ipinaliwanag niya na pagka after kumain, after magkape, agad-agad nag-toothbrush tayo ay maaari itong makaapekto kasi yung acid ng food, ano, ay makakasira ng ating ngipin. Alright, ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga bumoto at nagkomento sa ating poll question of the day. At sa pagkakataon pong ito ay bigyan daan lamang po natin ng ilang mga paalala. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Musta Ka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Okay class, recess, break time.
3: Yay!
4: Tignan mo tong baon ko.
3: Anong baon mo? Pahingi naman!
2: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
3: Hachi!
5: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
4: Teacher?
2: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
4: Naku, nakakatakot naman po.
3: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
6: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Stellarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes light na buong family.
9: Tala kayang makakalikasan.
8: Anything under the sun.
10: Radyo Magazine 1278.

0: Yes. Wow. Updated yan.
1: Musta ka, Mare?
2: Sa Radyo Magazine 1278.
3: Kayo patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin na ang iyong lingkod na si Jolie Mar Acuyong, aka Maring Jolie. And with that, mga Mare, mga Pare, unti-unti na rin po ako magpapaalam. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, panonood, pagtutok dito sa ating programang Musta ka, Mare. At susunod na nga po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Morada Esguerra. And of course, thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na si Maring Mercio Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gain din sa atin pong executive producer na si Jared Moreno. Muli ako si Jolie Mar Acuyong aka Maring Jolie na makakasama ninyo for Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
1: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine 1278.
4: Radyo.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.

0: Alonso Magazine.
1: 12:78 a.m.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
0: World class na tanawin.
5: Explore na natin.
0: Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy.
5: Inflex na yan.
0: Radyo Magazine
1: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Pasyal Pinas.
9: Pasyal. Pasyal
8: Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
10: Are you ready to dive in?
8: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
10: Pasyal Pinas.
8: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
0: Love the Philippines.
8: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Alas G's na naman, mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers. Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Radio.

0: Ulan, like November, October, early October hanggang December po, ang dami nang nagbabakasyon. And this is the best time to visit and rediscover, ika nga po, yung mga lugar sa Pilipinas. Pasyalan po natin ang mga magaganda nating destination, ang ating mga lokal na turismo sa ating bansa. And alam nyo, good news, dahil patuloy pong dumadami ang ating mga domestic travelers na isa po sa mga driver talaga ng tourism ng ating bansa. At para pag-usapan po yan, makakasama natin sa linya ng komunikasyon ang Head of Strategy and Communication ng Aboitiz Infracapital Airports. Walang iba kundi si Ms. Christine Villanueva. Good morning, Ms. Christine, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
1: Good morning. Magandang umaga, Hazel, at sa lahat ng tagapakinig ng Pasyal Pilipinas.
0: Hi, ma'am. Naku, we are very happy to have you here sa aming show. Talagang naging puspusan ng ating pakikipag-ugnayan po sa AIC, ano, para makasama ho namin kayo ngayong umaga. Dahil meron ho kayong good news para sa ating mga kababayan. Naku, mahigit 1 milyong domestic passengers po ang naitala sa ating Lagindingan at Bohol-Panglao International Airport sa unang quarter pa lamang po yan ng 2026. Gaano po kalaking milestone ito para sa Aboitiz Infracapital Airports?
1: Malaking bagay po ito, no, para sa Aboitiz Infracapital Airports. Kasi since na-turnover po sa amin yung pangangalaga ng Bohol-Panglao International Airport at Lagindingan International Airport middle of last year, marami po tayong immediate changes and improvements na naginawa. And lahat naman na ito ay para ma-meet natin yung number one key performance indicator namin sa airport. Yan yung passenger count or passenger traffic. So ang makapagtala ng ganitong numero ng mga pasahero, particularly sa domestic or mga local travelers natin, ay malaking achievement at milestone po para sa amin.
0: And for sure, Ms. Christine, ano, dahil yan po ay data doon sa first quarter, itong mga susunod na quarters po, panigurado, masaangat pa po yung bilang na yan. And we are very excited na muli ho kayong maimbita dito sa Pasyal para pag-usapan naman yung patuloy, ika nga, na paglago ng ating mga domestic passengers dito lamang po sa dalawang airport pa lamang itong pinag-uusapan natin. And speaking of that, ma'am, nung nakaraan, nagkaroon din ho ng bagong ika nga ay kumbaga bagong ang tawag dito yung Discover More to Love na campaign ang DOT. Ito po ay para suportahan yung lokal na turismo ng ating bansa. Ano po ang masasabi nyo sa patuloy na paglago ng ating domestic travel sa Pilipinas? At ano po sa tingin nyo yung nagtutulak sa mga Pilipino, ano, na lalo pang puntahan yung iba't ibang mga tourist spots sa ating bansa?
1: Unang-una, malaking bagay itong Discover More to Love campaign ng Department of Tourism. Malaking tulong yan to drive tourism for the whole Philippines, no? And itong mga initiatives ng government like this one, hindi lang ang airport ang natutulungan para dumami ang pasahero, but it also helps the whole tourism community or even the whole community itself to grow the economy of the whole country. And ngayon nga, ang pinopromote nitong campaign ng Department of Tourism is domestic travel. So specifically, puntahan natin yung mga magagandang destinations around the Philippines, no? Kaya natutuwa kami and full support kami dito kasi currently, we have 3 airports, no, that is under Aboitiz Infracapital. We've mentioned already Bohol-Panglao International Airport, Lagindingan International Airport. We also have Mactan Cebu International Airport. So imagine we're promoting 3 destinations with our 3 airports. We're promoting Cebu, we're promoting Bohol, and we're promoting a lot of areas, destinations in Northern Mindanao. Right. Yan po yung scope ng tatlong airports under Aboitiz Infracapital.
0: Kaya very important, Ms. Christina, no, yung napakagandang mga airports, maayos at convenient, comfortable na travel experiences ng ating mga kababayan sa airport pa lamang. Dahil sabi nga nila, yan yung nagbibigay ng first impression doon sa ating mga turista at even sa ating mga domestic tourists. At sa dalawang airports po na ating

0: nga dinidiscuss for today, ang Lagindingan po nakapagtala ng 616,000 domestic passengers sa unang quarter nga po ng taon na ito. Ano po sa tingin niyo, ma'am, yung dahilan? Ba't lumalakas yung domestic travelers o yung mga dumadaong sa Lagindingan Airport para po lumakas yung demand para sa Northern Mindanao? Eh, just recently, galing kami ng Misamis Occidental eh. Sayang hindi kami sa Lagindingan bumaba. Pero yeah, Northern Mindanao is one of the best places to visit po sa ating bansa.
1: Tama ka dyan, Hazel, no? Actually, gusto ko yung sinabi mo kanina na ang airport, ito yung nag-welcome. In fact, hindi lang nag-welcome, ito rin yung nagbababay, di ba? Sa mga pasahero. Kaya dapat maganda talaga yung experience or yung passenger experience nga kung tinatawag namin for the whole journey. And malaking bagay din itong naitala natin ang numero ng passengers for Lagindingan International Airport kasi sinusuportahan nito ang growing economy, particularly tourism also of Northern Mindanao. And marami pang mga lugar sa Northern Mindanao na hindi pa talaga nadidiskubre.
0: Yes.
1: We've been part of the coordination between the different government agencies, of course, kasama na dyan yung CAAP, the regional offices of Department of Tourism, and of course, the province, no, and the LGU. Yan yung mga katulong natin sa pag-promote ng turismo and to make sure na very smooth yung experience ng mga guests natin, ng mga passengers natin from the airport to their destination.
0: I agree, Ms. Christine. Talagang isa rin po kasi sa mga dahilan bakit dinarayo ng mga turista yung isang lugar ay dahil po sa accessibility. Pag nalaman nila na may airport doon sa isang probinsya, mas lalo po silang maienganyo na bisitahin ito. Kaya napakahalaga ng role ng mga airports natin para lalo pang dumami yung mga turista sa isang bayan. Of course, gusto natin yung kakaibang experience. Kagaya, ma'am, ng halimbawa, matagal na boat ride, gusto rin natin yan. May mga turista na ganyan yung trip. Pero meron din pong mga turista na convenience din po talaga ang hinahanap kapag sila ay nagta-travel. At yan po ang role ng AIC, ano, yung pagandahin lalo yung ating mga airports. And ma'am, nabanggit mo, no, tuloy-tuloy yung inyo pong coordination with CAAP, with DOTR, at iba pong mga ahensya ng gobyerno, even yung mga LGUs. Gaano po kahalaga, ma'am, na nag-work hand-in-hand? Ika nga po, ang pampubliko at pribadong sektor pagdating sa pagsasaayos ng ating mga paliparan.
1: Very important kasi ang pagpapatakbo sa airport, hindi lang trabaho yan ng operator, which is avoidance infracapital. For you to really run it smoothly, you needed the coordination of all of both government and private stakeholders. And yung coordination, it's really a key, no? It's the key for you to implement things in accordance to standards and kung posible nga, world class eh. Yun yung tinatry natin na achieve. And because also of the proper coordination, alam natin na ano ba yung vision natin, iisa lang yan, and at the same time, ano yung mga responsibilities natin. Kung magkaroon ng problema, madali rin natin siyang nare-resolve. So, ito yung reason, I think, also why we've been successful in the operation of our airports and something that we wish to continue, if not improve pa, no, as we, you know, cater to more and more passengers.
0: Mm-hmm. At yung dalawang airports po na ito, hindi lang po yung Lagindingan at yung Bohol-Panglao International Airport, talaga pong nag-welcome sa libo-libong mga turista. And nabanggit mo na, ma'am, kanina, no, ang gusto nating ma-achieve talaga yung world-class na passenger experience para sa ating mga pasahero. And paano po ito ina-achieve ng Aboitiz Infracapital? Ano-ano po yung mga changes na isinagawa na natin so far? I know malaking changes po yung mga nangyari dito sa dalawang airports pa lamang na ito?
1: Sa airports po, meron tayong mga pina-follow na minimum performance standards. Mm-hmm. So ito, day-to-day operations, kailangan hindi tayo bababa dito sa mga standards na to. But aside from achieving the minimum, like yung sinabi natin kanina, we are aiming to really move from minimum to being world class. And ito, it starts really with benchmarking, how the other airports are performing, giving extra or added value to the passengers aside from air connectivity. That's why ang aming campaign, actually, tagline namin for Aboitiz Airports is connecting you.
0: Yes.
1: Because we're not just connecting people to places, but at the same time also, we're really improving the connectivity. Ang mga proyekto po natin, hindi lang air-to-air connectivity, hindi lang via aeroplano. Meron din po tayong air-to-land, meaning to say, pagdating mo sa aeroplano, kung mapupunta ka sa destination mo, meron tayong mga land transportation available. At meron din tayong air-to-sea. For Bohol Panglao, it is very applicable because it's an island, di ba? So from the airport, you go to the ferry and then you ride the ferry and you provide really seamless travel experience from the airport to your destination. Kahit hindi yan air-to-air, be it air-to-land, air-to-sea, connectivity, seamless dapat yan. Yan yung tinatawag natin na world-class experience.
0: Mm-hmm. At yan po yung, of course, deserved din, Miss Christine, ng ating mga travelers, diba? Lalo na po at gusto nilang madiskubre yung kagandahan ng Pilipinas. Ngayon, madi-discourage kasi yung mga travelers natin kapag sa connectivity pa lang, ay hirap na sila, diba? At yan nga po yung isa rin sa mga nagiging drive ng ating mga domestic tourists para lalo pang bisitahin yung mga tourist spots natin sa ating bansa. Ma'am Christine, ang Bohol Panglao International Airport, I remember nakapunta na ako dyan years back. Maganda talaga siya, pero hindi ko pa nakikita nung kayo na yung nag-take over kasi nung nakaraang mga taon pa yun. And excited ho akong makita kung ano nga ba yung changes natin sa Bohol Panglao International Airport. At ito po ay nakapagdala ng 412,000 domestic passengers noong quarter one ng taon po na ito. Ano po sa tingin niyo yung mga factors sa pagpapanatili po ng Bohol bilang isa sa mga paboritong destinasyon sa Pilipinas?
1: Well, sa totoo lang, Bohol in itself is a really nice destination. Yes. And I think every Filipino should be able to visit Bohol not just once, but paulit-ulit kasi marami kang pwedeng gawin. Kami sa airport, we're really focusing on improving the connectivity by opening more direct routes. So, kayo, Hazel, kunwari galing kayo Manila, madali nang lumipad mula Manila papuntang Bohol, and also there are other domestic direct routes available. Sa international naman, we have direct connectivity sa Korea. That's why you see also a lot of Korean market going to Bohol. Mm-hmm. But we're really working very hard to open up Bohol to additional international markets. And nakapagawa nga tayo ng kauna-unahan na charter flight from Japan, no? And hopefully this is not the first and the last. And we're really closely coordinating with airlines, with the travel agencies, with the provincial tourism and the hotels to make sure na magkaroon pa to ng repeat, if not regular direct flights from other international markets.
0: Nako, exciting, Miss Christine. I agree. Nung nagpunta nga pala kami ng Bohol, sabi ko, Bohol ba to o Korea? Kasi ang daming Koreans po talaga na nasa Bohol, di ba? At talagang makikita po kung gano'n nila na-enjoy yung mga different water activities na meron po tayo doon. Kung ang mga Koreans nag-enjoy, what more tayo mga Pilipino, di ba? Nadamang-dama natin yung ganda ng ating kalikasan at yung ipinagkaloob sa Pilipinas na mga na nature destination. So, pagkakataon nyo na ito mga beshies, ano, napuntahan, kami na ni Miss Christine ang nagsasabi sa inyo na napakaganda po ng Bohol. And also, ma'am, ang AIC po ay, of course, nabanggit nyo na kanina, may mga charter flights po from Japan na kayo po ay inilaunch ng mga nakaraan at kayo po ay aktibo rin talaga doon sa pakikipagtulungan sa mga airlines and tourism stakeholders para sa route development. Ano pa po yung mga bagong domestic routes or flight frequencies na dapat po naming abangan sa Lagindingan at Bohol-Panglao International Airports?
1: Sa ngayon, hindi naman natin maitatanggi, no, na meron tayong mga challenges pagdating sa turismo. Lahat naman tayo aware of the ongoing crisis that from the Middle East that has led to increased fares o pamasahe. And ito, malaking ano talaga to, malaking challenge for everyone in the tourism industry. But it doesn't mean na hihinto tayo sa ating operations. Where we are concentrating right now, nagkaroon tayo ng different tourism dialogues sa mga stakeholders to share with them the current situation, ano yung pwedeng gawin sa ngayon. Some of the hotels, sabi nila, oh, we'll prioritize muna on training or maggawa tayo ng mga promo rates. And I think that's also where the DOT campaign na Discover More to Love is coming from. Kami naman sa airport, hindi namin hininto yung pakikipag-usap natin sa mga airlines for possible direct connectivity. So, tuloy-tuloy pa rin po ito. Good news I think that we can share is for Bohol, no? By July week 3, itong Jeju Air, which is an airline, again, coming from Korea, will now be operating daily. Wow. So, magandang ano po to, magandang balita for our Korean market going to Bohol na instead of, I think they were doing three times, if not two times daily before. Ngayon, if not two times, three times weekly, ngayon po, daily na siya. So, araw-araw may biyahe na po ang Jeju Air. Galing Korea, papuntang Bohol.
0: Naku, and napakagandang balita.
1: Sana marami pa.
0: Yes, of course, one of the many na mga daily flights, direct flights to Bohol. Hopefully, ang mabuksan po para lalo pang dumami yung mga maka-experience ng ganda ng Bohol-Panglao. Also, ma'am, ito pong milestone na ito, itong daily flights po mula ng Jeju Air to Bohol-Panglao International Airports, gaano po kalaki ang maidadagdag nito doon sa passenger or tourist arrivals dito po sa Bohol-Panglao International Airport?
1: Actually, itong confirmation na magdadagdag ng ano ng flights ng Jeju Air, malaking bagay para pigilan yung ano ba or ma-continue pa rin natin yung pagdating ng mga pasahero. Like what I mentioned, meron tayong mga challenges na na-experience right now. And kung magpatuloy pa ito, mahirapan talaga tayo. Pero itong mga good news like moving to daily flight, these are good indication that the market is really starting to slowly come back, reignite. And hopefully, yun nga, hindi lang international market, dapat ang domestic market natin. Magsimula na rin talaga na ano, bumiyahe. Kasi medyo gumaganda-ganda na rin naman yung passenger, yung fares natin, di ba? Kung, yes, kung mananotice ninyo. So start booking your flights now. I think I would encourage everyone to do that.
0: Actually, Miss Christine, maraming ang ano ngayon eh, maraming mga sale yung mga airlines natin. And even yung mga nakaraang mga expo last weekend, may Travel Madness Expo. And ongoing po yung mga travel expos natin dito sa Metro Manila at sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Kaya ini-expect talaga natin yung mas maraming turista na bibisita sa ating mga local destination. Ma'am, nabanggit mo na kanina, no, yung smooth and very accessible na itutulong po ng mga airports na inyo pong minamanage dito sa Aboitiz Infra Capital. Pero ma'am, paano naman po ninyo tinitiyak din yung safety naman ng ating mga passengers na gumagamit po ng Lagindingan, ng Bohol, Panglao, and even yung Mactan Cebu International Airport?
1: Well, while we strive for world-class customer experience, ang primary responsibility and priority pa rin natin sa airport is the safety of our passengers. Similar to how we do the operations, meron tayong safety standards that we're complying with. And merong mga regular training yung mga staff natin on how to handle safety crisis, how to, you know, facilitate kung sakali man na magkaroon ng ano ng emergency situation. And sa simpleng pasahero, mapapansin ninyo, mas pinag-ikting natin yung communication platforms natin. Meron tayong mga Facebook pages, meron tayo ng TikTok, even Instagram, no? Wherein, that's where we post also our public advisories. So, kung magkaroon man ng aberya sa airport or sa flight or sa aeroplano that's causing delay, the passengers are informed beforehand. Mm-hmm. And that's, I think, a huge milestone also for an airport operator to have direct communication and accessibility to the passenger, especially for things or issues that concern safety.
0: Mm-hmm. And it's high time na rin, Ms. Christine, ano, na yung mga infrastructure natin, kayo po na mga operators natin, ay nagkakaroon talaga ng mga social media pages dahil yung mga Pilipino na sa social media na lahat eh. No? And yung source natin ng information, social media na. And dahil po laganap din ang mga fake news at mga kung ano-anong mga balita na hindi naman lehitimo, mas mahalaga na yung mga legitimate pages like you po ay nasa social media na din. And ito pong pinapalabas natin ngayon, yung mga napapanood po natin sa Facebook and YouTube live streaming natin today, ay galing mismo sa Facebook page ng Lagindingan at Bohol Panglao International Airport. O diba yung mga ganyang marketing mama, no, nakikita na rin ng ating mga netizens, ika nga. And speaking...
1: Yes.
0: Yes, ma'am. Speaking of...
1: Dagdag ko lang, Hazel, kasi kung mapapansin mo, sabi nila, oh, airport kayo, bakit ang... You're also promoting tourism, di ba? Kasi napaka-important ko component po ng tourism sa airport. Like sinabi ko nga kanina, passenger traffic ang number one measure natin of success. And tourism brings passengers. That's why we're really helping every tourism stakeholder to also promote the destination, not just the airport.
0: And with that, ma'am, we are very grateful doon po sa inyong help na binibigay sa turismo ng ating bansa. Hindi nyo na trabaho ito na i-promote pa yung mga tourism destinations, but still, ginagawa at sinasali nyo po doon sa inyong mga marketing strategy. Kaya maraming salamat po sa pagpo-promote ng mga magagandang tourist destination ng ating bansa. And ma'am, nabanggit mo kanina, suggestion, feedback mula po sa ating mga passenger kung gusto ko nilang makipag-ugnayan sa pamunuan ng Aboitiz Infra Capital Airport. Saan po nila kayo maaaring ma-message? Baka meron po kayong contact details and email address.
1: Ang social media pages po natin, available po lahat yan for all the airports that Aboitiz Infra Capital is catering to. So you can contact these via Messenger, Instagram, and also TikTok, and we'll be, you know, of course, replying and making sure na makapagbigay tayo ng ano answer and response in a timely manner.
0: Ayan. And bago ko kayo pakawalan, Ms. Christine, ano po yung mensahe natin dun sa mga viewers and listeners natin? Imbitahan po natin sila na gamitin yung ating Lagindingan at Bohol Panglao International Airport at bisitahin yung mga local tourist destinations dito po sa ating bansa.
1: Well, I think lahat tayo gusto natin na maging successful talaga yung mga tourism campaigns that we are doing. And lagi nga sinasabi, huwag kang maging dayuhan sa sarili mong bayan. Okay? So, maraming magagandang lugar sa Pilipinas. Siyempre, i-highlight na natin yung Bohol. Mayroon tayong Chocolate Hills, may Tarsier, may magandang beaches, hindi lang sa Panglao, sa Anda, maraming pang pwedeng puntahan. Sa Northern Mindanao naman, kung saan nandun yung Lagindingan International Airport, bukod sa Cagayan de Oro, it provides access also to Lanao, to Bukidnon, and marami, kahit sa Lagindingan mismo, na hindi pa na-discover ng mga turista natin na magagandang destinations talaga. And kami po sa airport, we're ready to welcome you, we're ready to serve you, and we're ready to make sure that you have good passenger experience. And tulong-tulong po kami dito with the government, with the OTR, CAAP, the LGU, and also the province to make sure na kumpleto po yung experience ninyo.
0: Mm-hmm. And which gives me an idea, Miss Christine, na interviewin nga din, makasama rin sa Pasyal Pinas, yung mula po sa Lagindingan. Kasi oo nga naman, no, minsan ginagawa lang silang gateway. Kumbaga, lalapag lang doon, pero pupunta ng Cagayan, o pupunta ng Bukidnon, ng Camiguin, di ba? Mas maganda sila din, ay mabigyan din ano, ng spotlight para ma-i-offer din nila yung kanilang mga tourism destination. Thank you sa idea, Miss Christine, ha?
1: Maraming bago. Kailangan nating ma-discover. Kaya nga, discover more to love, diba?
0: Exactly. At pasyalan natin yung mga magagandang tourist spots sa ating bansa. Nakasama po natin ang Head of Strategy and Communications ng Aboitiz Infracapital Airport. So, walang iba, kundi si Miss Christine Villanueva. Thank you again, ma'am, at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat.
2: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: World class na tanawin.
8: Explore na natin.
9: Love the Philippines.
10: Likhang sining na proudly Pinoy.
11: Influx na yan.
12: Radyo Magazine
3: 1278.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Kung musika lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of four children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika.
15: Mandipang taong nagtutulakan sa abinidang aking napagdaanan.
14: Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory.
16: Magmula nung ako'y natutong umawi.
14: Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Cayabyab.

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more,
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: G, sa galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal
7: Pinas!
6: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Naku, maraming salamat kay Ms. Christine Villanueva ng Aboitiz Infracapital Airports sa kanila pong oras na ibinigay dito sa ating programa. Alam niyo, medyo matagal yung ating coordination with them dahil very busy po sila, pero napagbigyan pa rin tayo dito sa ating show. At napakagandang mga sinabi ni Ms. Christine, ano, yung nababanggit niya na Lagindingan International Airport. Oo nga, no, kasi madalas na neglect natin yung mga lugar kung saan nakapuesto, nakaposisyon yung ating mga airports. Kasi madalas, nagiging gateway lang sila nung mga sikat na mga tourist destination. Ang mga emerging destinations natin, yan ang isa sa mga dapat rin nating tinututukan para naman mas makilala pa ng mas maraming mga turista. At alam nyo na yan, ha, pag-usapan na natin yan many times dito sa Pasyal Pinas. Mas maraming turista, mas maraming job opportunities para sa ating mga kababayan, lalo't lalo na sa ating local communities.
6: G, sa galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal
7: Pinas!
6: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Kung naghahanap ka ng authentic Filipino products, kagaya nito, o ito, o gusto mong makilala ang pagkamalikhain nating mga Pinoy, may isang lugar na dapat mong bisitahin. Kung saan? Meron akong info.

0: Dito sa International Trade Complex sa Rojas Boulevard, Pasay City, matatagpuan ang Likhang Filipino Exhibition Halls.
1: Itong Likhang Filipino Exhibition Halls, under po ito sa Center for International Trade Expositions and Missions. Under siya ng Department of Trade and Industry at kami po ang Export Promotion Arm ng DTI. So si Likhang Filipino Exhibition Halls, very fresh po talaga siya and nagbukas lang po kami nitong January. Dito po sa Likha, meron po tayong retail spaces, meron tayong 5 galleries for retail, and also meron naman po tayong isang gallery for events and special exhibitions.
0: Ang bawat produkto may kwento at sumasalamin sa husay, tradisyon at kultura ng mga Pilipinong gumawa nito.
1: Luzon, Visayas and Mindanao are well represented po dito sa Likha, and currently meron po tayong 300 plus companies, MSMEs na natutulungan sa iba't ibang sektor. Gallery po kasi cater to different sectors. First po is yung ating traditional arts and crafts, wherein dito nakikita yung malalim na kultura ng ating mga maghahabi at mga ibang artisans po natin. Meron din tayo sa fashion sector, and also meron tayo sa furniture and lighting, and home decor, holiday gifts, food, health and wellness po. So libreng-libre po ang pagpunta dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls. Napakalawak ng aming parking at walang bayad po. Open po kami Tuesdays to Sundays, 10 a.m. to 7 p.m. po.
0: Kaya kung naghahanap ka ng proudly Filipino products, huwag kalimutang dumaan dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls.
2: Isa ka ba sa gustong maging makakalikasan pero hindi alam kung paano sisimulan? Unahin natin ang disiplina. At usapang disiplina, kailangan responsable ka sa iyong basura. Dito sa Quezon City Circularity Hub, ang iyong basura ay pwedeng pagkakitaan at pwedeng mapakinabangan. Meron akong info.
3: Matatagpuan sa East Avenue entrance ng Quezon City Hall ang bagong bukas na QC Circularity Hub.
4: No, ito pong ating Circularity Hub ay kabubukas lang po, no, itong July. In celebration din po ito, no, tamang-tama, Plastic Free Month, no. Dito sa Circularity Hub, meron tayong Trash to Cashback Program. Ito ay in partnership naman with Basic Environmental Systems and Technologies Incorporated, or yung BEST.
3: Sa ilalim ng QC Trash to Cashback Program ay dito mo pwedeng dalhin ang iyong mga naipong basura o recyclables tulad ng single-use plastics, bote, papel, karton, lata at iba pang uri ng metal. Ang bawat uri ng basura ay may katumbas na environmental points na magagamit sa pagbili ng grocery items sa ating Trash to Cashback Center. Kailangan lamang ng valid email address para mag-create ng account at ma-monitor ang iyong naipong environmental points. Bukod sa recyclables, sa QC Circularity Hub, ang tinatirang pagkain at mga pinagbalatan ng prutas at gulay ay pwede mo rin ditong dalhin upang mapakinabangan.
4: Ito po ay food waste converter, and ang kanya pong capacity ay 100 kilograms per day.
3: Gamit ang organic food processor, ang food waste ay magiging organic fertilizer o pataba na libreng ipinabinigay sa mga naghahalaman. Bukas ang QC Circularity Hub, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Quezon City, ang pagiging makakaligasan ay pwede ring maging pagkilos para sa kinabukasan ng mga kabataan.
4: Isa po sa part ng Circularity Hub natin is itong Kilo Store. And tumatanggap po ito ng mga donations mula po sa mga Quezon City Hall employees. And yung mga natatanggap pong donations ay binibenta po per kilo and pwede rin pong per item.
3: Upang makabawas sa textile waste, dito sa Kilos QC Store, pwede kang mag-donate ng mga damit na maayos pa ang kalidad pero hindi mo na ginagamit. Dito rin ay pwede kang bumili ng pre-loved items for as low as 50 pesos o hanggang 300 pesos sa bawat kilo ng damit. Ang pinagbentahan ng mga ito ay napupunta sa QC Learning Recovery Fund na nagsasagawa ng tutoring program para sa mga mag-aarala na hirap sa pagbabasa o pagbibilang. Nakatulong ka na sa kalikasan, nakatulong ka ba sa kinabukasan ng mga kabataan? Ang Kilos Store ng Bayan ay bukas sa Martes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang journey sa pagiging eco-friendly ay hindi madalian. Sa simpleng hakbang, kung gagawin mo araw-araw ay malaking tulong para sa kalikasan.
0: Paano kung sabihin kong may pottery studio sa Antipolo na habang nag-e-enjoy ka ay nakakatulong ka pa sa rescued animals? Meron akong info. Welcome to Pottery Studio and Arts. Dito, pwede kang gumawa ng sarili mong pottery piece kahit

0: So right now, all of our dogs are in-house na lang. Especially most of them are in special treatment. And then for the cats naman, most of them are up for adoption. If you want to adopt a cat, you can message us on Instagram and then visit here personally for screening. Then kasi we just really want to make sure that if merong mag-a-adopt sa kanila, they're onto a better home. No, kasi most people neglect talaga strays. And especially if, oh my gosh, I'm so sorry. Especially if they have conditions. And especially here in the Philippines. Especially cats. That's why there are so many incidents na namamatay yung mga cats in the streets, ganyan. Tapos, or like, pag nasasagasaan, iniiwan na lang sa daan. But here in our pottery studio, we want people to see na they're not just animals. They are living creatures. They are loving creatures. Kaya, I think our students naman, people who have been here can attest to that, na they really feel the love from our rescues. Kasi sobrang sweet nila, sobrang fun nila kasama.
1: Kaya bawat pottery experience mo dito ay may mas malalim na kahulugan. Dahil hindi lang ikaw ang may naiuuwing alaala. Nakakatulong ka pa sa mga hayop na nangangailangan.
2: Sabi nila, ube is the new matcha. Agree ka ba? Know more about ube dahil meron akong info. Alam mo ba na kasalukuyang patok sa buong mundo ang ube? Ito ay dahil sa kombinasyon ng social media, food trends at lumalaking interest sa Filipino cuisine. At ang tawag pa nga ng mga foreigners sa ube ay...
3: Ube.
2: Guys, it's ube. Pero alam mo ba na habang iniisip ng ibang bansa na bagong food trend lang ang ube, sa atin matagal na itong bahagi ng pagkain Pinoy? Ube halaya, ube sa halo-halo, ube ice cream, ube flan, ube hopya, ube ensaymada, ube champurado, at marami pang iba maging sa modernong pagkain tulad ng ube latte at ube cookies. Kaya naman nakatutuwang isipin na ngayon, buong mundo na ang nahuhumaling sa purple yum natin. Bakit nga ba purple ang ube? Marami sa atin na ang alam ay isa lang ang klase o kulay ng ube. Plot twist! Sa mahigit 200 varieties na ube na nasa germplasm collection ng Philippine Root Crops Research and Training Center, hindi lang purple ang meron. May dark purple, white, at yes, rainbow-colored na ube. Ang signature purple color naman nito ay galing sa anthocyanins, isang natural plant pigment na nagbibigay rin ng red, purple, at blue color sa iba't ibang prutas at gulay. Bakit iba-iba ang kulay ng ube? Malaking factor ang soil condition. Kapag mas maraming nutrients ang lupa, mas napapanatili ang rich dark purple color ng ube at mas maganda ang quality nito. Pero hindi ibig sabihin na hindi masustansya ang maputlang ube o ibang kulay ng ube ah. Ang dark purple varieties gaya ng kinampay variant ay mas mataas antioxidants. Samantalang ang white at iba pang kulay na varieties ay mas mataas naman sa starch. Kaya mas bagay sila sa baking products. Speaking of health benefits, according sa Food and Nutrition Research Institute ng DOST, ang simpleng boiled ube ay may around 77 calories at 2.6 grams of fiber kada 100 grams. Ibig sabihin nito, mas matagal ka mabubusog sa ube. Mayaman din ito sa antioxidants na makatutulong na mabawasan ang oxidative stress at inflammation. Mayroon din itong flavonoids na maaaring makatulong for healthy metabolism at blood sugar management. At dahil low to medium ang glycemic index nito, mas steady rin ang blood sugar response kapag bahagi ito ng balanced diet. Kaso, itong nakakalungkot na plot twist. Habang tumataas ang global demand, bumababa naman ang produksyon ng ube sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa mahigit 30,000 metric tons na naproduce noong 2006, bumaba ito sa umigit kumulang 14,000 metric tons pagsapit ng taong 2020. That's more than 50% ng pagbaba. Imagine, marami ang gustong kumain ng ube, ngunit kakaunti lang na ani. Isa sa pinakamalaking dahilan nito, kulang ang quality planting materials. Ayon sa mga researchers ng Philippine Root Crop Research and Training Center, sa traditional farming, ang isang kilo ng ube ay nakapagbibigay lang ng 7 hanggang 10 planting materials. Kaya naman target din ng mga researchers na makagawa ng milyong-milyong planting materials gamit ang tissue culture technology para mas mapabilis ang produksyon sa mga sumusunod na taon. Kaya next time na may maririnig kang ube is the new matcha. Actually, matagal nang main character ang ube dito sa Pilipinas. Ngayon lang siya naging trending sensation sa buong mundo. At sana, habang may ube craze sa iba't ibang panig ng mundo, mahalin pa ng maraming Pilipino ang ube. Dahil bawat ube ay may kwentong magsasakang Pilipino, siyentistang Pilipino at produktong Pilipino.
3: Magandang araw, Julia. Tunay na nakakasilaw ang iyong ganda sa suot mong barot saya. Tila bago ang pagkakahabi ng iyong panuelo, ah.
4: Salamat sa pagpuna, Elias. Tama ka. Ito ay yari sa pinumpinya na sadyang ipinadala pa ni Tia Isabel mula sa Bisaya. Ngunit, tignan mo rin ang iyong sarili. Napakakisig mo sa iyong barong.
3: Nako, salamat. Pinagmamalaki nga ng aking ina ang burda nito sa harap. Medyo mainit nga lamang ang tela, pero kailangan natin maging kagalang-galang para sa pista.
4: Bagay na bagay sa iyo. At huwag mong kakalimutan ang iyong salukod mamaya dahil matindi ang sikat ng araw sa plaza.
3: Salamat, Julia. At ikaw rin, huwag mong iwawaglit ang iyong pamaypay at baka mahilo ka sa dami ng tao sa simbahan.
5: Hoy! OA naman sa pag-relax, mga ka-friendly. Meron akong info.
6: Gusto niyo rin ba na masubukan ang kanilang kasuotan? Merong bagong costume rental shop na matatagpuan sa loob ng Fort Santiago sa Intramuros, Maynila. Yan ang Traje de Intramuros. Binibigyan nito ang mga turista at mga lokal ng pagkakataong isuot ang kasaysayan habang namamasyal sa makasaysayang World City of Manila. Nag-aalok ang Traje de Intramuros ng mga tradisyonal na kasuotang Pilipino tulad ng Traje de Mestiza o ang Maria Clara inspired gown para sa mga babae at Barong Tagalog ensemble para sa mga lalaki. Ang konseptong ito ay binuo ni Ginoong Archie de Maala at ng cultural group na La Manila Dance Ambassadors and Rondalia. Inspirasyon nila ang mga costume rentals sa ibang bansa tulad ng hanbok sa Korea o kimono sa Japan. Karaniwang nagsisimula sa 499 pesos para sa mga lalaki at 799 pesos naman para sa mga babae at maaaring rentahan mula sa 2 hanggang 4 na oras sa loob ng Intramuros. Kasama na sa bayad ang kasuotan, dressing assistance at access sa mga heritage spaces sa loob ng Fort Santiago para sa mga litrato. Maaari ring magdagdag ng bayad para sa accessories, hair and makeup, o professional photography packages.
3: Julia! Sandali lamang! Tila ba'y napakabilis mo yatang maglakad? Hindi ba't mabigat ang saya mo dahil sa haba nito?
4: Hindi naman, Elias. Sanay na ako. Isa pa, sadyang kailangan niya na dahan-dahan ang aking paghakbang nung sa ganun na hindi marunong yan ang laylayan ng aking kasuotan. O siya, mauuna na ako, Elias.
5: Oh, ano pang nintay niyo? Atin ang suotin ang ating kasaysayan.
7: Alright, mga Belashies, magpapaalam na po tayo para sa ating episode ng ating programang Pasyal Pinas. Again, maraming salamat po sa ating naging panauhin kay Ms. Christine Villanueva ng Aboitiz Infracapital Airports. Gayon din po sa ating executive producer, Ms. Mary Rose Sorosero, at ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong Beshi. He is Alice Guerra. Maraming salamat!
8: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
9: Love the Philippines.
8: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Mucho Magazine.
1: 1278 AM.
2: Mula sa Presidential Communications Office.
3: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
7: So,
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
8: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
9: At
8: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa.
9: Sino nagturo
10: sa'yo? Nag-training po kami sa DOST.
9: Sa DOST.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ang tangi kong pag-ibig.
14: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural, nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
8: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa,
9: sino nagturo
10: sa training po kami sa DOST.
9: Sa DOST din.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
15: Philippine Standard Time, 3:30. Makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang sambayanang Pilipino na itaguyod ang kalayaan at demokrasya sa pagunita ngayong araw ng Ninoy Aquino Day.
0: Headlines.
16: Higit 1 bilyong pisong halaga ng humanitarian aid na ilaan na ng DSWD sa mga apektado ng nagdaang kalamidad.
0: Headlines.
15: Waste to energy program na ipupursige ng administrasyon.

0: bansa. Radyo Pilipinas News, News Nationwide.
1: Oras natin, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayon pong Biyernes, August 21, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nagpahayag ng kanyang pakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagunita ngayong araw ng Sambayan ng Pilipino sa Ninoy Aquino Day. Sa inilabas na mensahe ni Pangulong Marcos Jr., sinabi nitong ang pagunita ng Ninoy Aquino Day ay isang paalala sa katapangan ng bawat Pilipino para tindigan ang demokrasyang natamo ng bansa. Isa rin itong pagkilala sa mga aral ng nakalipas upang ganap na maprotektahan ang natamong kalayaan ng bawat Pilipino, pagpapatibay pa sa mga institusyon at pagpapalalim pa sa pagkakaisa ng bansa. Dagdag pa ng Pangulo, bagamat nagbago na ang mga pagsubok na kinakaharap ng demokrasya, ay nananatili pa rin ang responsibilidad ng bawat Pilipino na pangalagaan ito. Dagdag pa ng punong ehekutibo, magsilbi sanang gabay ang iniwang legasiya ni dating Senador Ninoy Aquino upang mapagtagumpayan ng bansa ang mga pagsubok tulad ng disinformation, distrust at civic indifference. Sa huli, binigyang daan ni Pangulong Marcos Jr. na dapat patuloy na bitbitin ng bawat Pilipino ang mga aral ng nakaraan at patuloy na isulong ang mapayapa at maunlad na bagong Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kasado na ang gagawing pagdaragdag ng mga bagong pumping station sa Kalakhang, Maynila. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng ginawa nitong inspeksyon sa Tripa de Galina Pumping Station sa lungsod ng Pasay. Sabi ng Pangulo, 13 pumping stations ang itatayo sa iba't ibang lokasyon sa National Capital Region. Nakapersonaan niya ang ilan sa mga ito bago matapos ang kasalukuyang taon o sa panimula ng 2027. Binigyan din ng Pangulo na kahit na malakas ang pumping station ay mababaliwala pa rin kung mababarahan lang ang mga ito ng basura.
3: We are installing additional pumping stations and those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13 additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. Most of them should be in place already.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hindi tumitigil ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa pagpapaunlad at pagpapalakas pa ng mga kasalukuyang pumping station sa Metro Manila. Kinumpirma ni MMDA Chair Attorney Romando Artes na nakikipagtulungan na sila sa Department of Public Works and Highways o DPWH upang iangat pa ang kapasidad ng pumping stations sa buong National Capital Region. Partikular na tinukoy ni Artes ang improvement sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City para mas marami pang basura ang makolekta at mas mabilis na mapahupa ang baha. Nakikipagtulungan din ang DPWH sa pagpapataas pa ng kapasidad ng iba pang pumping stations, gayon din sa mga bagong pumping stations na itatayo pa lang. Ayon kay Artes, nananatiling committed ang Administrasyong Marcos sa tuluyang pagresolba sa problema sa baha sa Metro Manila at maging sa buong bansa.
4: Ito po ay further ini-improve ng DPWH. May ginagawa po silang another gate at improvement or pagpapalakas pa nitong mga bomba natin para masiguro na yung service area po nito ay sufficient yung ating pong bomba.
1: Yan ang pahayag ni MMDA Chair Attorney Romando Artes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Waste to Energy Program na ipupursige ng administrasyon kaya ng ikasa sa susunod na taon ay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye mula sa report ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kaya nang masimulaan sa susunod na taon ang mga hakbangin na may kinalaman sa ipinupursige ng kanyang administrasyon na Waste to Energy Program. Ito ay isang programa kung saan ang basura ay pinaproseso para ma-convert sa enerhiya o kuryente. Ayon sa Pangulo, nagsisimula ng mag-auction ng Department of Energy ukol sa nasabing programa na kung saan ay DOE ang naghahanap ng mga pribadong kumpanya o project developers na gustong magtayo at magpatakbo ng mga WTE power plant. Nagbibid anaanya ang kagawaran para sa isinusulong na programa na ayon sa Pangulo ay kumpiyansa siyang magiging mabilis ang takbo ng proseso. Sa sandaling maayos na ang financing at maging available, sabi ng punong ekutibo, ay maaari na masimula ng programa sa 2027 na ang layunin ay

0: makabawas sa problema ng basura at makagawa ng dagdag kuryente. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: The Department of Energy is already starting to auction. As long as the financing has is fixed and is available, I think we'll be able to put those into action by next year.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission o ERC na kumilos na sila para itakda ang reserve price o ceiling price para sa itataguyod ng auction ng Department of Energy. Sa panayam ng boses kay ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan, sinabi nitong mahalagang maitakda ang ceiling price sa ikakasang green energy auction dahil dito rin matutukoy ang mga plantang magtatayo ng istruktura para sa waste to energy program ng pamahalaan. Ito rin kasi ayon kay Chairman Juan ang magiging pamantayan ng DOE kung sino-sinong planta ang kanilang aaprobahan para makilahok sa waste to energy program. Paliwanag pa ng ERC na isang malaking tulong ito para madagdagan ang kapasidad ng bansa pagdating sa energy production. Imbes kasi na coal ang gagamitin, ay basura na ang gagamitin panggatong para makalikha ng enerhiya.
4: Yung gagawing auction ng Department of Energy, ang magiging batayan na ceiling nila ay yung itinakda namin na 9.2959 per kilowatt hour. So dapat yung mga magsisipag offer ng kanilang waste to energy plant, yung kuryenteng mapuproduce nila, dapat ay hindi lalampas dyan sa presyong itakda namin.
3: Yan ang tinig ni ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nagbabana ng alerto ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC dahil sa bumubuting lagay ng panahon matapos ang sunod-sunod na pag-ulang dala ng habagat. Ayon sa NDRRMC, nakababana sa blue mula sa red ang kanilang alert status at deactivated na rin ang interagency coordinating cell na binuo para tumugon sa epekto ng masamang panahon. Paliwanag na ahensya, manageable na ang sitwasyon sa mga apektadong lugar at natugunan na ang operational requirements sa mga national response cluster. Gayunman, mananatiling aktibo ang Virtual Emergency Operations Center para sa pakikipag-ugnayan, gayon din sa pagpapalitan ng impormasyon ng mga ahensya. Patuloy din ang monitoring ng NDRRMC sa epekto ng habagat at mga tropical cyclone system sa bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga nagsinikas dulot ng mga nagdaang sama ng panahon na dagdagan ayon sa NDRRMC. Ang iba pang detalye hatid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Tuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga apektado ng masamang panahon dulot ng pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo gayon din ng habagat. Batay sa pinakauling datos sa National Disaster Risk Reduction Management Council, pumalo na sa 1.7 na milyon o halos 2 milyong pamilya na o katumbas ng mahigit 6.6 na milyong individual ang apektado sa 11 rehiyon sa bansa. Buhat ito sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, NCR, Cordillera, Calabarzon at Mimaropa. Sa nasabing bilang, umakyat na sa mahigit 15,500 pamilya o katumbas na mahigit sa 52,500 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa may 701 evacuation centers. Nananatili naman sa 20 bilang ng mga napaulat ang nasawi, 19 nasugatan habang 3 nawawala. Pumalo naman sa mahigit 2,000 ang mga napinsanang kabahayan. Pumalo naman sa mahigit 4.8 milyong piso na itinalang pinsala sa infrastruktura habang 1.7 milyong piso naman na itinalang pinsala sa agrikultura. Naabot naman sa mahigit 1 bilyong halaga ng tulong ang naipabot ng pamahalaan sa mga apektadong kalamidad. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nadagdagan pa mga lugar na maipatutupad ang price freeze sa bansa dahil sa deklarasyon ng State of Calamity dulot ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Sa abiso ng Department of Trade and Industry o DTI, may price freeze sa lahat ng pangunahing bilihin sa munisipalidad ng Nasugbu, Batangas. Yan ay mula noong August 10 hanggang October 9, 2026 at may price freeze din sa munisipalidad ng Bulacan-Bulacan mula naman August 15 hanggang October 14 ng taong kasalukuyan. Ang price freeze ay pinatutupad upang mapanatiling stable at abot kamay ng mga consumer ang mga pangunahing bilihin sa panahon ng kalamidad. Kasama naman dito ang mga mantika, gamot, karne, gulay, prutas, itlog at iba pang bilihin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Higit 1 bilyong pisong halaga ng humanitarian aid ang nailaanan ng DSWD sa mga apektado ng nagdaang kalamidad. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Sumampa na sa 1 bilyong piso ang halaga ng tulong na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga unidad na naapektuhan ng mga sunod-sunod na kalamidad at ng habagat. Bati sa pinakahuling tala ng ahensya, nakapamahagi na ito ng 1.4 milyong family food packs, mahigit 21,000 ready-to-eat food boxes at 13,000 non-food items sa mga apektadong lugar. Sinimula na rin ang ahensya ang pamahagi ng cash assistance lalo sa mga pamilyang lubos na naapektuhan ng pagbaha. Kabilang sa nakatanggap nito ang mga residente ng Barangay Kalumpang sa Kalumpit, Bulacan na lubog pa rin sa baha kahit maaraw na ang panahon. Aabot sa 10,000 piso na cash assistance ang natanggap ng bawat pamilya apektado para may pantustos sila sa kanilang mga pangunahing pangailangan habang hindi pa humuhupa ang baha. Sa kasalukuyan na nanatili namang nakahanda ang nasigit 4 na milyong standby funds ng DSWD at mahigit sa 4 na milyong family food packs na nakaimbak naman sa iba't ibang bodega sa buong bansa. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hindi tumitigil ang mga inisyatiba ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang mapababa ang involuntary hunger sa mga Pilipino sa tulong ng Walang Gutom Program at Walang Gutom Kitchen at Mobile Kitchens ng ahensya. Sa panayam ng programang Boses kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nitong bukod sa family food packs ay handog din ng kagawaran ang mainit at masustansyang pagkain sa pamamagitan ng mobile kitchens upang maibsan ang gutom ng mga evacuee. Pagitiyak ng DSWD, may sinusundang standard at protocol sa kanilang walang gutom at mobile kitchen sa paghahain ng pagkain upang siguruhing ligtas, malinis at masustansya ito. Sinusugan din ni Asik Dumlao ang naging resulta ng survey sa pagbaba ng food insecurity sa bansa na isang malinaw na testamentong gumagana ang programa at iba pang inisyatiba ng pamahalaan upang labanan ang kagutuman.
8: Nagaganap, natutuwa tayo sa mga pag-aaral na nagpapakita na nagigain ng traction yung mga initiatives ng ating pong pamahalaan para matugunan ang kagutuman, gayon din ang kahirapan sa ating bansa. And this will serve as an inspiration to us, no, to all angels in red dress, na mas pag-ibayuhin pa yung ating pong trabaho. Nang sa gayon, when we reach 2028 ay nasa single digit percentage na lamang po ang poverty incidence sa ating bansa at wala na pong pamilyang Pilipinong nagugutom.
5: Si DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Aalamin ng Malacañang kung saang eksaktong mga lugar nagmula ang mga Pilipinong nagsabi na nakaranas sila ng kagutuman. Base sa Self-Rated Poverty at Hunger Survey ng Okta Research para sa ikalawang quarter ng 2026 na nasa 39% at 21%. Ito ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ay dahil sa kakatapos lamang na survey ng Social Weather Station ay kinakitaan ng improvement ang walang gutong program ng administrasyon. Sa SWS survey, lumalabas na nasa 600,000 pamilyang Pilipino na ang may tuturing na food secured. Bukod pa rito, tuloy-tuloy aniya ang mga programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para maibsan ang kagutuman sa hanay ng mga Pilipino.
9: Tuloy-tuloy po ang programa ng DSWD para maibsan nga po ang kagutuman ng ating mga kababayan. So, medyo hindi po sila nagtugma. Well, anyway, tinanong ko po kasi ito sa SWS. Since sila po ay medyo accurate yung kanilang numero dahil mismo diretso sila doon sa mga taong nakaranas nung programa ng Pangulo na Walang Gutong Program. Pero tinanong ko rin kapag kasi pag in general at random yung mga respondents na malamang ay hindi alam yung programa or hindi nila naramdaman, so maiiba talaga ang numero.
3: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Tiniyak ng bagong pamunuan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na tuloy-tuloy ang kanilang pagbibigay ng dekalidad na serbisyo at mas komprehensibong mga benepisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang siniguro ni PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Ho, kasabay ng pagbibigay nito ng overview sa shared roadmap ng PhilHealth at ng Department of Health sa ilalim ng Unified National Agenda for Health o UNA. Kabilang sa mga tututukang strategic focus sa ilalim ng UNA, ang pagpapalakas pa sa Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP, partikular na sa mga paaralan at workplaces. Kasama rin sa UNA ang integration ng mga core health services ng PhilHealth at ng DOH, pagpapaunlad pa sa provider payment mechanisms, pagpapaunlad din sa data analytics at pagpapabuti pa sa performance management ng ahensya. Tiniyak din ni Ho sa mga stakeholder ng PhilHealth na hindi nito puputulin ang mga nauna ng inisyatiba na inilunsad ang dating pamunuan ng PhilHealth sa ilalim ng ngayoy Health Secretary Dr. Edwin Mercado.
10: Mula sa pagtutulungan para tuloy-tuloy ang halagang tumahang bawat Pilipino, every PhilHealth benefit will be aligned to existing DOH programs. For example, we're currently scaling up YAKAP in schools and workplaces to widen primary care access, while DOH strengthens interagency coordination and health promotion in those same settings. Para mapanatiling malusog ang bawat Pilipino, DOH will enable the healthy habits, health literacy, but PhilHealth ang magsisiguro na may access sa konsultasyon at gamot kapag kailangan.
5: Yan ang pahayag ni PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Ho.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:21 po ang ating oras. Sa iba nating balita, ikinukonsidera ng Department of Justice o DOJ na isang uri ng terrorist act ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, kitang-kita na ang layunin ng nasabing pamamaril ay magdulot ng takot sa publiko. Pero sa kabila nito, pagtitiyak ng DOJ na lalabanan nila ito at hindi hahayaang mamayagpag. Samantala, kabilang sa mga kinukumpirmang impormasyon ng Justice Department, ang umano'y mentoring sa suspect ng pamamaril, kaya nito nagawa ang karumal-dumal na krimen. Sa nasabing proseso, hinihingi mismo ng kabataan ang kumpirmasyon ng tinatawag na mentor kung tama na ba ang ginawa niya na tumutukoy naman sa akto ng karahasan.
11: On the aspect of it being a terrorist act, definitely, nakikita naman because the purpose of terrorism is to sow fear, di ba, in the general population. So pag nakita nyo that element of creating fear on the public, it's present, no? So ito yung mga nuances of things that we continue on fighting, no, bumahaman o hindi bumahaman.
3: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Ipinunto ni Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara ang kahalagahan ng koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para palakasin ang seguridad sa mga paaralan. Kaugnay pa rin ito ng kamakailang insidente ng pamamaril sa isang pribadong paaralan sa Zamboanga City. Ani Angara, mahalagang aspekto ngayon sa ginagawang koordinasyon ang bayanihan approach upang sama-sama rin ang komunidad sa pagprotekta sa kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan. Ayon sa kalihim, kabilang sa mga hakbang ng ahensya upang tiyaking mas magiging ligtas sa mga estudyante ay ang paglalagay ng metal detector sa mga paaralan, CCTVs, pagkatalaga ng mga security guard at pagpapatupad ng mas mahigpit na pagpapasok sa mga school premises.
12: Funding for some things like metal detectors, which are relatively inexpensive, then we've started our CCTVs, and some schools have security guards. And we're lucky because here in Baye City, meron tayong mga partner LGUs like si Mayor Luigi who are funding some of the metal detectors. Yung sa ibang LGU naman, pinupondohan yun ng local governments like in NCR. So we're adopting a bayanihan approach where we all pitch in.
5: Si Education Secretary Sunny Angara.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ikinababahala na ngayon ng Department of Education o DepEd ang tila lumalalang school paralysis bunsod ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Sa isinagawang pagdinig ng Senado, sinabi ni Education Undersecretary Malcolm Garma na bukod sa aktual na karahasan, ay problema rin nila ngayon ng online threats dahil oras na makakuha ng impormasyon dito ay otomatiko na rin kanselado ang klase saan mang paaralan ito nangyari. Bunsod dito ay hindi lang mismo ang mga klase ang napaparalisa, kundi maging ang pagkatuto ng mga estudyante. Kaya naman iminungkahi na ng DepEd na taasan ng Kongreso ang penalty hindi lang sa actual act, kundi sa pagbibiro o pagbabanta rin ng paggawa ng karahasan.
13: May threat po, sasabugin namin ng school, susunugin ng school, mamamaril kami dyan, automatic nagka-cancel po ng klase yung mga schools natin, and that already paralyzes learning, no? Insofar as learning is concerned. So, number one is really, we appeal really to a higher penalty on these threats. But in fairness, Madam Chair, parang based on our monitoring, there are already 4 or 6 apprehensions by the PNP doon sa mga threats.
3: Si Education Undersecretary Malcolm Garma.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Ipinagutos ng Department of Education o DepEd ang pagkasagawa ng school safety drill sa mga paaralan sa buong bansa, kasunod ng mga naitatalang insidente ng pag-atake sa mga paaralan. Batay sa inilabas na memorandum ng kagawaran ngayong araw, inaatasan nito ang mga paaralan na magkasa ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Itinakda ng kagawaran ang nasabing pagkasanay sa Agosto 25, araw ng Martes, ganap na alas 9 ng umaga, sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan. Line ito na patatagin ang localized school contingency plan sa tuwing may insidente ng pag-atake sa kanilang lugar at matukoy ang kanilang preparedness requirements. Pangungunahan ito ng disaster risk reduction and management services ng mga paaralan para palakasin ang ugnayan ng iba't ibang stakeholder upang kagyat na makatugon sakaling dumating ang hindi inaasahang pagkakataon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Tiniyak ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na ligtas ang lungsod ng Zamboanga at ang mga kabataan nito. Ito ang naging pahayag ng kalihim kasunod ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University nitong August 18. Hiniling na rin ni Secretary Remulla na ipagpatuloy na ang mga klase sa Lunes kasabay ng grief counseling para unti-unting makabalik sa normal ang buhay sa lungsod. Dagdag pa ng kalihim, walang anumang nagaganap na clash between faith sa nasabing lugar kundi isang tunggalian sa pagitan ng teknolohiya at accountability na dapat umanong mas pagtuon ng pansin at matutukan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin aniya ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad.
14: Let me assure you, Zamboanga is safe and we will be keeping safe. We are here to ensure that everything is done fairly. We are here to assure that it's not a cultural clash of Muslims and Filipinos. Again, the families knew each other well. So it's not a clash between faiths, but it is a clash between technology and accountability.
3: Ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Nakikita ang dahilan ni Interior Secretary John Vic Remulla ang impluwensya ng video games kung bakit nagawa ng batang sangkot sa pamamaril ang nangyaring trahedya sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Tumaga Campus sa lungsod ng Zamboanga. Ito ang inihayag ng kalihim sa kanyang pagbisita sa lungsod ng Zamboanga kasama si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Matapos anyang suriin ng mga otoridad ang social media applications ng bata, walang nakita na anumang kahinahinalang conversations sa chat groups nito.
15: Check namin yung social media apps niya. Wala siyang conversation about the ordinary. Check namin lahat ng chat groups niya. Wala talaga. It's all in his head. And that's why we believe that it was influenced by the games that he played. In fact, kung titignan nyo yung nangyari sa shooting, halos pareho sa picture niya, video game. Nung una ko nakita nga, kala ko video game. Kasi talagang pinakita niya yung firearms na visible. Bakit pinakita niya yung first person perspective.
5: Si Interior Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Hinimok naman ni Senador Riz Ontiveros ang Meta na mas maging responsable sa pagtugon sa mga content na kumakalat sa mga platform ito kaugnay ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ang Meta, ang parent company ng Facebook, Instagram, WhatsApp, at iba pang social media platforms. Ayon kay Ontiveros, hindi dapat iasa lamang sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang responsibilidad sa pagtugon sa mga mapanganib o nakakapinsalang content na nagmumula sa nasabing insidente. Hirit pa ng senador, dapat meta ang manguna para pigilan ang mga content na may malinaw namang elemento ng karahasan at mga aspetong sumasaklaw sa nihilistic violent extremism o NVE. Aniya, dapat matutunan ng nasabing kumpanya na linisin ang sarili nitong bakuran.
16: Hindi nila dapat hayaan na ang mga nagpapaviral sa ganyang klaseng content or worse, mga malign actors na gumagamit ng ganyang klaseng content para sa serious violence para pa sa NVE in other cases, ay magamit ito. So, wala man dito physically ang meta nagko-call out ang komite sa kanila. You have to do better. No? Yung kalat nyo, yung basura nyo sa inyong powerful platform, linisin nyo. Huwag nyong iwan lahat sa CICC.
3: Yan ang pahayag ni Senador Risa Ontiveros.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Iminungkahi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na isa lang na at repasuhin na ng parehong kapulungan ng Kongreso ang cybercrime laws ng bansa. Partikular na tinukoy ni CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso ang pag-review sa Republic Act No. 10-175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 para ayusin ang mandato ng mga ahensya. Gindi Paraiso na masyado na kasing outdated ang batas ng Pilipinas pagdating sa cybercrime laws, bagay na hindi na nasasabayan ang mga nangyayari sa kasalukuyang technological setup at trends. Isa sa mga inahalimbawa ni Paraiso ang pagtutok sa mga ipinalalabas ng streaming platforms na kinukonsumo ng mga kabataan na karamihan ay video contents na may elemento ng karahasan. Nagpapasalamat din ng CICC sa pribadong sektor na patuloy ang malakas na suporta sa mga isinasagawa nilang threat monitoring.
13: Faced with absurd situation na ang higpit-higpit natin pag nagpapanood tayo ng mga sinihan, yung NTRCB natin ang higpit. Pero pag manonood ka ng mga streaming platforms, mga anak natin, kung anong gusto nilang panoorin. Even yung cartoons po kasi, and this is part of the study that we are, the literature we're studying is, even yung mga cartoons po, yung themes niya violent na rin, so appealing talaga sa children. So I think it's a concurrence of all three proposed measures.
5: Yan ang pahayag ni CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nanawagan sa Kongreso ang Game Developers Association of the Philippines na palakasin pa ng pamahalaan ang kampanya para ipapatid sa publiko na may parental control mechanisms sa existing games at applications para sa mga kabataan. Ito po ang pahayag ni Game Developers Association of the Philippines President Ria Lu sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay ng sunod-sunod na karahasan sa paaralan at tila isinisisi ng ilan sa online games tulad ng Roblox. Ayon kay Loom, halagang mabigyan ng kamalayan ang mga magulang o guardian na dapat magsimula sa tahanan ang screening ng aktibidad ng mga kabataan at magamit ng mabuti ang parental control. Madalas kasing nangyayari sa ngayon ay basta na lang ibinibigay ng magulang ang gadget sa mga bata sa dahilang abala sila sa gawain o trabaho kaya nawawala ng control sa mga nakikita o nilalarong in-app games ng mga bata. Binigyang diin din ng grupo na hindi dapat ang Roblox lang ang sisihin dahil ang totoong salarin sa mararahas na akto ng mga kabataan ay ang third-party player sa Roblox na gumagawa ng mga larong kinahuhumalingan ng mga kabataan.
17: The first step talaga would be education. We are now in a world where in technology, new technology, it develops so fast. We cannot use the excuse na busy kasi eh, and then we don't try to learn the technology that is before us. We don't need people to become coders. We just need them to know. Like, you know, in the case of Roblox, let's not penalize Roblox too much. It's not Roblox that is making these games. It's not Roblox that are telling these children to do this. It's third party inside Roblox.
3: Si Game Developers Association of the Philippines President Ria Lu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Patakaran sa seguridad ng baril ng mga pulis, hihigpitan ng Philippine National Police. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hinigpit ang padang Philippine Natural Police sa mga panuntunan na tumiiral na patakaran hinggil sa hindi maayos na pagtatago ng armas sa mga pulis. Ito ay para maiwasan ang pagkakaroon ng akses sa mga bata at iba pang hindi autorisadong individual sa mga baril na inisyo sa mga pulis. Kasunod nito, pinalalahanan ni PNP Chief Police General Luzon Melencio Natates Jr. ang mga pulis na maging responsable sa pag-iingat ng kanilang mga armas, lalo na kung pag sila'y day off o di kaya naman ay nasa bahay. Ipinagutos din niya sa mga police commander na palalahanan ang kanilang mga tauhan hinggil sa pananagutan sa mga baril sa panahon ng mga unit briefing at formation. Layo nito na palakasin ang kamalayan ng mga tauhan at maiwasan ang mga insidenteng dulot ng hindi wastong pag-iingat ng armas. Para sa Bago Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras po natin, alas 11.36 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Presyo ng produktong petrolyo inasahang tataas muli sa susunod na linggo ayon sa pinakahuling trading sa world market. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Yes, John, inaasahan nga na patuloy na tataas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay nga sa pinakahuling trading sa world market, posibleng tumaas dyan ng 2 pesos and 23 centavos ang kada litro ng diesel. Abang sa gasolina naman dyan ay posibleng tumaas pa rin ng 1 peso and 40 centavos sa kada litro nito. Abang si kerosene ay papalo ng nasa 1 pesos and 51 centavos. Dyan, inaasahan pa na magkakaroon pa ng pagbabago ang presyo nito ngayong linggong ito dahil inaantay pa ang penal na trading ngayong Biyernes at inaasahan sa Linggo ay i-anunsyo ko na ang final price estimate at sa Lunes i-anunsyo na rin na ito dyan ng Department of Energy para sa penal na presyo sa Linggo ang oil price adjustment. John, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Due process, hindi dapat makompromiso sa pagpapabilis ng impeachment trial. Mula Kamara, naritong ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Kaisang House Prosecution Panel sa panawagan ng Vice Presidente na mapabilis ang paglilitis sa impeachment case. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa Jr., private prosecutor. Gayunman, ang sinabi ni Tolosa na hindi dapat isakripisyo yung pagkakataon ng magkabilang panig na maiharap ng buo ang kanilang mga ebidensya at testigo, gayon din yung due process. Saan niya ginagawa na ng prosecution yung bahagi nito para mapabilis yung paglilitis kabilang na ngayon pag-alis sa listahan ng ilang testigo na hindi na kinakailangang iharap dahil magiging paulit-ulit lamang yung kanilang testimonya. Gayunman, hiniling niya sa defense team na iwasan din yung mga hakbang na maaaring magdulot ng hindi kinakailangan delay sa paglilitis. Diin din ni prosecution spokesperson Zia Alonto Adyong na ang mabilis na disposisyon ng kaso ay maaari makasabay naman sa due process basta hindi makokompromiso nga yung paglalahad ng kaso, ebidensya at mga testigo ng kapwa prosecution at defense panel.
23: Yung speedy disposition of the cases, hindi naman din ibig sabihin yan, kailangan natin siyang madaliin, no? At the expense of having the opportunity to fully present our case by presenting the evidence that we think are needed. No?
22: Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nakakabahala para sa justice system ng bansa ang paglutang ng mga individual na testigo at mababanggit ng mga pangalan kaugnay sa flood control scandal, pero kalaunan ay babawiin din. Reaksyon nito ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng recantation na pagbawi ng mga salaysay ng dating security aide din dating Congressman Zaldico na si Orly Gutesa laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa pag-deliver niya umano ng mali-maletang pera sa kongresista. Kung matatandaan, sinabi ni Gutesa na binitawan niya ang mga pahayag laban kay Romualdez kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Ayon kay Castro, sumasalamin ito na marami ang nagtatangkang gumawa ng peking kwento para makapanira ng kapwa. Marahil ang rason dito na isaniyang pabagsakin ang pamahalaan.
0: Hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness at ang offer ay pera. So medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon.
3: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Recantations ng tinaguriang Maleta Boys, pinahina ang akusasyon ng kanilang cash deliveries. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Inihayag ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na ang pagbawi ng pahayag o recantation ni Orly Gutesa at ilan pang tinaguriang Maleta Boys ay mismong sumisira sa kanilang dating akusasyon ng cash deliveries. Ito ang inihayag ni Adyong matapos tuluyang iatras ni Gutesa ang nagpakilalang dating security aide, ang kanyang salaysay laban kay dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez at iba pang mambabatas. Ayon kay Adyong, ang mismong pagbaliktad ng mga testigo ay nag-iwan ng malaking mansya sa kredibilidad ng kanilang orihinal na salaysay. Giit ni Adyong, maaaring kinakain na ng kanilang konsensya ang mga testigo dahil wala namang katotohanan o ebidensya ang kanilang mga ibinibintang. Nilinaw naman ng mambabatas sa Office of the Ombudsman ang pinal na pagpapasya sa legal na epekto ng mga pagbawi na ito sa nagpapatuloy na investigasyon.
4: Baka kinakain na sila ng kanilang konsensya dahil wala naman talaga silang ebidensya at wala naman talagang katotohanan yung mga kanilang pinagsasabi.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba po nating balita, paghahanda para sa Nazareno 2027, sinimula na ng simbahan ng Quiapo. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tan Hoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
7: Umarangkada na ang Quiapo Church ng maagang paghahanda para sa Nazareno 2027 matapos tumagal ng halos 31 oras ang traslasyon ngayong taon, ang pinakamahaba sa kasaysayan. Ayon kay Quiapo Church Rector and Parish Priest Father Ramon Jade Licuanan, nakikipag-ugnay na ang simbahan sa mga ahensya ng pamahalaan para sa seguridad, crowd control at logistics dahil sa milyon-milyong deboto ang inaasahang dadalo sa susunod na taon. Sinabi ni Licuanan na nagsagawa na rin sila ng mga pulong kasama ang pulisya, militar at mga kinatawan ng Malacanang bilang bahagi ng paghahanda. Hinihikaya din ng Quiapo Church ang mga diocese sa buong bansa na magsagawa ng sariling pagdiriwang sa pamagitan ng Dalaw Nazareno Program upang mabawasan ang dagsa ng mga deboto sa Maynila. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon ang magiging tema ng Nazareno 2027. Binuksan na rin ng Quiapo Church ang patimpala para naman sa opisyal na logo ng pagdiriwang na nakatatanggap na ng 40 kalahok. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tan Hoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Binati ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang butihing may bahay na si First Lady Lisa Araneta Marcos na nagdiriwang ngayon ng kanyang kaarawan. Ngayong araw ang kanyang ika-67 taong kaarawan. Sa kanyang social media post, inilarawan ng Pangulong Marcos Jr. ang araw na ito bilang pinakamahalagang petsa sa kalendaryo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa atin pong balitang sports, Gilas Pilipinas Boys tatangkaing umabante sa semifinals ng FIBA Under-18 Asia Cup kontra sa China. Pwesto sa Under-19 World Cup, target din ng Pilipinas. Mula Sports Radio 918, narito pong ulat ni Dennis Hilanga.
8: Pipilitin ng Gilas Pilipinas Youth na makarating sa semifinals ng FIBA Under-18 Asia Cup laban sa China. Magtatagpo ang Asian rival sa knockout quarterfinal match mamayang alauna ng hapon sa Veer Savarkar Indoor Stadium sa Ahmedabad, India. Higit pa rito, tangkarin ng Nationals na masigurong masusungkit nila ang inaasam na tiket patungo sa 2027 FIBA Under-19 Basketball World Cup. Ang magiging Final Four kasi ng Continental Championship ay automatic na rin qualified sa World Cup sa Czech Republic. Nakalusot ang Pilipinas sa playoffs para sa pwesto sa quarterfinals matapos patalsikin ang Syria 72-63 kahapon. Umiscore si Aidan Green ng 18 points habang nagdagdag si JB Kagurunga ng 12 markers para tulungan ang Pilipinas na manatiling buhay sa torneo. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 15 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ang tabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
11: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
2: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
24: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward
12: at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
14: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:50 po ang ating oras. Karagdagang balita dito sa Luzon, JBM Patrol System, opisyal ng inilunsad sa lalawigan ng Nueva Ecija para sa mas malakas na paglaban sa krimen. Mula Radyo Pilipinas Tayug, magbabalita si Leslie Hemino.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Opisyal na inilunsad ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa pamuno ni Provincial Director Colonel Richie Clarabal ang Joint Police and Barangay Peacekeeping Action Mobilization Teams Patrol System sa Post-Cover Court ng Campa General Mariano El Llanera, Cabanatuan City. Alas aming programa ay naglalayong palakasin ng seguridad at paglaban sa krimen sa Central Luzon sa pamamagitan ng mas malapit na pagtutulungan ng pulisya at komunidad. Isinusulong ng GBM Initiative na pinangunahan ni Brigadier General Jess Mendeza, Regional Director ng PRO 3, ang konseptong Activate, Organize, and Mobilize upang pag-isahin at palakasin ang kakayahan ng mga police, official ng barangay at barangay peacekeeping action teams. Sa pamamagitan ito, inaasang tatas ang police visibility, mapapabilis ang palitan ng impormasyon at magiging mas mabilis at maayos ang pagresponde sa mga insidente sa bawat barangay. Nakisa sa paglunsad ang mga kinatawan ng iba't ibang barangay, LGU at BPAT sa buong lalawigan. Dumalo rin bilang mga natatanging panauhin sa Attorney Jose Maria Cesar San Pedro ang kumatawan kay Governor Aurelio Matias Umali, Honorable Julius Balbin, ABC Vice President at LGU 5, Christian Rob Santiago mula sa DILG. Binigyan din ni Colonel Richie Clarabal na ang tagumpay ng programa ay nakasalalay sa pagkakaisa at tuloy-tuloy na kooperasyon ng pulisya, lokal na pamahalaan at ng mamamayan. Ang paglulunsad ng JBM Patrol System bahagi ng pagpapatibay ng NEPPO sa pampublikong seguridad na nakalinya sa bisyon ng PNP na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para sa bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Baling tayo sa Radyo Pilipinas Tayug Makapuno Production, palalawakin sa Pangasinan sa kolaborasyon ng Pangasinan State University at Philippine Coconut Authority. Sa balita mula kay Mildred Kokya.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
26: Nagpartner ang Pangasinan State University at Philippine Coconut Authority para palakasin ang produksyon ng makapuno at suportahan ng coconut farmers sa Pangasinan at Karating Probinsya. Formal na nilagdaan ang Memorandum of Agreement sa pamamagitan ng hybrid setup. Pinangunahan nito ni na PCA Administrator Dr. Dexter Butted at PSU President Dr. Albert Galas. Sa ilalim ng kasunduan, ipatutupad ng PCA ang embryo-cultured makapuno seedling production bilang bahagi ng coconut hybridization program. Layunin itong makapaglaan ng makapumo seedlings para sa kwalipikado at prospective coconut farmers para sa pagtatanim at replanting. Samantala, i-upgrade ng PSU sa pamamagitan ng Santa Maria Campus ang mga pasilidad nito at magpapatakbo ng ECM Seedling Production Laboratory para makalikha ng true-to-type makapuno planting materials. Sasagutin ng PCA ang procurement ng laboratory equipment at basic laboratory supplies para sa start-up activities pati minor upgrades sa laboratory facilities. Ayon kay Galas, maaaring maging modelo ang partnership ng dalawang institusyon sa pagtutulungan ng government agencies at higher education institutions para sa matatag na farms at mas produktibong agricultural sector. Samantalang sinabi ni Administrator Butet na mahalaga ang suporta ng mga institusyon gaya ng PSU sa pagpapalakas ng coconut industry. Binigyan din niya ang potensyal ng makapuno sa paglikha ng oportunidad sa food products and services, gayon din ang pagsasama ng agricultural concepts at technologies sa curriculum ng state universities and colleges. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, PCA Bicol target ang mahigit 10 milyong puno ng niyog pagsapit ng 2028. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Gary Carl Carrillo.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Target ng Philippine Coconut Authority Bicol na makapagtanim ng mahigit 10 milyong puno ng niyog pagsapit ng 2028 ayon kay Regional Manager Dennis Andres. Ni Andres, bahagi ito ng pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address na makapagtanim ng 100 milyong puno ng coconut trees sa buong bansa bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Para sa taong 2026, target ng PCA Bicol na makapagtanim ng 7.5 milyong puno ng niyog sa tulong ng nasa 142,000 na coconut farmers at iba pang katuwang na ahensya at stakeholders. Layunin ng programa na mapalakas ang produksyon ng niyog at matiyak ang patuloy na paglago ng industriya bilang mahalagang bahagi ng ekonomiya at kabuhayan ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
15: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Tungo na tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao, pamahalaang panglungsod ng Marawi, kasalukuyang pinagdiriwang ang ika-86 na araw ng Marawi. Si Malik Mambuhay sa balita.
15: Radyo Pilipinas Report.
13: Ay sinasagot ng pamahalaang panlungsod ng Marawi ang pagdiriwang ng ika-86 araw ng Marawi sa pangunguna ni Mayor Sharival Zain Gandamra. Naging panahon naman sa pagdiriwang ang bisyalkali ng Karatig Lungsod ng Iligan na si Wikwika Siuy. Tampok sa selebrasyon ang makulay na float parade, cultural showcases, vibrant sports, traditional na laro, public service exhibits, raffle draws at fun run na naglalayong palakasin ng pagkakaisa at pagkikilaw ng mga Maranao sa pagdiriwang. Ayon kay Mayor Gandamra, bukas ang celebration para sa publiko at hinikayat nito ang mga mamamayan na makiisa at aktibong makilaw sa iba't ibang aktividad. Layunin ng pagdiriwang na bigyang halaga ang kasaysayan, kultura, tradisyon at pagkakakilala ng Marawi habang pinatitibay ang pagkakaisa ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Maling Pambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
15: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa Mindanao pa rin, DSWD Region 11 naglunsad ng proyekto para sa mga dating rebelde sa Davao City. Si Marcel Mamon Dasalia ng Radyo Pilipinas Davao para sa detalye.
15: Radyo Pilipinas Report.
17: Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 11 ang Naghiusa Farmers Pamana Livelihood Association o PLPA sa Barangay Malabog, Pakibato District, Davao City kahapon Agosto 20. Kasabay nito, itinurn over sa 21 Friends Rescued o FRs ang 300,000 peso seed capital para sa kanilang agri-trading supply project na layong makalikha ng sustainable na kabuhayan at mapalakas ang self-reliance ng komunidad. Bahagi ito ng Peace and Development sa Buong Bansa Mapayapa o PDBBM program ng DSWD na nag-uugnay sa livelihood assistance at peace building upang nga isulong ang mas matatag, mapayapa at progresibong pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, mga barangay mula sa 7 munisipalidad sa Sulu, natanggap na ang Social Civic Projects Fund sa ilalim ng bawat bayan makikinabang ng pamahalaan. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo sa detalye.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Natanggap ng mga punong barangay mula Pandami, Luhos, Tapul, Luok, Kalingaran, Kaluwang, Panglima Estino at Indinan sa lalawigan ng Sulu ang pondong inilaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa implementasyon ng Barangay Development Project at Bagong Pilipinas Barangay Scholars Program. Pagbabahagi ni Association of Barangay Captain Presidents of the Chapter Nur Hai Paberto na siyang nangasiwa sa implementasyon ng programa sa lalawigan, una nilang mabibigyan ang mga barangay sa ilalim ng mga nabanggit na munisipalidad matapos makumpleto ang mga kinakailangang dokumento para sa pangangailangan ng barangay at kanilang mga scholar. Sa 100,000 pesos community project, ilan sa mga naisuminte ng mga barangay ay para sa paglalagay ng solar street lights, generator set, office equipment, ganang laptop, desktop computer at iba pang mga kagamitan na pinakakailangan na sa pagsaservisyo nila sa barangay. Habang 100,000 pesos naman ay nailaan para sa 5 scholar na nasa ika-4 na taon na sa kolehiyo at labis na nangangailangan at nangangambang hindi makapagtapos dala ng krisis at iba pang suliranin. Aminado ito na hindi madali ang pagpili sa mga scholar, lalo batid niya ang pangangailangan ng bawat estudyante gaya na lamang sa kailang barangay sa balitang pandemi. Umaasa si Beto na magagamit ng mga scholar nila ang 20,000 pesos na tulong upang patuloy na magsumikap at makapagtapos at matulungan ang kanilang pamilya. Hinikayat naman niya mga kapwa punong barangay na tiyakin mabibili at napapakinabangan ang proposed Barangay Development Project. Nagpasalamat naman si Berto sa tiwala na ibinigay sa kanya ng pamalang panlalawigan sa pangunan ni Governor Abdusakur A. Tan II, yun din kay Vice Governor Abdusakur M. Tan. Malikian niya ang suporta ng kailang administrasyon upang maging mas madali ang proseso ng programang ito ni PBBM. Ang programang ito ng pamahalaan ay sa ilalim ng bawat bayan makikinabang na personal din ipinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. sa Sulu noong June 29, 2026 sa Maybong Sulu. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, August 21, 2026. Sa ating pong oras, alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
3: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo sa
5: training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa mga lugar na may mataas na hunger rate po.
4: Alam mo ba, Joshua, na ang vice chair ng governing board ng National Nutrition Council ay ang Department of Agriculture. Malaki ang pagkatambalan natin sa kanila, no? Ang chair sa ngayon, isang Department of Health, Secretary of Health, at Secretary of Agriculture yung vice chair. Isa sa kanilang mga programa, maliban dun sa pagpapataas ng output, nung nakaraang linggo, naalala ko yung pinag-usapan natin, no? Yung pagdami ng mga sinasaka ng gulay at para makarating ito ng tama sa ating mga merkado. Andito rin yung ating tinatawag na urban and peri-urban gardening. Sa katunayan, yan po yung ating ina-advocate ngayon, no, na kahit sa lahat na pupunta tayo ang inyong lingkod, ating sinisiguro na chine-check natin, meron ba dito mga community gardens, meron ba dito mga home gardens? Kasi kaya nating magtanim at magpalaki ng gulay sa ating mga sariling bakuran.
5: So Yusek, 87% ng mga nakaranas ng gutom ay nagsabing minsan lamang o ilang beses ito nangyari. Paano magkakaroon naman ng epekto sa nutrition, lalo na sa mga bata?
4: Yung paminsan-minsan na yun, magandang balita na hindi palagi ang nararamdaman yung gutom. Pero kasi ang tanong natin is, yung bang paminsan-minsan na yun ay gano'ng kadalas at anong oras ng araw? At kasi relative rin yung definition ng gutom kasi nga self-rated hunger to, no? Marami tayong mga kababayan sasabihin, hindi ako gutom, pero actually, yung kinakain nila, hindi siya tinatawag na nutrient dense. Kulang dun sa mga sangkap Pinoy na sinasabi. Kaya kailangan tingnan rin natin yung datos at saklolohan natin yung ganitong sitwasyon.
3: Okay, so speaking of data, Yusek, linawin lang po natin. May pagkakaiba po ba yung OCTA findings at ilang datos ng government programs, gaya po ng walang gutom program? Paano po ito pinapaliwanag ng NMC?
4: Yes, tama pa rin yung datos ni ating Secretary Rex Gatchalian. DSWD, by the way, is another member agency, no? Yung datos ng walang gutom program, totoo po yun na yung 600,000, kung hindi ako nagkakamali, ang mga pamilya ang kumakain na ng wasto. Pero huwag natin kasi kalimutan, malaki po yung population natin. So pag natin pinagasama yung dalawang datos na yun, yung sa OCTA, parang tinatawag naming signal yan, hudyat, na marami pa tayong kailangang solusyonan at tumatalab yung programa ng DSWD kahit papano para yung iba pang nakakaramdam ng ating sinasabing self-rated poverty ay ating matuhunan.
5: Okay. Ito na tayo sa pinakihintay. Ano ba yung daladala mo dyan, Yusek?
4: Naiintriga sila. Actually, bago mag-on-air, dapat pala hindi white yung suit ko, no? Pero okay lang, pakita natin. Kapag nakita natin ito,
5: parang bolang kristal eh.
4: Para meron tayong bolang kristal.
3: Hindi ako na-adark ako, Yusek.
4: Para makakawakan ni Josh. Hindi ho yan magsasabi kung darating ang habagat o hindi. Yan po ay isang halimbawa ng asin tibuok. Yan, tinanong nga ni Joshua sa kanila, Asik Wen kanina, ano yan? Yan po ay isang tinatawag na

0: artisanal salt mula po sa Bohol, doon sa bayan ng Albur or Albuquerque, kung saan napuntahan po ng inyong lingkod, yan po yung nakikita natin. Talagang niluluto siya mga 3 to 6 months. Bakit po nagtataka siguro ang ating mga kababayan? Anong kinalaman ng National Nutrition Council at bakit may asin na ating pinapasukan dito? Kasi po, meron tayong dalawang batas. Yung asin law o yung ating tinatawag na iodized salt noon 1995. Tapos yung Philippine Salt Industry Development Act ng 2024. Habang tumagal po, nagkaroon ng sabihin ko na Joshua and Asikweng misconception na yung iodization ang problema kung bakit namamatay ang ating industriya ng asin. Hindi po. Mismong inyong lingkod, NNC Executive Director, ang pumunta, nakausap natin si Kuya Rolly na isa dun sa mga matagal nang gumagawa ng asin tubuok sa Bohol. At ating inassure na hindi po kalaban ng iodization ng salt industry. Ang artisanal salt, tulad itong asin tubuok, pwede po yung tumuloy. Ang ating tinututok po pagdating sa iodization ay yung food grade salt na ating nabibili sa ating mga sari-sari store, sa ating mga grocery. Kasi maraming ating mga buntis, ang sabi nga nila, kung di ako nagkakamali sa datos, mataas pa po yung bilang ng mga buntis na iodine deficient. Pagkulang sa iodine, ang IQ natin, Joshua Asikweng, ay maaaring magka-problema. 3 out of 10 households ang gumagamit ng, rather, ang lamang ang gumagamit ng iodized salt, ibig sabihin 70% kailangan pa po. Lalo na sa mga buntis, sa mga kababayan pong buntis, dapat iodized salt po ang ginagamit natin. Sa general population, ay i-promote natin yung mga ganitong asin, artisanal. Meron pang isa na nakita ko pero nakalimutan ko yung pangalan. Maliban sa Bohol, may mga ibang probinsya pa na gumagawa ng artisanal salt na ating tangkilikin.
1: So ito, Yusek, itong artisanal ito. Yes, paano ginagamit? So ito yung masustansya.
0: So pagka papasok ng ating bohol, walang kristal tuloy ng ating asin tibuok. Pag ito po ginamit natin, pwede natin siyang gagamitan ng grater. Actually, nakataob po siya. Tapos parang kinakaskas. Tapos dun sa ibabaw. Nakikita natin ito yung iba sa mga restaurant, sa ice cream, sa ating mga pizza, ganyan. So, kinakaskas yan bilang pampaalat. Yan po yung asin tibuok na sinasabi.
1: Okay. Well, Yusek, ito, panghuli na lang po. Ano po ang agarang hakbang naman ng NNC para po mapababa? Balikan po natin itong hunger at maiwasan po itong mauwi sa malnutrition.
0: So kaya ganyan yung sagot natin ngayon, Josh, ano, bakit yung pagtatanim ng gulay sa ating communities at bakit yung asin? Dahil nakita po ng inyong lingkod ng NNC na pwede nating pagsamahin yung pagtanim at pag-harvest ng gulay na pwede nating kainin sa sarili nating bahay. Tapos para dun sa mga rural areas na nakikita natin na merong artisanal salt industry, suportahan natin sila dahil yung income nila, magagamit nila pambili ng masustansyang pagkain.
2: So actually, lahat naman, eh, di ba? Sa lahat ng mga produkto, yung otok ng mga bawat bayan na masuportahan natin para makatulong tayo sa kalawag na tayong tumawad kasi.
0: Nahihiya po akong tumawad pag ganyan.
2: Correct. Anyway, maraming salamat, Yusek Albert, sa mga paliwanag at informasyon yung binahagi mo sa amin mula dyan sa National Nutrition Council at syempre sa iyong bolang kristal.
0: Salamat rin po.
1: Maraming salamat, Yusek. Samantala, pagdaraos ng Feria de Camarines Trade Fair ngayong taon, ating pag-uusapan kasama sina Sir J. Percival S. Ablan, Provincial Director ng DTI Camarines Sur, Fiorella Rafael A. Oragnik, founder and owner ng Crave Cacao Orchard, at si Ramoncito Tan, Chief Operating Officer ng Internal Company Say and Company Incorporated. Magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Thank you for having us.
1: Thanks for joining us. For PD Ablan, una po sa lahat, sir, ano po ba itong Feria de Camarines? Pang ilang taon na po itong idinaraos at ngayon lang po ba ito dinala dito sa Maynila? Tama po?
3: Yes. First time itong dinala namin yung aming provincial trade fair. And we call it Feria because it's really a festivity at a celebration. Kasi every time na mayroong fair, marami talagang kasiyahan na naidudulot, not only to MSMEs but also to consumers because we're bringing a lot of innovative products in the market. Just like right now in Feria, marami tayong pwedeng makita and matikman and mabili dito sa ginagawa nating Feria de Camarines. Marami tayong mga coconut products, cacao products, including yung mga Bicol cuisines like Laing, Bicol Express, and a lot more. And of course, partly ng celebration, ditong Feria de Camarines is also highlighting the coconut products. Kaya meron po tayo dito mga virgin coconut oil, even yung mga crops na made of coconut. Talagang lahat ng parte ng coconut mapapakinabangan. So please come and support our local artisans.
2: Oh, yan yung sinasabi natin, ano, na supportahan yung local products ng bawat region. Yes. So, kay PD Aglan pa rin, sa ikalimang Feria de Camarines, kailan po ito nagsimula at kailan po magtatapos? Bakit po ninyo napiling dalhin ang mga produkto niyan sa produkto ng council dito sa Manila at ano yung mga inaasahan na magiging epekto nito sa MSME sa council?
3: Nagsimula kami kahapon, August 20, and magtatapos until Sunday, that's August 23. So, we have 4 days. So sana po tangkilikin ng ating mga buyers, shoppers, and consumers dito sa Metro Manila, and including yung mga Oragon dito. Please come and support our local artisans. Marami tayong mabibili dito na masasarap na produkto na talagang authentic na Oragon, authentic na talagang Camarines Sur. So please, nandyan po kami sa isang mall sa Mandaluyong City. Please come and support Feria de Camarines.
0: Oh, nagpipigil lang ako kumanta nung kanta nung sa may coconut nut na sinasabi. So, PD Ablan, isa nga po sa highlight ng event. Ito, isa pang kanta to. La Vida Coco na nagtatampok ng mga produktong gawa mula sa niyog. Gaano po ba kalawak ang coconut-based industry sa Camarines Sur? At ano-ano ang mga produktong bago na may pagmamalaki natin bukod sa karaniwang gata, copra, at virgin coconut oil, sir?
3: Well, actually, marami tayong industriya when it comes to coconut products. In fact, ang nandito ngayon sa Shangri-La na kasama natin is only 55 MSMEs. Pero marami pa yan kasi sa bilang namin, umabot siya ng almost 200 talking only about coconut farmers and coconut entrepreneurs. So, 55 yung ating kasama dito, lahat may mga produkto na talagang gumamit ng niyog. Meron tayo ditong mga kasuotan na gumamit ng mga accent ng coconut, coconut buttons, including mga accessories, coconut din siya. So, kumbaga, lumawak na yung produkto ng coconut. Hindi na lang siya yung dating copra or oil lang. So, marami. Marami. In fact, even yung mga crops natin na i-feature dito sa Feria de Camarines using coconut, nag-evolve na rin and talagang maa-appreciate ng ating mga local shoppers natin dito sa Metro Manila.
1: Okay. Ito naman po para sa ating mga participants. Gaano na po kayo katagal nakikilahok sa mga trade fairs tulad itong Feria de Camarines? And can you share something about your products? Ano po yung inyong mga produkto? Unahin po natin si Ma'am Fiorella. Ma'am?
4: So, ako po ay isang MSME ng Camarines Sur at since 2023 po ay nagpa-participate na ako sa mga trade fairs hosted ng iba't ibang government agencies katulad po ng DTI. So, sa pamamagitan po ng mga trade fairs, syempre napapakita ko sa mga consumers yung aming produkto. Actually po, ang aking produkto ay cacao-based. As the owner of Trade Cacao Orchard, ginagamit ko po yung mga cacao beans na galing sa amin sa Bicol. Isa din po akong cacao at coconut farmer. Kasama po sa produkto ko ay using our local coconut oil at coconut sugar. So, nasusuportahan po natin yung mga coconut farmers using their products. At sa cacao naman, bilang isang producer ng 3-to-bar chocolate, wherein isang artisanal craft din po siya na hindi lang mga imported chocolate sinoko-consume natin, but using our own cacao, nakakagawa tayo ng mga premium na tsokolate na ma-enjoy ng mga mamamayan natin.
1: Alright. Same question for Sir Ramoncito. Can you tell us more about your products at gano'n po kayo katagal na sumasali sa ganito mga fairs?
5: Actually, we've been joining the fair locally, pero it's our first time to be here sa Manila, sa NCR Capital Region. And kami naman, we're producing coconut edible oil. So, ito yung pangluto natin sa bahay. And ito ay very good for our health. Especially, yung linoleic acid, if you are aware, ito yung product that cannot be produced by the body, but it will be good for the heart, as acknowledged by the American Society of Heart Association. So, we have the HDL and then the LDL. Ito po yung maganda para sa ating katawan. So, tangkilin natin yung ating produkto We're proud to say that we are the only manufacturing coconut oil in Bicol region, and we're proud to be a Bicolano, and hopefully with the support of our government such as DTI, Philippine Coconut Authority, the DepEd, you know, ito ay malaking tulong sa amin. They help us enhance the value chain. So, maraming salamat po sa support na sa amin.
2: So, bilang participants o exhibitors, ano po yung mga assistants o tulong na naibahagi na sa inyo ng DTI, particular dito sa DTI Comsor? Ma'am Fiorella muna.
4: Napakarami pong mga services na nabibigay sa amin ng DTI. Magmula po sa mga pa-training, alam nyo po, ang sa food manufacturing, even sa packaging, at pati po pag-handle ng negosyo, natuturuan po kami niyan. Meron po silang programa, yung Kapatid Mentor Me Program, wherein yung mga baguhan ng mga MSMEs na wala talagang ka-background sa pag-handle ng negosyo, ay natuturuan po nila. So, napakalaki po ng improvement. Ako po bilang isang MSME, yung natutunan ko mula sa mga trainings na na-attend namin sa DTI. At yung mga pa-trade fairs po, locally, nationally, and even internationally, napapadala po kami. So, yung market reach po namin ay lumalaki talaga. At syempre, nag-grow yung aming negosyo. Kasabay po niyan yung pag-unlad ng aming local economy sa pag-provide ng trabaho at goods and services sa aming mga kababayan.
2: So kay Sir Ramoncito, na-mention nyo kanina iba't ibang agencies na nakakatulong sa inyo. Pero ito po particularly sa DTI, ano po yung malaking tulong na ibinibigay po sa inyo?
5: Yung they have the KMME program, yung Kapamilya assisting and sharing information, disseminating to us, like yung pricing, marketing, sales, logistics and all, malaking tulong yun sa amin and especially like sharing of informations, not only from them and other interagency na nakakatulong sa amin na dito sa aming produkto, especially sa Bicol region.
6: Oo. So kanina narinig ko lang bago ko tanungin no, yung location, kasi bagamat di natin pwedeng sabihin kung saan, siyang tunay at siyang pupuntahan natin sa Mandaluyong. Ayan. Ano-ano naman po ang aasahan ng ating mga kababayan na dadalo sa Feria de Camarines, sir, mula sa inyong mga negosyo? Ano po ang ilan sa mga itatambok ninyong produkto? Siguro simulan natin kay Ma'am Fiorella.
4: So, meron po kaming produkto na pure tableya, so wala po itong sugar, so napaka-healthy po ng produktong ito. Meron din pong iba-ibang chocolate bars from dark chocolate, milk chocolate, at pinifeature din po namin yung aming product na pili at sili na nasa tsokolate, so may kakaibang twist po yan. So meron din po kaming mga chocolate spread at cacao vinegar na bagong produkto po na galing sa cacao, na papakinabangan po kahit yung sabaw ng cacao beans ay nagagawing food product. So wala pong sayang sa cacao. So pwede nyo pong makita ang aming mga produkto doon sa Feria de Camarines. Tara po, punta po tayo doon.
6: Ay, siyang pupuntahan ko talaga ang siyang pagkasarap na ano na yan sa Mandaluyong. Opo, Sir Tan, kayo naman po, anong makikita natin, sir?
5: Ang sa amin ay isa lang ang produkto namin, yung Kosay edible oil, coconut oil, and ito lang yung aming tanging produkto. And yun, importante rin to because for cooking essentials, and that's we need sa bahay, parati tayong nagpiprito and all. So, kailangan po natin yan sa ating tahanan.
1: Okay, for PDJ, para po sa ating mga kababayan na nais pumunta, ano-ano pa po yung mga tampok na produkto na asahan nila mula dito sa Feria de Camarines, bukod po sa mga food products, yung mga non-food items, hindi po ba tayo dito?
3: Yung mga nabanggit na produkto, ilan lang ito sa mga nakita nyo dito sa TV. But if you visit Feria de Camarines, marami pa pong mga local products na galing sa Camarines Sur. Isa rin sa mga tampok natin dito, yung tinatawag na inabaw. Ang inabaw is a local textile in Buhi, Camarines Sur. So, ginawa na po siyang kasuotan, and talagang kahapon nga, nagkaroon kami ng fashion walk na talagang pinakita natin dito, hindi lang yung talento ng mga local designers, but also, ano pa yung mga pwedeng itampok and ipakita using the ingenuity and craftsmanship ng ating mga kababayan sa Camarines Sur. And of course, dahil magpapasko na, marami po tayo dito mga gift items na pwedeng pangregalo na kasi a few days from now, Bear Months na. So please, I hope yung mga kababayan natin dito sa Metro Manila, particular po yung mga Orago na nandito sa Metro Manila, please supportahan po natin yung ating mga kababayan. We're featuring Feria de Camarines, featuring La Vida Coco sa Mandaluyong City, particularly po sa Shangri-La Plaza sa EDSAP. So please, hanggang Sunday po tayo, August 23, please come and support our local artisans. Please patronize local products.
2: So, kay Sir P.D. Ablan pa rin, ano, para sa kaalaman natin mga kababayan, paano po nakatutulong ang bawat pagbili sa mga likha na kabuhayan natin mga kababayan, ng mga entrepreneurs, farmers, at artisans, at iba pang producers mula sa Camsur?
3: Alam mo, Yusek, every time na sinusupport ng ating mga consumers, ng public, yung mga pag-patronize ng local products, nakakatulong ito sa growth and development ng ating mga MSMEs. And not only that, mas nagbubus yung moral nila to really go on and sustain their business operation despite of the many challenges that they face. So, yung mga kita na nag-generate ng ating mga MSMEs, bumabalik rin ito sa tulong sa komunidad through job generation and including also the revenues which in turn bumabalik rin sa ating mga tao through the programs and services ng ating government. So please, let's always patronize local products because by supporting the local products, we also support the growth and development of our local MSMEs and in turn support the local economy's growth.
6: Yes, PD, gamitin na natin pagkakataon. Mensahin nyo lang po at paanyaya sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. PD Ablan.
3: Yes, please come and support Feria de Camarines at Shangri-La Plaza. Open na po siya kahapon pa until Sunday. Kung naghahanap po kayo ng mga authentic na gawang Bicol, gawang Camarines Sur, Feria po is the best venue and platform where you can buy and shop a lot of authentic Bicolano products. So again, August 20 to 23 at Shangri-La Plaza for Feria de Camarines.
7: Yun. De kalidad na nakatulong ka pa. Yan. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir J. Percival S. Ablan, Provincial Director ng DTI Camarines Sur, Fiorella Rafael A. Oradnik, Founder and Owner ng Crave Cacao Orchard, at kay Mr. Ramoncito Tan, Chief Operating Officer ng Internal Cost, Say, and Company Incorporated. Maraming salamat po. Bayan, wag po kayong bibitiyo. Marami pang balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
8: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives as he leads the country in nation building.

WBBM at Work. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at breadings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasamang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV.

Hirap kung pagbawas ng presyo ang usapan. Sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EFIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.

0: Tara, lumikha! Maligayang buwan ng wikang pambansa. Pahalagahan ang sariling baybayin sa ating DIY vintage paper. Alam mo ba ang ating mga alamat at kwentong bayan? 3D Melt Makiling naman ang ating gagawin sa recycle. Sini ang magniningning dito sa
1: Artsy Craftsy!
0: Artsy Craftsy! Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Babalik ang bagong Pilipinas ngayon. Child-sensitive reporting at child-friendly content standards sa ating pag-uusapan kasama si Attorney Venice D. Balicoco, Legal Officer 3 ng NCCT, at si Sir Neil Xavier C. Piñera, Project Development Officer 3 ng National Council for Children's Television. Magandang tanghali po, ma'am at sir, at welcome po dito sa bagong Pilipinas ngayon.
3: Una po sa... Good afternoon po.
2: Okay, unahin natin si Atty. Balicoco. No? Una po sa lahat, ano ang mga pangunahing programa at proyekto ng NCCT sa ngayon para masiguro na ang mga bata ay nakakapanood ng ligtas, makabuluhan at angkop na content sa telebisyon?
3: Sa bisa po ng Republic Act No. 8370, ang NCCT po ay nagtataguyod sa paglikha, pagsubaybay at pagpropromote po ng mga programang makabata at developmentally appropriate at nakatutulong sa paghubog sa development ng isang batang Pilipino. So ang aming pong mandato ay umiikot sa edukasyon. We have our media literacy services. Meron din po kaming sa content kung saan kami po ay nagbibigay ng pondo para sa mga gumagawa ng programang para sa pambatang television or child-friendly television programs. Kami po ay meron din sa polisiya. Kami ay gumagawa ng mga plano at patakaran na related po sa children program. And at the same time, meron din po kaming monitoring function kung saan kami ay nagsusubaybay sa mga programa kung ito ba ay child-friendly at pasok sa daily airtime requirement ng mga television networks. Sir Xavier, if you can add.
4: NCCT also advocates for children development through media and television. Kaya naman po nagsasagawa din po kami ng multi-stakeholder capacity buildings po para po sa children, parents and teachers po, pati na rin po sa media practitioners, equipping them with the skills po necessary in discerning kung ano yung makabata sa hindi po makabata. Kasabay din po nito yung mandato po natin na i-monitor po yung mga television network at magpalabas ng pambatang palabas sa child-friendly viewing hours po. So that's 8 a.m. to 11 a.m. at 2 p.m. to 5 p.m. po. Ang mga nakalinya po nating proyekto po para sa darating na buwan, aabangan din po natin, especially the Philippine Conference on Children and Media, kung saan po masusuriin natin yung kalagayan ng makabatang palabas dito sa ating bansa. Kasama na rin po dito, pag-uusapan natin yung role po ng producers at TV practitioners in terms of following guidelines, lalo na po sa Television Violence Rating Code. At isa lang po ito sa mga pag-uusapan pa natin sa Philippine Conference on Children and Media this October 25 hanggang October 28 po. We also encourage po and promote the production of more child-friendly media and content through our grants program. And we also have the DocuBata, ang annual documentary filmmaking po ng NCCT. So dito po, in-encourage natin na mag-produce po ng makabatang palabas ang ating Filipino creatives. It's actually our 10th year po. We're inviting everyone to join and submit your entries po this coming September 11 po. Ayan.
3: So we are inviting you po sa Philippine Conference on Children in Media. This will be on October. And kagaya nga po ng sinabi ni Sir Xavier, ang 10th year na DocuBata will be happening on November of this year po.
5: Ayon, Attorney Venice, sa dami ng content na nakikita ng mga bata at hindi lang sa telebisyon kundi pati sa online, naghahalo-halo na nga eh. Ano ba ang mga pamantayan ng NCCT sa pagtukoy? Paano natin masasabi ang content ay talagang child-friendly?
3: So ang sa NCCT po, ang pagiging child-friendly ay hindi lamang ito bang palabas na ito ay pangbata. So sa NCCT po, tinitingnan po namin kung ang programa ito ba ay angkop sa bata? Ito ba ay nakatutulong sa paghubog ng kanilang pagkatao? Ito ba ay educational? Bukod dito, tinitingnan din namin ang mga palabas, ang tema, ang wika na ginamit. May mga sexual content ba, substance use, at may mga sensitibong tema na hindi angkop para sa bata. So, bukod dito, nais din ng NCCT na ang child, pag sinabi nating child-friendly show, ipapakita natin ang karahasan or ang anumang hindi dapat gawin ng bata ay hindi dapat tularan ng mga batang Pilipino.
6: Okay. Attorney, pagdating po sa news reporting, ano po bang ibig sabihin ng child-sensitive reporting? Ano po yung mga dapat at hindi dapat gawin ng mga mamamahayag kapag bata ang biktima, saksi o subject ng isang balita?
3: For child-sensitive reporting, ito yung pamamahayag kung saan inuuna para natin ang best interest ng bata. Atin pa rin isinasaalang-alang ang kanilang privacy, ang kanilang seguridad, na hindi porket interest ng publiko ay atin ang ilalantad o ibabahagi ang kanilang detalye. Ano ang pangalan, saan nakatira, ito ang litrato, may graphics na tayong ipapalabas kung saan involve ang isang bata. So we have to... dapat tayong mamahayag kung saan still naproprotektahan ang privacy ng isang bata at kung saan hindi sila magiging subject ng retaliation, hindi magkakaroon ng stigma at hindi sila mapapahamak. So sa pamamahayag, mas mabuting gumamit ng pseudonyms, mas mabuting gumamit ng initials na lamang or hindi tiyak o specific na magkakaroon ng pagkakakilanlan ng isang bata at matutukoy kung saan siya nakatira. Isa po yun sa child-sensitive reporting. And at the same time, namamahayag po tayo in a way na hindi tayo nag-create ng diagnosis or conclusion kung saan tayo na mismo yung nagbibigay ng kwento na kung paano tayo nagpapahayag, eh binibigyan na natin ng conclusion na ang batang ito ay masamang bata and all. So we have to be really sensitive in the way that we deliver the news.
2: So kay Sir Piñera naman, ano, sa mga kaso ng abuse, trafficking, crime o kalamidad na may mga batang kasama, paano po dapat i-report ang kwento nang hindi nalalagay sa panganib ang privacy, seguridad at syempre yung emotional well-being ng isang bata? Kasi halimbawa sa isang crime na involve o biktima ng isang bata, hindi nga sinabi sa report pero alam na pinuntahan yung bahay na yon ng pinuntahan ng mga reporters. So ano pong klaseng protection naman yung dapat maibigay sa kanila?
4: Salamat po. We actually have a guidelines in place. You can visit po yung counterpart organization natin. We have the CWC po in terms of reporting children, cases po involving children. At unat-una po, yung welfare po ng bata, dapat nating we keep that in mind sa pag-develop pa lang po ng news report, pag-develop pa lang ng programa. Yung reception po dun po sa bata, yun dapat ang una nating sinasaalang-alang po. So we only need to remember three things: responsibility, care, and we also need to be empathetic po at the same time kasi bata yung nire-report natin eh. So yung mga details po na maaari pong mag-lead to the identification of the kid, as much as possible, we should not include it in our report or in our content kasi ayun nga po, minor po yung nire-report natin or yung tinatalakay natin.
5: Opo, no? Nakataon yung ating usapan ngayon, Sir Neil, dahil alam nga natin na may mga sitwasyon kamakailan lamang na involved ang mga bata. Itong mga pagkakataon na ito, ang isang content ay naglalaman ng violence, bullying, disaster o iba pang mga mabibigat na issue. Sir, paano po ito maaaring talakayin sa telebisyon ng naiintindihan ng mga bata pero hindi nagdudulot ng unnecessary fear o trauma, sir?
4: Kami po sa NCCT, we actually advocate for co-viewing po. So it's important really nakasama po ng bata habang nanonood sila ng kahit anong media po, sa alinmang platform ang kanilang magulang, ang kanilang guardian, para po merong mag-e-explain po sa kung anong nangyayari or kung ano yung napapanood nila. Isa rin pong mahalagang bagay na dapat natin isipin po is hindi naman po kailangan sobrang detailed ng report natin. We just need the basics po, especially if it involves a minor po. And ayun po, mahalaga po nakasama ng bata ang kanilang magulang at ang kanilang guardian sa panonood po ng television or ng kahit anumang content.
6: Okay. Sir Piñera, since sa pag-uusapan natin dito yung mga dapat at hindi dapat gawin, pero paano kung yung may mga pagkakataon na nai-report na, nasabi na yung pagkakakilanlan, nakilala na ng publiko kung sino itong biktima, itong bata, ano po yung ginagawa ng NCCT para umagapay o matulungan itong mga ito?
4: Yes, thank you. So NCCT po is a policy development organization. While we accept reports po katulad po nito, ini-escalate po natin ito sa ibang ahensya po na nakapaloob sa kanilang mandato yung pag-action po sa mga ganitong report. We have MTRCB, we also have NTC. Pagdating naman po sa rights ng children, we have CWC po. So katulong po ang NCCT sa pag-escalate po, pag-endorse po ng mga ganitong reports.
6: Alright, panguli na lamang po, mensahe nyo na lang po sa mga magulang, guro, broadcasters, at content creators na nakatutok sa atin ngayon, Atty. Balicoco.
3: Siguro po, let's guide the children, not only in the television context, but in the whole digital media environment. Mahalaga ang open communication sa mga bata. Kailangan iintindihan nila kung ano ang kanilang pinapanood. And at the same time, magabayan natin sila sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. For the broadcasters and content creators, siguro what I can say is, lagi po nating tandaan na kung ano man ang pinaparating natin sa batang Pilipino ay nakakahubog sa kung paano sila mag-isip at sa kung paano nila i-digest ang isang information. So we have to be really careful on what and on how we deliver things to children through our content produce.
6: And for Sir Piñera?
4: It's important to acknowledge na in this era po, prosumer na po tayo. We are producers at the same time, consumer of the media we produce. So it's really important po na ang una nating babalikan, ang una nating pag-uusapan pagdating sa mga bata nating audience is really empathy, development po ng values na nakasandig sa Filipino values. So yung kapwa po, yun. Una po dapat ang unang matutunan ng ating mga bata.
6: Ang dato, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Venice D. Balicoco, Legal Officer 3, at kay Sir Neil Xavier C. Piñera, Project Development Officer 3 ng National Council for Children's Television.
2: Samantala, ihahatid naman namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. CDC at TESDA binuksan ang World Skills Philippines Clark 2026 Headquarters at isang modern kitchen sa Clark naghahain ng mga paboritong lutong Pinoy. Yan at iba pa sa report ni Attorney Nicolette Hanson.
7: Sa kompetisyong ito, hindi lakas ang pangunahing puhunan, kundi kakayahan. Mula sa pag-welding at aircraft maintenance hanggang sa cybersecurity at cooking, sa Clark magtatagpo ang ilan sa pinakamahuhusay na young skilled professionals mula sa iba't ibang panig ng bansa. Bilang bahagi ng paghahanda sa paparating na kompetisyon, formal nang binuksan ng Clark Development Corporation at TESDA ang pansamantalang headquarters ng World Skills Philippines Clark 2026 sa Building 2122 ng CDC. Magsisilbi ito bilang sentro ng paghahanda, koordinasyon at logistics para sa National Skills Competition na gaganapin sa September 8 hanggang 10. Inaasahang lalahok ang mahigit 350 competitors mula sa 18 rehiyon, kasama ang higit 2,000 mga participants, experts at delegates. Ayon kay CDC President at CEO Attorney Agnes V.S.C. de Venadera, mahalaga mga programang tulad ng World Skills dahil nagsisilbi itong tulay mula sa napag-aralan at mga skills na kailangan ng mga industriya.
8: But it's really TESDA that now bridges the what you learn from the classroom and the skills that somebody who should be going up the ladder towards the success. Kayo yun nagpo-provide.
7: Nagpasalamat naman si TESDA Deputy Director General Vidal Villanueva III na kumatawan kay TESDA Director General Secretary Kiko Benitez sa patuloy na suporta ng CDC sa paghahanda para sa kompetisyon.
9: This turnover ceremony is more than a formal handover of an office. It is a symbol of our strong partnership and our shared commitment for the successful staging of the country's premier skills competition.
7: Maglalaban ang mga kalahok sa 30 skill areas, kabilang ang electronics, welding, aircraft maintenance, cybersecurity, logistics, hospitality, cooking, at electrical installation. Layunin ng WorldSkills Philippines na maihanda ang mga Pilipinong maaaring kumatawan sa bansa sa mga pandaigdigang kompetisyon habang pinalalakas ang technical at vocational workforce ng Pilipinas. Kapag husay ang pinuhunan, hindi malayong sumunod ang mga namumuhunan. May bagong aabangan ng mga mahilig mamasyal, kumain at mag-shopping sa Clark. Mall within nature. Ito ang pinasilip kamakailan sa mga brand partners, prospective tenants at mga panauhin na dumalo sa First Access. Ito ang pinakaunang mall sa loob ng Clark, ang PhilInvest Malls Mimosa. Mag-retail therapy habang ine-enjoy ang nature. Kumain habang nilalanghap ang sariwang hangin. O pwede rin mag-relax at mamasyal kasama ang buong pamilya. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Venadera, bawat bagong investment ay nagdadala ng mas maraming oportunidad para sa mga negosyo, manggagawa at mga bisita sa Clark.
10: Clark Development Corporation shall continue to support you in every way. Welcome to the very first mall inside Clark. Congratulations!
7: Binigyang diin din niya ang patuloy na pagdami ng mga small and medium enterprises, lalo na mga restaurant na dinarayo ng mga bisita, patunay ng patuloy na paglawak ng ekonomiya ng Freeport. Samantala, ayon kay PhilInvest Hospitality Corporation CEO Francis Gotianon, higit pa sa pagtatayo ng isang mall ang layunin ng kanilang proyekto.
11: We don't simply build malls, we create master plan communities that thrive and businesses grow. Let's build the sustainable ecosystem together, enrich this community, and succeed together.
7: Excited na ba kayong makita ang bagong brands, bagong kainan at kaabang-abang na mga sale at iba pang promo? Magbubukas ang PhilInvest Malls Mimosa sa March 2027. Abangan ang iba pang mga updates at i-follow ang kanilang social media pages.

0: Mula sa paghubog ng susunod na henerasyon ng mga world-class na manggagawang Pilipino hanggang sa pagpasok ng mga bagong investments at pagdami ng mga destinations at experiences na tiyak na babalik-balikan. Ito ang mga kwento ng pag-unlad sa Clark, mga kwentong patuloy na nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Ako po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, update sa pinsala sa agri-sector ng mga bagyo at habagat at ang suporta ng Department of Agriculture sa ube industry ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Si Arnel, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Magandang tanghali, Joso, Yusuf Albert, and Asikor. Magandang tanghali po sa
1: Bagong Pilipinas. Sa ngayon po, ano po ang latest assessment ng inyong ahensya sa pinsala at bilang ng mga magsasakang lubhang naapektuhan ng mga bagyong nagdaan at habagat?
2: Yes, yung combined effect nitong mga magdaang bagyo sa Luis, Maymay, at yung habagat, about 50,000 farmers na yung apektado nito mga magdaang weather disturbances at nakapagtala na tayo ng 1.7 billion pesos na damage sa sektor ng agrikultura. Pinakamalaki rito sa ating palayan at 974 million at affecting about 33,000 farmers. Bagamat malaki yung value of loss sa palayan, in terms of volume of loss, hindi naman ito kalakihan. At in terms of area damage, karamihan sa area damage ay partially damage with chance of recovery. Malaki yung damage sa atin sa Gulayan at iba pang high value crops natin at 530 million. Sa maliit naman ay about 85 million. At sa mga nasirang irrigation facilities, about 60 million. In terms of area, pinakamalaking na-damage ang Central Luzon, particular dito sa Pampanga. At may mga process din tayo na nagtala sa Cordillera, sa Ilocos, sa Cagayan Valley, sa Southern Tagalog, may Maropa hanggang sa Western Luzon.
0: So, Asik Arnel, may tanong po tayo mula sa ating kasama sa media na si Bernadette Reyes ng GMA7. No? Mataas pa rin daw po ang presyo ng gulay. Ano daw po ang ginagawang efforts ng pamahalaan para mapababa ito?
2: Yes, Asik Wing. Dahil yung naapektuhan talaga ay yung ating mga gulayan, lalo na yung pakbet dito sa Central Luzon at Southern Tagalog, pati na rin yung mga upland crops natin o yung chop suey na galing ng Cordillera, talagang you can expect na medyo tantas ng konti ang presyo ng mga gulay. So, ngayon ay nakikipag-coordinate tayo sa ibang area, lalo na sa Visayas at Mindanao at dito sa Bandang Cagayan Valley para magparating yung ibang gulay dito sa Metro Manila. And of course, ito naman ay mabilis makarecover ang presyo ng gulay. Kaya inaasahan din natin na hindi naman magkakagala siya.
1: Opo, Asik, tanong po ulit mula kay Bernadette Reyes. Dahil magsisimula na ang amihan sa ang anihan sa bigas, pero naapektuhan ang ilang sakahan ng bagyo at habagat. Ano po ang epekto nito sa supply at presyo bigas naman po?
2: Sa bigas, kung titingnan natin, mayroong magandang konti magandang balita itong mga pag-uulan dahil malaki yung major recovery na tinatawag natin ng mga dams, yung Angat, Pantabangan at Magat. At magandang preparasyon ito dahil ay meron sa pag-asa, meron tayong asahang severe El Nino towards the end of the year. Again, maliit lang yung volume na nawala, about 26,000 metric tons. So, kumpara natin doon sa 20 million metric tons na taunang harvest ng ating palay. So, we're not expecting talaga na makaka-affect ito. Plus, maganda pa yung ating stocks ngayon plus yung inventory galing sa imports natin ng bigas. So, and doon sa pag-check din natin ng presyo, we're seeing yung mga bigas natin price at lower than 50 pesos.
3: Okay. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always
4: a Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 tinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
11: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa.
13: Sino nagturo sa'yo?
12: Nag-training po kami sa DOST.
13: Sa DOST din.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
14: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
15: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
18: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
19: Fake news yan! Mali!
20: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
19: Fake news yan! Mali!
20: No kidding!
10: Nakita ko sa TikTok kanina. Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan.
19: Fake news yan! Mali!
17: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
21: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
22: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
21: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
22: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
21: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
23: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
24: Hala, totoo? San ka sumali?
23: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
24: Naku po! Juan! Scam yan!
23: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
24: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
23: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
24: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
23: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
24: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
23: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
25: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging

0: ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
2: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
1: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
2: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
1: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
2: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
1: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
2: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
15: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang Tumatalakay sa Gender Equality at Women Empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
16: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino. At welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Ms. Sharon!
15: Same to you!
16: At happy TNK listening din po sa lahat ng ating tagapakinig sa Radio Magazine Capital 104.3 FM at maging sa PBS Receiver app.
15: Happy TNK viewing din po sa lahat ng nakatutok sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM. At mga ka-TNK, kung hindi pa po kayo naka-follow sa aming Facebook, please like and follow na po ang Facebook pages ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine 1278 AM, 104.3 The Capital at Radyo Pilipinas.
16: At pwede rin po kayong mag-join sa ating Facebook channel at sa Gadvocates Community Facebook group. At kung mas maluwag po ang schedule nyo tuwing Sabado, inaanyayahan po namin kayong makinig at manood ng TNK replay tuwing alas 12 po yan ng tanghali hanggang alauna ng hapon sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook.
15: At Ms. Jessel, kasabay ng replay natin ay mapapanood din sa TV ang Tinig ng Kababaihan. Just tune in po sa TV Plus, Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49.
16: Available din po ang ating past TNK episode sa PC.

0: DSW website, YouTube channel at Digital God Library. Kaya mga ka-TNK, sana po ay makahanap tayo ng oras para mapanood ninyo ang ating mga episode kung sakaling hindi po kayo nakatutok sa ating live stream ngayon.
1: Okay, naku Miss Jessel, mukhang sigurado ako na may time ang mga ka-TNK natin dahil lalo na special non-working holiday ngayon dahil ginugunita po natin ang death anniversary ni former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. na ama po ni former President Benigno Noynoy Aquino III at asawa rin po ni former President Corazon Cojuangco Aquino.
0: Tama ka po, Ms. Sharon, at bukod po riyan, ngayong buwan din ay pinagdiriwang natin ng Breastfeeding Awareness yes. Month. Alinsunod po ito no, sa Republic Act No. 10028 o ang Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009.
1: At kaunting dagdag po, God alaman po, mga ka-TNK, way back in 1986, nilagdaan ni former President Cory Aquino ang Executive Order No. 51 o ang National Code of Marketing of Breast Milk Substitutes, Breast Milk Supplements, and other related products na mas kilalang Milk Code.
0: Tama po, Ms. Sharon. At mula nga po, nang ipinatupad ang Milk Code, mayroon ng mga karagdagang batas, polisiya at programa ang pamahalaan upang higit pang maprotektahan, maisulong at masuportahan ang breastfeeding at ang kalusugan at kapakanan ng mga ina at kanilang mga anak. Kaya naman, para sa ating episode ngayong araw, pag-uusapan po natin ang Breastfeeding, an Act of Love and Empowerment.
1: Napaka-interesting ng ating topic ngayon, Ms. Jessel. Pero bago tayo dumako sa ating talakayan, alamin muna natin ang ating featured God work for the week.
2: God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending!
0: Para po sa ating featured God work for the week, good news po mula sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Bilang bahagi ng National Breastfeeding Awareness Month, isinagawa ng City Nutrition Division ang Infant and Young Child Feeding Advocacy noong Agosto 12 sa Barangay Talisay Covered Court Katuwang ang City Health Office, Department of Health at City Population and Management Division. Dinaluhan ito ng mga buntis, lactating mothers at barangay nutrition scholars o BNS na binigyan ng impormasyon at praktikal na gabay tungkol sa infant and young child feeding, breastfeeding, complementary feeding at family planning. Mahalaga ang ganitong community-based initiatives dahil ipinapakita nitong ang breastfeeding support ay hindi dapat iatang lamang sa mga ina dahil sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay sa mga BNS tungkol sa kanilang papel sa pagsuporta sa mga lactating mothers at pagbuo ng breastfeeding support groups, mas napapalakas ang community-based support para sa breastfeeding. Maaari itong tularan ng ibang LGU sa pamamagitan ng pagpapalakas ng community-based education at support systems para sa mga ina at kanilang mga anak.
1: Mula po sa Zamboanga del Norte, dumako naman po tayo sa Cebu City. Nagsagawa ang Philippine Pediatric Society Central Visayas Chapter ng Breastfeeding Advocacy Activity na may temang Kaabay Breastfeeding for a Sustainable Start, Strengthen What Works. Tinampok dito ang Latch o Love, Simultaneous Breastfeeding Initiative, pagkilala sa mother-baby friendly workplaces at pagsusulong ng human milk donation at milk banking. Inilunsa din ang Mommy Buddy Network, isang peer mentoring initiative na nagbibigay ng support sa mga ina sa pamamagitan po ng kapwa ina. Magandang halimbawa ito ng shared responsibility sa breastfeeding. Sa pamamagitan po ng workplace support, peer support networks at human milk donation at milk banking, mas napapalawak ang mga support system na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga ina sa kanilang breastfeeding journey. Maaari itong maging modelo para sa ibang workplaces at komunidad na nais lumikha ng mas gender responsive at breastfeeding friendly na kapaligiran.
0: At mula sa ating mga rehiyon, dumako naman tayo sa isa pang good news mula mismo sa Department of Health. Sa ilalim ng pasyente muna agenda, naglabas ang DOH ng direktiba upang palakasin at pabilisin ang pagpapatupad ng mga umiiral na programa para sa breastfeeding, nutrition at maternal care. Ipagpapatuloy at paiigtingin ng DOH ang Infant and Young Child Feeding Program kabilang ang unang yakap, skin-to-skin contact at breastfeeding sa unang oras ng buhay, exclusive breastfeeding sa unang 6 na buwan at ligtas na complementary feeding habang ipinagpapatuloy ang breastfeeding hanggang 2 taon at higit pa. Pinalalawak ng DOH ang mga programang nagtataguyod ng mother-baby-friendly workplaces at health facilities. Kabilang dito ang certification para sa mga workplace at mga accreditation ng mga health facility na sumusunod sa mga itinakdang pamantayan. Ang mga breastfeeding-friendly workplace ay kinakailangang magkaroon ng lactation stations at magbigay ng hindi bababa sa 40 minutes na lactation breaks na bahagi ng compensable working hours. Patuloy ding ipatutupad ang Milk Code at Republic Act Number 10028 o ang Expanded Breastfeeding Promotion Act. Makikipagtulungan din ng DOH sa mga local task force upang subaybayan ang pagsunod sa mga patakaran at maiwasan ng hindi otorisadong marketing ng breast milk substitutes. Kasama rin sa mga hakbang ang Philippine Multisectoral Nutrition Project Information System o PMNPIS, isang integrated digital platform na ginagamit upang subaybayan at pag-ugnayin ang health, nutrition at social protection interventions para sa mga buntis, postpartum mothers at mga batang wala pang 2 taong gulang sa mga prioridad na LGU. Mahalaga ang ganitong sistema dahil pinagsasama nito ang health at social data at ipinapakita na ang breastfeeding at maternal and child health ay nangangailangan ng sistematikong suporta mula sa health facilities at workplaces hanggang sa social protection at local government services. Sa ganitong paraan, maisasabuhay ang gender-responsive governance at maipapakita na mas nagiging posible at mas madali ang breastfeeding dahil hindi nag-iisa ang mga ina.
1: Okay, good job sa lahat ng ating kapwa Gadvocates sa kanilang mga Gadwork na talaga namang good work. At mula po sa ating featured Gadwork for the week ay dumako na tayo sa ating hashtag SaySaTNK.
3: Oras na naman para sa hashtag SaySaTNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag SaySaTNK.
0: Okay, narito na ang ating hashtag SaySaTNK Question of the Week. Ngayong breastfeeding month, ano ang pinakamahalagang suporta na maibibigay natin sa isang breastfeeding mom? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel, at sa Gadvocates Community Facebook group kung saan maaari kayong mag-react o mag-share ng inyong mga insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
1: At dahil lahat tayo ay may say, mahalagang malaman at maunawaan natin kung ano ba ang say ng Department of Health ngayong Breastfeeding Awareness Month. Kaya huwag kayong lilipat ng himpilan. Stay tuned lang dito sa Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Breastfeeding, an Act of Love and Empowerment, kasama pa rin po natin ngayon live via Zoom ang ating mga kapwa advocates mula sa Children's Health and Development Division ng Department of Health. Mga ka-TNK, ikinagagalak po naming makasama ngayon sina Ms. Jeneline S. Iganya, ang Supervising Health Program Officer, at Ms. Eunice M. Taban, Senior Health Program Officer mula sa Department of Health. Happy TNK Day po sa inyo, Ms. Jeneline and Ms. Eunice.
2: Welcome po sa Tinig ng Kababaihan. Okay. Sige po, diretso na po tayo, no? Ms. Jeneline and Ms. Eunice. Bilang pagdiriwang po ng Breastfeeding Month, bakit po mahalagang patuloy nating isulong ang pagpapasuso sa ating bansa? Kahit sino.
3: Maraming salamat po. Maraming salamat sa pagkakataon na makasama kami ngayon sa Tinig ng Kababaihan po. Jessel, Sharon, at kung mga tagapakinig mo, napakahalaga po na patuloy na pagsuporta sa breastfeeding o pagpapasuso. Kasi ito po yung isa sa mga paraan sa pamamigyan po natin na ang isang bata na magandang simula. No? Ang gatas po ng nanay o ng pakina ay ligtas, kompleto at angkop sa pangangailangan ng pagpapasuso. So tayo po sa Department of Health, ang habit po rekomendasyon ay masimulan ang breastfeeding no, sa loob ng unang oras pagkapanganak ni mommy. At ngayon din po ay magpatuloy niya ito na eksklusibo sa loob ng aming na buwan. At kung kakayanin po, no, mag-breastfeed pa rin siya hanggang makakaya ng 2 taon o higit pa habang may kaagapay po na complementary. Ma'am Billy, baka po may idadagdag pa siya.
4: Yes po. So thank you, Ms. Jen. So dagdagan ko lang po no, na bukod po sa benepisyo sa kalusugan, atin pong ipinagdiriwang ang Breastfeeding Awareness Month bilang pagkilala sa pagpapasuso or breastfeeding bilang karapatan ng ina na maibigay sa isang bata ang pinakamainam na nutrisyon. Hindi dapat nakasalalay lamang sa ina ang tagumpay ng breastfeeding. Ito po ay isang shared responsibility o responsibilidad nating lahat na lumikha ng isang lipunan na nagbibigay sa bawat ina ng pagkakataon at suporta upang makapag-breastfeed. Kaya dapat itong suportahan ng bawat pamilya, komunidad, at workplace at ng ating health system. Thank you po.
1: Salamat po. Bilang natawag nga po natin siya na shared responsibility po, no, Ms. Jen and Ms. Eunice. Bakit po sa tingin natin ay maituturing po na isang act of love and empowerment ang breastfeeding para sa ina, sanggol, at buong pamilya?
3: So, ang breastfeeding ang mga consideration. Kasi yung dadas ng ina po ay nagbibigay sa sanggol ng pinakamainam na nutrition protection laban sa mga no? Yung colostrum lang po, gatas na nang yung unang gatas na galing kay nanay. Pagkapanganak po, ito lang po yung tanging gatas na meron po tinatawag natin antibodies na hindi po natin makukuha sa kahit na anong iba pang gatas. Commercial na po. Pangalawa, pinagtitibay po kasi ng breastfeeding, actual na pagpapasuso po. Yung physical at emotional bonding na nakakapanganak. So, tuwing nagpapasuso po si mommy, naglalabas po sa oxytocin, which is a hormone po, no, a love hormone, na nakakatulong po no, para sa magandang pagdaloy sa gatas.
2: Mm-hmm. Meron pa pong idadagdag?
4: Yes po. So, ang breastfeeding po ay isa naman pong act of empowerment dahil binibigyan ito ang ina ng kakayahan at kumpiyansa na tugunan ang pangangailangan ng kanyang anak. So kapag madalas at tuloy-tuloy ang pagpapasuso, natutulungan po nitong mapanatili ang produksyon ng breast milk at masuportahan ang patuloy na pagpapasuso hanggang 2 taon o higit pa. Pero tatandaan po natin na ang empowerment ay hindi nangangahulugan dapat na gawin ng ina ang lahat ng mag-isa. Ang tunay na empowerment po ay mangyayari lamang kapag may suporta siya mula sa kanyang asawa, sa partner niya, sa pamilya, sa mga health workers, sa mga employers po at sa ating community. So kapag sama-sama ang suporta, mas nagiging posible po at sustainable ang mga breastfeeding practices.
2: Okay. Ano po naman ang pangunahing benepisyo ng, although na-mention nyo na ang breastfeeding para sa kalusugan ng sanggol at ng ina, although na-mention nyo na po, sa ina po, ano po ang benefits nito?
3: Siguro ako na po yung sasagot nito part na to. Yung benefits po talaga ng breastfeeding sa isang nanay. Unang-una po, tinulungan po nito yung isang nanay na makai-offer na mas mabilis ang pagkapakit. So, kalusugan po ng nanay, mas madali po nare-restore back to sa pre-pregnant health. And then, tumutulong din po actually ang breastfeeding, yung type of breastfeeding, para po mas maging mababa yung chance nila magkaroon po ng mga cancer like breast cancer and ovarian cancer. At higit sa lahat, no, isa din po siyang form na natural contraception, no, kasi kapag po nag-breastfeed si mommy, no, mas tumatagal po yung chance na mabulit po siya ulit, no, habang nag-breastfeed. At higit sa lahat, no, isa form of relaxation for mommy, lalo na kapag po mas tuloy-tuloy yung pag-breastfeed niya, no, hindi siya masyado na stress pag nag-breastfeed po siyang baby. So atin pong tatandaan, no, wala talagang ibang commercial na gatas na tunay na makapakalit po doon sa beneficiyong natin ng breastfeed or yung gatas na.
2: Follow-up lang po na question. Kasi meron yung daughter-in-law ko ay, kasi nga, di ba sabi, pagka nagbe-breastfeed ay hindi nabubuntis. Hanggang kailan? Hanggang ilang months na hindi mabubuntis? Kasi nagulat na lang yung aking daughter-in-law na after 5 months, nabuntis na pala siya. Gaano kahaba yung ganon? Kasi basta nag-breastfeed ay hindi mabubuntis. Paano? Pakisabi po, paki-explain po yun.
3: So yung lactation amenorrhea method po is a form of family planning, natural family planning, kung saan naturally po kung ang isa pong babae nakakapanganak pa lang, usually po hanggang 6 na buwan, minsan nag-extend pa po yun. Kung consistent po yung kanyang pag-breastfeed kay baby, yun po kanyang hormone, no, prevents her from actually para mahinog po or magkaroon siya maging mature po yung egg cell niya to conceive. So, kung mas consistent po yung pag-breastfeed niya, kahit po beyond doon sa exclusive breastfeeding period, minsan umaabot po ng hanggang 8 to 1 year, no?
2: Talaga?
3: Pwede pong madelay talaga yung pregnancy kasi hindi po nag-mature yung egg cell because of doon sa hormones po na na-produce along with the breastfeed. Kaya lang po, no, meron din po mga instances na masyado pong confident yung or masyado nag-rely po doon sa lamb or lactation amenorrhea method breastfeeding, pero hindi po talaga sila sustained yung breastfeeding. No? So, we really have to check or couple our natural contraception lab with other forms of contraception, no? Kung kinakailangan. Para po masiguro na kung talaga pong gusto natin ng breastfeeding para hindi po agad mabuntis, no? We need to also couple it with the proper counseling with our FP expert as well as other forms of family planning. So, ayun.
2: Okay.
1: Nasagot ba, Ms.
2: Sharon? Oo, nasagot. Tsaka kailangan consistent. Baka kasi nga, syempre, nag-aano na siya ng solid food.
1: Opo, kaya, na parang ano pala siya, hindi tayo pwedeng fully mag-rely doon sa natural family planning na nagkuha natin doon sa breastfeeding ng mga mothers po. Ayun po, no. So sa mga ka-TNK po, no, ang benefits daw po nito sa mother ay yung makaka-recover daw po easily, no, and very important po na makarecover agad po yung mga mothers kasi grabe din po ang panganganak and of course yung ating mga after giving birth na recoveries po. Ayan po, no. So, Miss May and Miss Jen, kanina po nabanggit na natin yung mga benefits. Ganyan. Ngayon naman po, pag-usapan natin ano po yung mga karaniwang hamon na nararanasan ng mga nagpapasusong ina, lalo na po yung mga working mothers, no? At paano po sila masusuportahan ng kanilang pamilya, komunidad, at mga kasama po sa buhay, and ano rin po kaya yung mga mahalagang papel po ng mga ama, no, yung mga partners nila or ng mga husbands nila, employers, health workers at iba pang sektor sa pagkakaroon po natin ng breastfeeding friendly environment.
4: So tama po yun, no, na yung mga nanay po natin, no, during pregnancy pa lang hanggang sa mga anak sila ay nakararanas sila ng iba't ibang challenges para bago nila matawag na isang successful yung kanilang breastfeeding journey. So actually, bago pa lang manganak, marami ng nanay, lalo na yung mga first-time mothers na nag-aalala kung magkakaroon ba sila ng sapat na kakayahan upang matugunan yung nutritional needs ng kanilang baby. Kaya mahalagang maagang mabigyan ang mga ina ng tamang impormasyon, counseling at practical support bago pa man sila manganak. So during this stage, no, kung sila ay nagbe-visit sa kanilang mga antenatal clinics, maganda na masuportan sila ng kanilang mga asawa or mga kasama sa bahay, no, para hindi lamang siya yung parte ng pregnancy. Then pagkapanganak naman, maaaring makaranas si mommy ng mga breast encouragement or pananakit ng dibdib or discomfort. So ito po ay nangyayari lalo na kapag hindi regular na nailalabas ang breast milk. Kaya mahalaga na matutunan ang breastfeeding on demand at ang tamang pag-hand express ng gatas kung kinakailangan. So pagbalik naman niya sa trabaho, isa sa pinakamalaking challenge ay yung pagpapatuloy ng eksklusibong breastfeeding ni baby habang nagtatrabaho si mommy. So dito pumapasok ang kahalagahan ng isang mother-baby-friendly workplace sa tulong ng ating mga employers. So ito ay isang lugar kung saan may sapat na polisiya at nakalaan na oras at espasyo para makapag-breastfeed o makapag-express ng breast milk ang isang ina sa malinis, privado at angkop na lactation stations.
2: Follow up po, na-mention nyo, ma'am, na kapag nasa workplace, di ba, nakakapag-express ng milk na si mommy, no, hanggang kailan, na nasa freezer, hanggang kailan, sabihin, ilang days, weeks, months ang mother's milk na nasa freezer na pwedeng gamitin?
4: Yung mga ina-express po or hand-express na gatas, no, usually kapag freshly express siya,
2: yes,
4: dapat within 24 hours makonsume na sana ng baby, no? To make sure lang na yung mga possible microbes, no, ay hindi na mag-grow dun sa gatas para ma-ensure lang din natin na safe yung ipapakain natin sa mga bata.
2: Pero po, pagka kunyari in-express, tapos ng mother, kasi nga nasa workplace, inilalagay, meron po kasing freezer sa workplace na nilalagay niya. Pwede po ba 'yon, ilang days pwede 'yon na mapasuso or maibigay kay baby?
4: Actually, kung tama po yung pag-freeze ng gatas, no, it could last for weeks or months. Kaya lang hindi natin basta pwedeng sabihin na porket naka-freezer ay safe na agad, no, kasi meron tayong mga standards na sinusunod.
2: Mm-hmm.
4: Kaya lang hindi naman natin siya parang namumotintor sa bawat workplaces or lactation station. So maganda na kung makapag-express ang nanay is as much as possible, makonsume po kaagad.
2: Mm, okay.
4: Yes po.
2: Kaya kunyari, kung hindi niya nagamit, for ilang itatapon niya na. Kasi
4: yes.
2: Oo, kasi marami siyang gatas, kaya laging na-express niya sa workplace and then inilalagay nga sa freezer. Pero yun nga yung sinabi niyo, within 24 hours lang, ano? Kasi hindi nga sure what if kung nag-brown out or, di ba?
1: Hmm. Ganun po kahalaga ang mga lactation stations po sa ating mga workplaces. Kaya sana lahat po ng ating mga employers ay nakikinig po, no, at magkaroon po tayo ng mas inclusive po ng mga workplaces, especially for our breastfeeding mothers.
2: Kung baga consistent yung lamig, ganun po ba?
4: Yes po. So, actually, sa mga human milk banks po, no, meron pong specific na temperatures na sinusundan para lang masigurado na ligtas yung gatas. So, kung yung mga nanay po ay meron naman po mga extra din na breast milk, no, para hindi rin po masayang ito kung hindi man ma-consumer, ano, pwede rin silang pumunta sa mga human milk banks para po mag-donate. Para po makatulong din, no, sa mga bata na mas nangangailangan po ng gatas.
1: Okay. Dito sa Quezon City, Miss Sharon, meron tayong milk bank dito. Sa
2: nasaan?
1: Sa LGU po ng QC. Ano sila, awardee sila ng ating GADLH last year po. Maraming salamat po, Miss May and Miss Jen, sa mga binahagi po ninyo sa amin. Mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan para magbigay daan sa ilang paalala mula sa ating himpilan. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan.
0: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
5: Game 1, 2.

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Chong-chong.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Breastfeeding, an Act of Love and Empowerment. Kasama pa rin po natin ngayon live via Zoom sina Miss Jeneline Igaña at Miss Eunice Taban mula po sa Department of Health.
4: Ayan. Miss Eunice at Miss Jeneline. Ano-ano po ang mga batas, polisiya at serbisyong ipinatutupad ng pamahalaan na sumusuporta po sa karapatan ng mga ina na magpasuso?
5: So, para naman po sa mga batas, so marami po tayong existing po no, na batas na tumutukoy po sa karapatan ng ina upang makapagbigay ng sapat na nutrisyon sa pamamagitan po ng breastfeeding. So, una na po dito yung Republic Act 7600 or yung Rooming In and Breastfeeding Act. So, ito po yung nagtataguyod no, ng programang unang yakap para sa immediate skin-to-skin at breastfeeding initiation po sa unang oras kapag after po manganak ng isang nanay para sa kanyang sanggol. So, kasama na din po dito yung Rooming In at exclusive breastfeeding po sa loob ng mga health facilities. Tapos, after po nung RA 7600, yung amendment po nito is yung Expanded Breastfeeding Promotion Act, which is yung nagtataguyod po ng breastfeeding at nag-aatas ng lactation support sa mga workplace at pampublikong lugar. No? So ito po yung mga tiyatawag natin ng mga lactation stations, yung mga mother-baby-friendly lactation stations. Then, meron din po tayong Executive Order number 51, yung nabanggit ko kanina ni Ms. Sharon, which is yung Philippine Milk Code. So, ito naman po yung nagpoprotekta sa breastfeeding at nagre-regulate ng marketing ng mga breast milk substitutes. Meron din po tayong mga polisiya para naman po sa mga maternity protection, kabilang na ang 105-day expanded maternity leave law. So, ito pong lahat ng batas na ito ayun po ay tumutukoy po sa karapatan po ng nanay para mag-breastfeed. So, sa mga health facilities naman po at communities, patuloy ding sinusulong ang mga counseling, breastfeeding support at iba pang maternal and child health and nutrition services upang matulungan ang mga ina na makapagsimula at makapagpatuloy po ang kanilang breastfeeding.
3: Okay. Marami pa rin pong umiiral na maling paniniwala tungkol sa breastfeeding. Ano po ang ilan sa mga ito? At ano po ang tamang impormasyon na dapat malaman ng publiko? Kasi marami talagang, lalong-lalo na po sa mga bagong ina na nagsasabi na wala silang gatas. Paano po tatanggalin o yung maling mindset na yon? Lalong-lalo na po sa mga bagong ina.
6: Ina. Ito po yung isa sa pinakauna at nangungunang dahilan ng pag-aabit po yung pinahilig ng breastfeed ng breastfeed, lalo na ng mga breastfeed moms. So, yung kung kukulangan gatas po, so ang usual po rin ang go-to ay yung kung ating pubertal po. For me lang, kasi hindi po talaga natin gusto. Kasi once they transition to infant formula, dito po mas madaming complication at mas naging high-risk yung ating mga bata because of the need for proper prevention. So, yun po kumulang ang gatas, ang mechanism po kasi ng pagpapasuso, no, ito po ay base sa demand o panganak na nila. So, syempre po, habang kakapanganak nila, maliit pa si baby, maliit lang din po yung pangangailangan niya for gatas. So, hindi po siya all throughout, no, ay magkakapareho yung volume or requirement niya for breast. So, habang lumalaki si baby, doon din po dumadami yung need niya for gatas at alam din po yung katawan ni mom. So, nag-respond siya po sa demand na pangangailangan. So, yun po yung una. So, usually po kami po sa Department of Health, we have our training, we have our lactation management training para po turuan po yung ating mga health professional, volunteer health workers, as well as our support group, no, kung paano po magbigay ng information at support ng mga breastfeeding partners natin na nakaka-experience po ng ganitong challenges at talagang gusto nang sumukod sa unang yung to pa lang sa yung guest. So yun po isang lagi namin sinasabi, laway lang ang puhunan natin para kung mag-unbuyon yung best. At ang best meeting po talaga ay nag-subscription. So napakalaki po ng role support group during our yung fathers, no, yung husbands, yung grandparents, carers, at saka po yung mga health workers natin para ma-ensure na ma-counter natin yung mga ganitong paniniwala ng correct information and knowledge.
3: Miss Jeneline, parang yung iyong audio ay parang medyo hindi malinaw.
6: Ayan,
4: mas malinaw na po. Okay. Ma'am, tanong lang din, may mga instances ba na hindi talaga nakaka-produce yung isang mother ng gatas? Kunwari, sa una niyang baby, wala. Tapos, and then sa susunod niya na anak, wala pa din. Parang ganun po. Or ano po talaga siya? Nade-develop naman siya talaga.
6: So, unless meron po tayong very rare na genetic disorder na hindi talaga tayo makapag-produce, which is I think less than 1% ng population, no? Actually, ng buong populasyon, no? That's only 1%. In fact, we have our partners, no, na talagang kayang-kaya po nilang magpalaktate kahit po hindi ka po nabuntis, hindi ka ba, or kahit lola ka na, they are able to actually relactate, no? So, there's a group na tumutulong po sa Department of Health na magturo po ng proper na pagmamassage po, no, para matulungan yung lactation. So, ito po is very crucial kasi yun nga po, no, minsan it's just an issue of stress kasi napoprostrate yung mothers na hindi nga siya makapag-produce or sobrang painful kasi nga hindi na-release ng maayos yung breast milk. So, yun po, there is a chance po na hindi ka talaga makapag-produce but that's 1%, no? Very rare po siya na situation. Most of the time, lalo na kung kayo po ay talagang babae at meron po kayong breast, so you can actually breast. Meron po akong kakilala na, as in, lola na po talaga siya. Once they were experienced that lactation massage, no, they were able to produce milk and in fact, nakapag-produce pa po siya ng milk para sa mga apo niya. So, wow. Ito po isang skill din na tinuturo po namin through capacity building with our partner.
4: So, may capacity building naman po pala.
3: Na-mention yung Miss Jeneline kanina na ang newborn baby ay maliit lang ang kailangang gatas. Kasi ang tendency kasi pag bagong panganak, anay, parang kasi nga pag umiyak, parang naku, wala akong gatas, bibili na agad ng formula. Yung sinabi niyo po na konti lang ang kailangang gatas ng newborn baby, gaano po kaliit o kalaki ang tiyan ng newborn baby?
6: So yung amin pong usual na local illustration kapag po newborn, no, kasing laki lang po siya ng maliit na kalamansi. Ganun lang po kalaki yung kanyang stomach. So imagine parang ilang ano lang po yun pag nag-breastfeed ka, ilang pumps lang or isang ilang sup-sup lang yun ni baby kay mommy, no? And then mabilis din silang magutom because of that small capacity ng kanilang child. So parang after ilang months or a few weeks that will increase to the size of a kamatis, no, hanggang sa unti-unti siyang lumaki and then yung demand nila will also lumalaki. Increase. Yes po. So, imagine ganun lang siya kaunti sa umpisa. Kaya talagang dapat hindi ma-frustrate yung mga mommy. Kasi
3: nga.
6: Once nag-stop na si babying makakuha na ng sufficient na gatas, okay na po yun.
3: Hindi
6: talaga natin in-expect na sobrang dami talaga niya at the beginning.
3: Kaya dapat hindi ma-stress sa mga newborn o kabagong panganak ng mga mommy na akala nila kasi kaya umiiyak, eh gusto ng kukunyari gutom. Pero baka nga kailangan lang ng hug, di ba? Or ano, ihele or ganyan. Kaya kasing liit lang pala ng kalamansi ang newborn, ang tiyan ng newborn baby. Yan. Sana marinig po yan ng ating mga kababaihan at yung mga bago, ano, yung ikakasal at mga magiging ina.
4: Opo. Salamat po Miss Eunice and Miss Jeneline. Paano po sa pagpapatuloy po ng ating usapan, no, paano po nakakatulong ang pagsusulong ng breastfeeding sa pagtataguyod ng gender equality, pagpapalakas ng kababaihan at pagbuo ng mas malusog na komunidad?
5: Ang breastfeeding po, no, ay isang mahalagang koneksyon sa gender equality dahil kinikilala nito ang natatanging pangangailangan po ng kababaihan habang tinitiyak na hindi sila napipilitang mamili sa kagitan ng pagiging ina at pagiging bahagi ng workforce o komunidad. So I think based dun sa latest po na PSA data, no, halos half ng population ng mga kababayan ay nasa workforce na, no? So maganda na masuportahan natin sila na ma-practice pa rin yung pag-breastfeeding kahit na sila ay nagtatrabaho na po, ano. So kailangan nating linawin na ang gender equality po, no, does not mean that mother should carry yung responsibility alone. So sa halip, nangangahulugan po ito ng pagkakaroon ng mga policies, services at social support na nagbibigay sa kababaihan ng tunay na choice at pagkakataong magpasuso ng walang diskriminasyon o stigma. So kapag sinusuportahan natin ang mga breastfeeding mothers, namumuhunan din tayo hindi lamang sa kababaihan at kanilang mga anak, kundi sa mas malusog, mas produktibo at mas supportive din na komunidad.
3: Okay, marami pong salamat sa inyong mga ibinahagi, Miss Jeneline and Miss Eunice. Ano po? Ngayon naman ay balikan po natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week na ngayong breastfeeding month, ano ang pinakamahalagang suporta na maibibigay natin sa isang breastfeeding mom? Ito po, yes.
4: Ang say ni Grace Fernandez, pagkakaroon ng ligtas na espasyo sa mga pampublikong lugar para makapagpasuso ang isang ina ng ligtas, komportable at hindi nakakaranas ng diskriminasyon at panghuhusga. Sabi nga, it takes a village to raise a child.
3: Yes, totoo yan. At sinabi naman po o say naman po ni Sean Kyle Flores, una rito ay ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan, pag-iwas sa anumang masamang gawain tulad ng pag-inom ng alak, paninigarilyo at paggamit ng illegal na droga. Kapag nasa tamang nutrisyon ng isang buntis o ina, mas nagiging maayos ang pagpapalaki sa bata.
4: At say naman ng ating ka-TNK na si Jonalyn Lagmay, ang pinakamahalagang suporta ay paggalang, pag-unawa, pagbibigay ng maayos na lugar at pagtulong sa gawain upang hindi sila mahirapan.
3: Okay, maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang insights. Sa ating pagbabalik, alamin naman po natin kung anong masasabi ng ating mga panauhin sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan po yan dito lang sa Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag mo nang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.

0: 이거 하나 주세요.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama rin pa rin po natin si na Miss Jeneline at Miss Eunice mula sa Department of Health para sa ating episode na Breastfeeding, an Act of Love and Empowerment. Bago po tayo dumako sa ating last question, ano po muna ang masasabi ninyo sa say ng ating mga ka-TNK kanina? At siguro po isama na rin po natin ang inyong mensahe para sa ating mga tagapakinig tungkol sa sama-samang pagsuporta sa bawat ina upang mabigyan ng bawat bata ng pinakamahusay na simula sa buhay. Pwede po mag-start kay Miss Jeneline.
2: Nanat marinaw po yung audio ko. So mga ka-TNK, maraming salamat po dun sa mga messages nyo kanina. No? So tayo po ay talagang nagpapasalamat po no, sa opportunity na mabigyan ng platform yung Department of Health para po hikayatin kayo na patuloy na isulong at suportahan po ang breastfeeding na isang act of love and empowerment. No? Bukod po dito sa pagtaguyod ng breastfeeding, no, nananawagan din po kami ng suporta. No, kasi sa ngayon po, no, na-mention ni Ma'am Eunice kanina, ang atin pong existing na batas ay binibigyan lang po ng maternity leave na 105 days ang isang ina. No. Ang hiling po sana natin, no, is madagdagan pa natin yun, no, sa na mas ma-expand pa po, no, kung kaya po 180 days to para masigurado yung 6 months na eksklusibo ang pagpapasuso ni the baby. At alam ko po, marami pong mga working moms ang matutuwa kung ang maternity leave will be expanded to at least 180 days, no, para po talagang ma-expand at ma-achieve natin yung target natin na exclusive breastfeeding for the first 6 months. Wow. So, at saka po, yung huling mensahe siguro is talagang walang ina ang talagang mag-go through sa breastfeeding journey alone, no. Nandito po tayo sa Department of Health. Marami po tayong mga support groups na nandiyan down to the LGU levels, the grassroots, para po tulungan kayo na bigyan kayo ng tamang impormasyon at suportahan kayo sa inyong breastfeeding journey. Maraming salamat po.
3: Si Ms. Eunice.
4: And po, so salamat po no, sa mga answer po ng ating mga ka-TNK. No? So tama po yun. No? Dapat po nating tandaan na ang breastfeeding ay isa pong shared responsibility. So dapat po itong pangalagaan ng bawat isa sa atin, hindi lang po ng nanay. So, yung mga bawat po contribution natin sa pagsuporta sa isang ina ay ambag para po magkaroon ng mas malusog na mga anak o mga bata, mas matatag na pamilya ang ating lipunan. So, ayun, marami pong salamat no sa opportunity po na makapag-join po sa inyong program. Ito po ay napakagandang platform actually para po pabigyan ng boses o ipaalam po sa publiko kung ano po ba yung mga karapatan ng mga kababaihan para mabigyan po sila ng kaalaman kung ano yung nararapat no, para sa kanila para magkaroon sila ng kalayaan at confidence na ipagpatuloy yung kanilang mga breastfeeding practices. So yun po. Maraming salamat po ulit.
1: Muli, maraming salamat po kay Ms. Jeneline Iganya, ang Supervising Health Program Officer, at Ms. Eunice Taban, ang Senior Health Program Officer mula po sa Children's Health and Development Division ng Department of Health. Salamat din po sa lahat ng ating mga kapwa advocates mula sa DOH.
3: Maraming pong salamat at sa puntong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas sa pamumuno po ni Officer in Charge Sir Alan Alianige at ang lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
1: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan po ni Chairperson Ermelita V. Valdeavilla at sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team.
3: At syempre tandaan, ang breastfeeding ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng sustansya sa isang bata. Ito rin po ay tungkol sa pagbibigay ng sapat na suporta, proteksyon at pagkakataon sa bawat ina na maipagpatuloy ang kanyang breastfeeding journey, hindi lamang para sa sarili kundi para rin po sa anak na kanyang inaalagaan, pinalalakas at inihahanda para sa kinabukasan. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
1: At kapag sama-sama ang pamilya, komunidad, workplaces, health sector at pamahalaan sa pagbibigay ng suporta ang kailangan ng mga ina, mas nagiging posible at mas madali ang breastfeeding. Dahil ang empowerment, ang women empowerment ay nangangahulugan ding pagtiyak na hindi nag-iisa ang mga kababaihan sa iba't ibang yugto ng kanilang buhay. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Jessel Aquino.
3: Happy Breastfeeding Awareness Month, mga ka-TNK.
1: At manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
0: Tinig ng Kababaihan.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
5: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
4: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Pilipinas Magazine, 1278. AM.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
10: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Musikerong Pinoy noon, ngayon, at bukas pa. Walang kupas talaga sa pagkanta. Kanta na!
17: Musikerong Pinoy! Pinoy.

0: Okay, class. Recess. Break time.
1: Yay!
2: Tignan mo tong baon ko.
1: Anong baon mo? Pahingi naman.
0: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
1: Hachi!
3: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
2: Teacher?
0: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
2: Naku, nakakatakot naman po.
1: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
4: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Tamang impormasyon.
8: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
9: Aliw na kwentuhan!
7: Kabataan, kasama sa usapan.
10: RG!
8: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
11: Musikerong Pinoy!
12: Pinoy.

0: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
1: Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala. Subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magsiserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM.
7: Musikerong Pinoy.

0: Radyo Magazine 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas,
0: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
10: Alam ba ninyo? May isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
12: Hala, totoo? San ka sumali?
11: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
12: Naku po! Juan! Scam yan!
11: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
12: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
11: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
12: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
11: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
12: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
11: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
12: Kaya huwag magpabudol, bes!
14: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
15: Fake news yan! Mali!
16: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
15: Fake news yan! Mali!
17: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
15: Fake news yan! Mali!
18: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
19: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
3: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
4: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
3: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
4: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Magazine, 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
28: 66 Informasyon.
29: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Pangulong Marcos, kumpiyansa ng mahihigitan ng bansa ang year-on-year level spending nito para sa huling quarter ng 2026. Mula Malacanang, may pag-ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine Report. Positibo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahahabol at malalampasan pa ng pamahalaan ng public spending nito noong huling quarter ng 2025, lalo't ang pinalakas na paggastos ng gobyerno ay nagpapalakas din sa economic activity at sumusuporta sa paglago ng bansa. Ayon sa Pangulo, batid ng administrasyon na nagkaroon ng delay sa paggastos ng pamahalaan dahil sa mga ginawang review sa national budget. Sabi ni Pangulo Marcos, upang matugunan ang mga delay na ito, nagpatupad na ng mga hakbang ang gobyerno para mapabilis ang paggastos nito. Katunayan, ayon sa Pangulo, sa pagtatapos pa lamang ng second quarter ng 2026, nasa 7% na lamang ang kailangang habulin ng pamahalaan sa usapin ng public spending at makakamtan-anya ito ng administrasyon sa pagtatapos ng taon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang ulat, TESDA nakipagtulungan sa isang online job platform para sa National Skills Olympics na gaganapin sa Setyembre. May pag-ulat si Luisa Erispe.
2: Radyo Magazine. Report.
3: Mas maibibida na ng mga mag-aaral ng TESDA sa ilalim ng Technical Vocational Education and Training o TVET ang kanilang talento sa isasagawang World Skills Philippines Clark 2026, ang 21st National Skills Olympics. Ito ay dahil nakipagtulungan ang TESDA sa isang online job platform na Job Street by SEEK upang mas maihanda ang mga trainees sa naturang kompetisyon. Ang kompetisyon ay isasagawa sa September 7 hanggang 11 sa Clark, Pampanga, kung saan ang mga masusunod subok ay skills hinggil sa construction and building technology, manufacturing at engineering, information and communications technology at iba pa. Nagbibigay ng suporta ang Job Street by SEEK na matuloy at lumawak pa ang mga kompetisyon na isinasagawa ng TESDA sa ilalim ng Career Readiness Program. Magsasagawa din ng Career Readiness Training at Seminars tungkol sa hiring process, paggawa ng CV at mock job interviews para sa trainees. Naniniwala naman ang online platform na malaki ang potensyal ng mga Pilipino lalo na pagdating sa global standard. Kaya patuloy silang susuporta upang mapaunlad pa ang kabuhayan ng mga Pilipinong mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, mga prinsipal ng mga pampublikong paaralan sa Maynila sumailalim sa Incident Command System. May pag-ulat si DK Zarate.
2: Radyo Magazine. Report.
4: So, mailalim sa Incident Command System Executive Course ang mga prinsipal ng mga pampublikong paaralan sa Maynila. Layo nito na mas organisado ang pagtugon sa mga emergency situation. Isinawa ang pagsasanay sa library ng Manila Science High School ngayong araw. Binagyan din sa pagsasanay ang mahalagang papel ng mga pampublikong paaralan bilang mga possible evacuation center, staging area at medical post sa mga panahon ng malalaking sakuna o insidente. Matatandaan itong nagdaang mga buwan at araw, iba't ibang insidente na nangyari sa mga paaralan sa bansa. Wala sa lusod na Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:07-8 a.m. para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.

0: they be boring.
1: Radio Magazine, 1278 AM.
2: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan. Ano bang mga dapat kong gawin?
3: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
2: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
3: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
2: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
3: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
3: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
12: Pilipinas, 3:06 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang magkakalikasan.
13: Programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendly.

0: 12:78 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta tala kayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
1: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine, 12:78 AM.
0: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media account. Search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito po ang PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 12:78 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa atin pong bagong website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, i-search nyo lamang ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang magkakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan at talakayan ngayong hapon, simulan po natin dito sa ulat mo, no, mula sa ating DENR patungkol sa kanilang paghikayat na paigtingin ang waste management at preventive measures sa gitna po ng inaasahang pagpapatuloy ng habagat. Sa inaasahan po ang pagpapatuloy ng epekto ng southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi ng bansa hanggang Setyembre, hinikayat po ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang mga lokal na pamahalaan, ang atin pong mga LGUs at ang publiko na paigtingin ng solid waste management at magsagawa ng mga hakbang upang mabawasan ang mga panganib na dulot ng matinding pag-ulan. Binigyan din ng DNR na bagamat maaaring tangayin at ilipat ng ulan at bahang mga basura, mahalaga ang wastong pamamahala sa basura upang maiwasang mapunta ang mga ito sa mga kanal, sapa, ilog, baybayin, gayon din sa Manila Bay bago, habang at pagkatapos ng matinding kondisyon ng panahon. Ayon kay DNR Secretary Juan Miguel Mitch Cuna, ang wastong pamamahala sa basura ay hindi lamang tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan ng komunidad, kundi pati na rin sa pagpapanatiling bukas ang mga daluyan ng tubig upang mabawasan ang panganib dala ng pagbaha at upang maprotektahan ang karagatan. Kung matatandaan nyo po, no, sa mga larawan at video po, no, na ating nakita online, ito pong mga nakalipas na araw kung saan nagtuloy-tuloy po, no, ang mga pag-ulan at pagbaha, nakita po natin na marami talaga sa mga lugar ang binaha dulot po, no, ng dami ng basura. Nakita po natin yung mga online, mga viral online photos and videos na nagpapakita po kung gaano karami yung na-accumulate na basura, kung gaano po karami yung mga basurang naipon sa ating mga daluyan ng tubig at sa atin pong mga baybayin. At itong mga basurang ito, kapag bumara, ay talagang malaking dulot

0: po nito, no, ay yung pagbaha dito po sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at sa iba pa pong bahagi ng bansa. Binigyan din po ng kagawaran na ang wastong pamamahala sa solid waste ay hindi lamang usapin ng kalinisan. Ang basurang hindi maayos na napamahalaan ay maaaring bumara sa mga daluyan ng tubig, makaapekto sa mga lagusan, magpalala ng pagbaha at tuluyang matangay sa mga ilog, baybayin at marine ecosystem. Sa ilalim ng Republic Act No. 9003, ang Ecological Solid Waste Management Act, pangunahing pananagutan ng mga LGU ang pagpapatupad ng solid waste management sa kanilang nasasakupan. Kabilang dito ang paghihiwalay ng basura, pangongolekta, resource recovery, recycling, composting at wastong pagtatapon ng basurang hindi nabubulok. Ipinagbabawal din ng batas ang pagkakalata at pagtatambak ng basura sa mga pampublikong lugar, kabilang ang mga kanal at estero, gayon din ang open dumping o pagtatambak at paglilibing ng mga basura sa mga bahaing lugar. Bilang suporta sa mga inisyatibong ito, nagpapatupad ang DNR ng iba't ibang programa tulad po ng MV NILAD Marine Cleanup and Disaster Response Program na gumagamit po ng espesyal na sasakyang pandagat sa pagkolekta ng mga debris sa Manila Bay at ang Estero Rangers Health and Wellness Program na nagbibigay suporta sa mga community cleanup personnel. Samantala, sa tulong ng mga mobile service tulad ng DNR Express ay napapabilis at napapadali ang proseso ng environmental clearances para sa mga lokal na komunidad. Nananawagan po ang kagawaran sa mga LGU na tiyaking gumagana at patuloy na tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad ang kanilang mga sistema sa solid waste management sa pamamagitan ng regular na pagkolekta ng basura, mahigpit na pagpapatupad ng waste segregation at source, pagpapanatiling malinis at walang ilegal na pagtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig at drainage channel, husto at wastong paggamit sa materials recovery facilities at pagtiyak sa wastong pagtatapon ng basurang hindi nabubulok. Muli po, no, ito ay paglilinaw kung gaano po kalaki ang responsibilidad at gampanin ng ating mga LGU sa ating pong mga lokal na pamahalaan upang matugunan po natin itong mga ganitong suliranin. Ngayon po, napagnahon ng tag-ulan, sabi nga po natin lumilitaw yung matagal na po nating problema sa basura. Kaya mahalaga po itong talagang pagtutok ng ating pong lokal na pamahalaan na pag-revisit, pag-revise at pag-reintegrate po, no, ng mga pulisiya at mga regulasyon na nakapaloob po dito sa usapin ng ating pong pamamahala at pagsasaayos ng ating mga basura. Hinikayat din ng mga LGU na magsagawa ng mga preventive measures gaya po ng pagpuputol o pag-trim sa mga puno at sanga na maaaring magdulot ng panganib kapag may malakas na ulan at hangin. Kasabay nito, pinapaalalahanan ng DNR ang publiko na magsagawa ng tamang paghihiwalay ng basura, sumunod sa schedule ng collection ng basura, iwasang magkalat o magtapo ng basura sa mga kanala, sapa at iba pang daluyan ng tubig, at tiyaking maayos na nakalagay at nakabalot ang mga basura mula sa mga kabahayan. Binigyan din ng DNR na ang pagpapanatiling ligtas sa mga komunidad at daluyan ng tubig laban sa pagbaha na dulot ng basura ay nagsisimula bago pa man dumating ang ulan. Sa pamamagitan ng wastong paghihiwalay ng basura, regular na pangongolekta, responsableng pagtatapon at tuloy-tuloy na pagpapatupad ng batas. Muli po, ito ay paalala sa atin na hindi lamang po ngayong panahon ng tag-ulan, hindi po ngayon lamang na tayo ay nakararanas ng mga pagbaha, dapat po tayong kumilos. Ito pong problema natin sa basura ay araw-araw po nating problema at araw-araw po nating dapat tugunan. Kaya naman po kahit hindi umuulan, kahit hindi po bumabaha, dapat responsable po tayo at maayos po yung ating management ng ating basura. Huwag po nating antayin na tayo pa po mismo makaranas ng mga pagbaha. Kung matatandaan nyo po, no, ilan na sa mga magkwento po, no, na ating mga nakikita, itong ilan na sa mga lugar ay hindi binabaha. Pero dahil po, no, sa mga naging malakas na pag-ulan ay may mga areas na biglang binaha na rin po, no. At dito natin makikita yung pagkakaroon nga ng basura, yung dami po, no, ng basura talaga, no, sa isang lugar na magre-resulta po talaga sa ganitong kalaking problema. Kaya naman po, bago pa tuluyang lumala at bahain yung inyo pong mga lugar, maapektuhan po yung inyong mga ari-arian na inyo pong pinaghirapan at syempre po yung kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Muli po, ito ay problema nating lahat. Kaya naman po dapat lahat tayo ay magtulungan. Lahat po tayo ay dapat may maging ambag, may maging share para po masolusyonan itong problemang ito. Muli po, ito ay ulat mula sa ating DENR. Ito po, no, ay paalala sa atin pong mga local government units na kinakailangan pong tumugon at maging kabahagi para po masiguro ang kaligtasan po ng ating mga kababayan. Dito naman po tayo sa ulot mula sa DENR National Capital Region. Dito po, no, sa kanilang naitalangan 94% na survival rate sa limang NGP sites dito po sa Quezon City. Binisita at isinagawa po ng DENR National Capital Region sa pamamagitan ng Conservation and Development Division ng inspeksyon sa limang National Greening Program o NGP sites na matatagpuan sa BF Homes Park, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Sa pauna po ng Production Forest Management Section ng Conservation and Development Division, isinagawa po ang masusing site inspection upang masuri ang kalagayan at patuloy na paglago ng mga itinanim na puno at halaman sa mga nasabing lugar. Sabi nga po natin ngayon na kabi-kabila po, no, yung mga naranasan nating pagbaha. Ngayon din talaga dapat po tayong ma-remind kung gaano po kahalaga yung ating mga puno, kung gaano po malaking makatutulong itong bawat isang punong ito na dapat din po nating pangalagaan. Batay nga po sa isinagawang assessment, nakapagtala ang limang NGP sites ng average survival rate na 94%. Kabilang sa mga naitalang katutubo at mahalagang species sa mga site, ang Nara, Mulave, Batino, Bignaya, Banaba, Palawan Cherry, Kamagong, Tindalo, Dao, Toog, Dita, at Guyabano at iba pa pong mga uri ng puno. Mahalaga po ang regular na monitoring at site assessment upang matiyak ang patuloy na survival at maayos na paglago ng mga itinanim na puno, gayon din ang pagpapanatili ng ecological function ng mga reforestation areas sa Kalakhang, Maynila. Muli po, no, hindi natatapos sa pagtatanim, hindi po natatapos sa mga tree planting activities itong pagnanais po natin na muling mapalago at magkaroon ng mas malawak pang mga green spaces dito po sa Metro Manila at sa iba pang panig ng ating bansa. Yung mga tree planting activities, yung mga nakikita po nating photo ops na nagpapakita na nakapagtanim tayo ng mga puno, ito po isimula lamang yung monitoring at yung pagsiguro na lalaki, lalago at magso-survive ito pong mga punong ito at eventually lalaki at lalago. Ito po yung gusto nating makita at ito po, no, ay pakikinabangan ng atin pong mga susunod pang henerasyon. Kaya po nakakatuwa itong 94% survival rate na ito at nais natin na masiguro magtuloy-tuloy, wala pong maging problema along the way upang maging malaki at mayabong po itong mga punong ito. Sa pamamagitan po ng patuloy na technical na suporta ng DNR-NCR ay katuwang mga lokal na pamahalaan at komunidad, isinusulong ang pangangalaga ng urban biodiversity, carbon sequestration at mga luntiang espasyo tungo sa mas luntian at napapanatiling Metro Manila. Muli po, maaari niyong sundan ang social media platforms ng atin pong DNR at ng DNR National Capital Region para sa iba pang ulat at impormasyon. Ang oras po natin, 3:22 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
3: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ang gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
2: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
3: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
2: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
1: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
4: Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas.
5: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
1: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
5: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
1: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
5: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
1: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
4: Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas.
6: Anak! Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
7: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
7: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
7: Fake news yan! Mali!
10: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
11: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
12: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
12: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Set your mind to think green. Green Mindset, pairali natin.
5: Ang oras po natin at 3:27 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin na dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating mga kwentuhan at talakayan ngayong hapon, dito naman po tayo sa iba pang kwento patungkol po sa patuloy na pagtiyak ng ating DENR sa kaligtasan po ng iba't ibang uri ng buhay ilaga. Dito po tayo sa ulat mula sa DENR National Capital Region. Ang DNR MEO South, agaran pong iniligtas ang isang sugatang Black Crown Knight Hero. Agaran po nagsagawa ng retrieval operation ng DNR Metropolitan Environmental South para sa isang Black Crown Knight Hero na iniulat na nasugatan matapos mahulog mula sa puno habang umuulan. Ayon sa isang concerned citizen na una pong nakapansin sa ibon, nakita itong may pinsala sa kanyang kanang pakpak. Agad itong iniligtas ng kanilang pamilya at ipinaalam sa DNR upang mabigyan ng agarang lunas at wastong pangangalaga. Matapos ang maingat na retrieval, dinala ng DNR MEO South Enforcement Unit ang naturang ibon sa Biodiversity Management Bureau, National Wildlife Rescue and Research Center para po sa pagsusuri, gamutan, veterinary care at rehabilitasyon. Ngayon po no, sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin itong larawan ng natura pong ibon na ibinahagi ng ating DENR NCR. Ayon po sa kanyang kwento, karaniwang matatagpuan ang Black Crown Knight Hero sa mga wetland habitat gaya po ng ilog, lawa, estero at latian. Bilang bahagi ng wetland ecosystem, nakatutulong ito sa pagpapanatili ng balanse ng kalikasan sa pamamagitan ng pagkain ng maliliit na isda, palaka, crustaceans, insekto at iba pang maliliit na hayop. Hinihikayat ng DNR NCR ang publiko na huwag basta hulihin, alagaan o ilipat ang mga sugatang wildlife o buhay ilaga. Sa halip, agad na i-report ang mga ito sa pinakamalapit na DNR office o kinauukulang wildlife authorities upang matiyak ang ligtas at wastong pagresponde at pangangalaga. Muli po, tayo po ay saludo at lagi po nagpapasalamat sa ating mga kababayan, sa ating po mga concerned citizen na sa mga ganito pong insidente, kung mayroon po kayong nakita at namataan na mga buhay ilaga tulad po no, itong mga ibon na maaaring hindi po kayo pamilyar. Kaya naman po ang pinakatama po natin gawin ay agad makipag-ugnayan sa atin po mga local authorities, sa atin po ng DENR para sila po mismo ang rumesponde at tumulong sa retrieval at sa kinakailangan po medical attention and rehabilitation ng mga ganito pong uri ng hayop. At ngayon po no, na panahon ng tag-ulan, masama po yung lagay ng ating panahon. Hindi lamang po tayong mga tao ang apektado, maging yung mga hayop, ito pong mga buhay ilang tulad po ng mga ganitong ibon na naghahanap ng kanilang kanlungan at ligtas na lugar sa panahon po no, ng kanilang involvement sa mga aksidente. Tayong mga tao rin po ang makakatulong sa kanila. Kaya naman po, agad tayo makipag-ugnayan sa atin pong DNR at mga local authorities para po sa pagbibigay ulat sa mga insidente po no, o mga ganitong uri ng wildlife sightings. Dumayo naman po tayo ng Bicol. Ito po no, may mga ibinahagi pong napakagandang mga larawan. Ito ng DNR Bicol bilang bahagi po ng kanilang isinagawang biodiversity monitoring. At ilan nga po sa mga kanilang namataan at nakita po no, dito sa kanilang monitoring na ito ay ang Philippine Duck at the Golden Crowned Flying Fox. Ilan lamang po ito sa mga species na kanila po nga naitala dito po sa kanilang recently na isinagawang biodiversity monitoring. At ngayon po sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin itong mga nagagandahang larawan ng mga ibon at iba pa pong uri ng mga hayop na kanila pong naispatan at nasilayan during their biodiversity monitoring. At itong mga larawan pong ito ay maaari nyo rin makita sa kanilang Facebook page na DENR Bicol. Sa kanila pong ibinahaging impormasyon sa pangunguna nga po ng Department of Environment and Natural Resources Bicol, katuwang ang Protected Area Management Office ng Bongsanglay Natural Park at Tikaw Burias Pass Protected Seascape ay naging matagumpay po itong second semester biodiversity monitoring system na isinagawa dito po sa Barangay Halang Bang Baybay sa May San Pascual sa May Masbate diyan po sa May Bicol. Ito pong naturang aktibidad ay naglalayon pong maidokumento ang kasalukuyang estado at kalagayan po ng iba't ibang uri ng flora and fauna at ma-assess ang kondisyon ng atin pong mangrove ecosystem sa lugar upang magkaroon po ng mga sapat na scientific data na magsisilbi pong batayan sa pagbuo ng ilan pang mga regulasyon at polisiya sa pangangalaga po ng mga naturang protected areas. At kabilang nga po sa highlight ng monitoring activity na ito ay ang observasyon at photographic documentation ng ilan sa mga wildlife species na naninirahan dito po sa naturang mangrove at coastal habitat. At dito nga po no, sa mga larawan na kanilang ibinahagi at ilan po no, sa kanilang mga naitala, ito nga pong Philippine Duck, isa pong endemic species na kabilang po no, sa mga vulnerable sa ilalim po ng DENR Administrative Order No. 2019-09. Ganun din itong Giant Golden Crowned Flying Fox, isa rin pong Philippine endemic species na kabilang naman po sa mga critically endangered sa ilalim pa rin po no, ng DENR Administrative Order No. 2019-09. At ilan pa po sa kanilang mga manasilayan during the biodiversity monitoring ay ito po Eurasian Whimbrel, gayon din itong Great-tailed Tattler, magkapwa po mga migratory shorebirds, gayon din itong Straight-head Heron, Little Egret, ito pong Collared Kingfisher, Pacific Swallow, Garden Sunbird, Philippine Bulbul, gayon din itong Coleto, Large-billed Crow, at Eurasian Tree Sparrow. So ilan lamang po ito no, sa kanilang mga naispata na kuhanan ng larawan at nadokumento po dito sa isinagawang biodiversity monitoring. At ito po nga pagkakakita dito po sa ating mga resident endemic species, ito din pong ilan sa mga threatened species at mga migratory species ay pagpapatunay po kung gaano kahalaga at gaano po kaimportante na mapangalagaan po natin itong mga protected areas na ito at mapangalagaan ang mangrove ecosystems sa lugar dahil ito po ay nagsisilbi nilang tahanan at para po no, doon sa mga migratory birds, nagsisilbi po itong pansamantalang pahingahan. Kaya naman po ang patuloy na panawagan ng ating DENR at ng ating DENR Bicol na maging kabahagi po tayo sa pagprotekta nitong mga naturang species na ito at lalong-lalo na po sa pagprotekta sa kanilang natural habitat. Muli po, no, napakaganda nitong mga larawan na ibinahagi po ng DNR Bicol. Kaya naman po, no, maaaring yung bisitahin ang kanilang social media platforms. Search nyo lamang po ang DNR Bicol para mismo nyo rin pong makita itong mga larawan nitong mga endemic species. Kayun din itong ilan sa mga migratory birds na atin pong naismatan sa kanilang isinagawang biodiversity monitoring. Dito naman po tayo sa kwentong ibinahagi ng DENR Northern Mindanao. Nako, sumisid naman po tayo ng karagatan. Ito pong DENR 10, katuwang ang mga institusyon, ay sinuri naman po ang marine ecosystem sa Panaon, Misamis Occidental. Ang DENR 10 sa pamagitan po ng Community Environment and Natural Resources Office ng Oroquieta City ay sumuporta sa sinagawang pagsusuri sa mga bahurang corales at mga kaakibat na uri ng isda sa marine protected area ng Panaon at Dunipot Daco Reef sa Panaon, Misamis Occidental. Dito pong nakalipas na August 5 to 7. Ngayon po sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita rin po natin itong nagagandahang mga larawan, kung gaano po kaganda sa ilalim ng dagat at kung gaano po kaganda itong mga bahura, ito pong mga coral reefs dito po sa bahaging ito ng Misamis Occidental. Pinangunahan ng marine biologist na si Darwin Makalisang nang nasabing kagawaran ng pagsusuri. Katuwang ang University of Science and Technology of the Philippines Panaon, Philippine Coast Guard at Local Government Unit ng Panaon. Layunin po ng aktibidad na masuri ang kasalukuyang kalagayan ng coral reef ecosystem at ng mga komunidad ng mga isdang naninirahan dito. Mga nakalap na datos ay magsisilbi pong batayan ng impormasyon para sa pag-update ng Integrated Coastal Management Plan ng LGU Panaon para sa 2027 to 2031. Ito pong mga ganitong uri ng monitoring ay pagpapakita kung gaano po kahalaga na makita po natin ang aktual, maobserbahan po natin ang kalagayan po ng ating coral reefs at yung mga isda po at iba pang mga uri ng lamang dagat na naninirahan po dito. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, layunin ang nasabing kagawaran at mga katuwang nitong institusyon na palakasin ang pamamahalang nakabatay sa siyensya, pangangalaga at proteksyon sa mga coral reef at iba pang yamang dagat ng Panaon upang maisulong ang pangmatagalang pagpapanatili at kalusugan ng coastal ecosystem ng munisipalidad. Muli po, bisitahin nyo lamang ang Facebook page ng DNR Northern Mindanao upang personal nyo rin pong makita at masilayan itong mga nagagandahang larawan sa kanila pong isinagawang marine monitoring dito po sa bahagi ng Panaon, Misamis Occidental. Ang oras po natin, 3:40 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
4: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: PR1043, now boarding.
7: Hey, that's us!
8: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
9: Dreaming of love while cruising at high altitude.
10: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
9: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
8: brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
10: Oo, ang ganda pa naman ng kanta.
9: Leave all your worries as we soar over the clouds.
8: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
9: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
9: Ang tangi kong pag-ibig.
7: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
0: Kabataan, kasama sa usapan.
3: RG Radyo Magazine 1278.
12: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
13: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Set your mind to think green.
14: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
4: Green Mindset.
5: Ang oras po natin, 3:45 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito, bigyang daan naman po natin ang ilang mga pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters nationwide. Provincial Government of Ilocos Norte Environment and Natural Resources Office makikipag-ugnayan sa DepEd sa pagsasagawa ng R2R o Ridge River to Reef Initiative. Mula po sa Radyo Pilipinas, Lawag, may pag-uulat si Ronnie Dorilag.
15: Radyo Magazine. Report.
16: Plano ng Environment and Natural Resources Office ng Provincial Government ng Ilocos Norte na makipag-ugnayan sa Department of Education upang magkaroon ng partisipasyon ang mga estudyante sa mga aktibidad sa ilalim ng Ridge River Tariff o R2R Initiative. Ito ay matapos ang pagsasagawa ng R2R Initiative sa Barangay Baruyan, Bangi, Ilocos Norte sa pamamagitan ng Coastal Cleanup at Tree Growing Activity na inisyatibo ng Office of the Presidential Assistant for Northern Luzon at ng DENR. Ayon kay Environment Program Officer Joji Jimenez, maganda sana na may partisipasyon ang mga estudyante lalo sa weekend sa kabila na umiiral ang polisiyang undisturbed learning ng DepEd sa ilalim ng three-term calendar. Dagdag ni Jimenez na mahalagang maitanim sa isipan ng mga kabataan ang kahalagahan ng pangangalaga ng kalikasan dahil sila rin naman ang makikinabang sa takdang panahon. Maalalang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isang malaking banta ang climate change na kailangang magtanim ng maraming puno at reforestation upang labanan ang lumalalang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
15: Radyo Magazine. Report.
5: Samantala, Nueva Ecija pinarangalan ng DENR Environmental Management Bureau Region 3 sa kanilang Environmental Summit 2026. Mula po sa Radyo Pilipinas, sa Tayug, may pag-uulat si Leslie Gemino.
15: Radyo Magazine. Report.
17: Kinilala ang natatanging pagsisikap ng pangalang palalawigan ng Nueva Ecija sa pangalaga ng kalikasan matapos itong parangalan sa ginanap na Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau Region 3 Environment Summit 2026. Personal na tinanggap ni Claire Balantac, Officer in Charge ng Environment and Natural Resources Office Nueva Ecija, ang nasabing pagkilala para sa lalawigan. Ang parangal ay ginawad bilang bunga ng matibay na pagtutulungan ng PG&E, mga component LGUs at mga Nobles Ecijano pagdating sa pananatili ng kalinisan, tamang pamamahala ng basura at pagsusulo ng mga programang nakatuon sa sustainable development. Nag-ikot ang buong summit sa temang One Planet, One Future, Advancing Environmental Stewardship. Ang tagumpay na ito ay patunay sa patuloy na pagsusulong ni Governor Aurelio Umali ng mga programang naglalayong makamit ang isang mas malinis at luntiang Nueva Ecija na mapapakinabangan hanggang sa susunod na henerasyon. Hinikayat din ng pamahalaan ng bawat mamamayan na sama-samang pangalagaan ng kalikasan bilang responsibilidad at pamana ng lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
15: Radyo Magazine. Report.
14: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
18: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
22: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset. Set your mind to think green. Green Mindset, pairali natin.
5: Sampung minuto na lamang po bago mag-alas 4 ng hapon at bago po tayo magtapos sa ating kwentuhan ngayong hapon, muli po ng atin pong paalala, bagamat ngayon po no ay nakasilay po tayo ng liwanag mula po no sa ating araw, bagamat bahagyang mabuti po ang lagay ng ating panahon ngayon, ang atin pong paalala at ang paalala ng ating Department of Health para po no sa ating mga kababayan sa mga kaugnay pong sakit na kasabay po no ng panahon ng tagulan. At kabilang nga po dyan, ito ang sakit na dengue. At gaya po ng laging paalala ng ating pong mga otoridad at ng ating pong pamahalaan, ito pong sakit na dengue ay nagsisimula po no kapag nakapangitlog po yung ating mga lamok. Kaya naman po no, dumadami at mas mataas po yung tsansa ng pagkakaroon ng sakit na dengue. Kaya naman po no, ito po yung mga sintomas na dapat nyo pong tandaan. Ang paalala nga po ng ating Department of Health, ito pong lagnat, pagpapantala, pagkahilo, pagsusuka at pananakit ng katawan, kalamnan at mga mata. Ito po ay mga sintomas ng pagkakaroon ng dengue. At ang paalala po ng ating Department of Health, maaga pong magpakonsulta kung mayroon pong nitong mga nabanggit na sintomas ng dengue. Kinakailangan po na maging maaga pa at maging sigurado. Ang simpleng trangkaso ay maaaring sintomas na po ng dengue. Kaya naman po, agad na kumonsulta sa inyo pong mga health centers. At paalala nga po na magpakonsulta po sa inyong mga healthcare workers sa unang sintomas pa lamang ng dengue. At tandaan po na mayroong PhilHealth package kung sakaling kinakailangan ng gamutan sa ospital. At ito po yung mga warning signs ng malubhang dengue na dapat nyo pong bantayan. Kabilang po sa mga warning signs ng dengue, ang pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagdugo ng gilagid, pagdugo ng ilong, pagsuka po ng dugo. Gayun din yung pagkakaroon ng dugo sa dumi ng tao at panghihina. Ang malubhang dengue ay nangangailangan po ng atensyon ng ating mga doktor at espesyalista. Ang warning signs po ay kadalasang lumalabas matapos mawala ang lagnat ng may sakit. Muli po, ito ay warning signs na dapat po nating bantayan. At syempre po, hindi po biro itong dengue. Kaya dapat po nating talagang bantayan po ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay kung magkaroon po nitong mga sintomas na ito. At syempre, ang lagi po nating gusto no, ay maiwasan na huwag po tayong magkaroon nitong dengue ito. At ang sabi nga po ng ating mga eksperto, kung wala pong kitikiti ay wala pong lamok. Kaya naman po ngayon na medyo mabuti-buti po no yung malagay ng ating panahon, i-priority po natin yung paglilinis. Siguraduhin po natin na wala pong mga naipong tubig, wala pong naipon na mga tubig ulan sa ating pong mga tahanan at sa paligid po ng ating mga bahay kung saan pwede pong mangitlog at pwede pong magparami yung atong mga lamok na ito. At yung paalala nga po ng ating Department of Health, yung 40 na taob, taktak, tuyo at takip. Lagi niyo po yung gawin at siguraduhin na wala pong maiipong tubig sa inyong mga tahanan na pwede pong pamahayan ng lamok. Muli po, maaari niyo pong sundan, bisitahin ang social media platforms ng atin pong Department of Health para makita at mabasa niyo po itong mga paalalang ito. Ito po yung mga simpleng paalala pero baka nakakalimutan po natin. Kaya mahalaga po na muli natin itong balikan at basahin at syempre i-perform po natin para po sa ating kaligtasan at sa atin pong kalusugan. Muli po, ito ay paalala mula po sa ating Department of Health. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Nais po nating pasalamatan ng ating technical side kasama si Sir Julius Unga, Basam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama niyo po tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama inyong frenny Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga!
15: Trending issues na pinag-uusapan!
23: Mga programang aabangan!
24: Agahan hanggang hapunan!
8: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
24: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
25: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
27: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
28: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
29: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
30: Radyo on the go.
29: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
31: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
32: PBS Receiver.
31: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
29: Libre to ha?
32: Walang bayad?
29: Oo, walang bayad!
32: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
10: Interesting na usapan.
33: Hindi heavy.
34: Tugtugang chill.
10: Suave.
35: Learning from home na hindi boring.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
36: This is a public service announcement.
37: Discipline is the key.
38: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
39: Kilatisin ang sarili,
38: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
39: Importante rin na ating laging isipin,
38: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
39: Isang mahalagang paalala
38: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
36: This is a public service announcement.
40: A public service announcement
36: from PBS,
40: Presidential Broadcast Service
36: at Radyo Pilipinas,
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
41: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Bubungad sa umaga.
0: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
42: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon.
10: GIS, your general information station. Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
38: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
43: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
38: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
44: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
4: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
4: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
6: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
4: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
2: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
4: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
6: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
2: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
7: Sa entertainment scene, updated ka ba?
9: Swak na budget recipes,
7: light na buong family.
11: Tala kayang makakalikasan.
7: Anything under the sun.
37: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
40: This is a public service announcement.
37: Discipline is the key.
38: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
39: Kilatisin ang sarili.
38: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
39: Importante rin na ating laging isipin.
38: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
39: Isang mahalagang paalala
38: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
40: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
40: from PBS, Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
16: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
14: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
16: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
14: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
16: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
14: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
16: Naku iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
15: Radyo Pilipinas!
23: Radyo! Publiko!
15: Radyo Pilipinas!
37: Tamang impormasyon!
17: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
18: Aliw na kwentuhan!
39: Kabataan, kasama sa usapan.
40: Radyo Magazine 1278.
2: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join.
0: Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura! Iskultura!

Sama-sama natin tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo pa'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. Mga ka-frenny, sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong frenny Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras sa kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Siyempre, ating papag-uusapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At babatiin din natin ang isang magandang hapon ng

0: na at i-search ang PBS Receiver. Ito po'y libre niyong may da-download sa ating Google Play Store and Apple App Store. Maaari niyo pong mapakinggan dito sa ating mobile app ang iba't ibang radio station under po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At mga ka-friendly, live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, mga ka-friendly, maaari nating mabalikan ang ilan sa mga kwento ng mga naging panauhin natin dito sa iba't ibang programa ng Radio Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Ano pang hinihintay natin, mga ka-friendly? Simulan na natin ang ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan kasama ang inyong friendly Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin kasama ang ating friendly na si Maru
2: dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura.
2: Iskultura, Iskultura.
0: Mga ka-friendly, possible pala na masuot natin mula sa mga modern na mga kasuotan na nakikita natin sa ilang mga shops, sa ilang mga mall, with a touch of cultural or culture and heritage na kung saan ipinagmamalaki natin na maidala pa rin natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay yung kultura natin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, mula sa mga gawa ng ating mga proudly local artisans. Kaya ngayong hapon, yan po ang ating pag-uusapan. At meron po tayong makakasama ang nasa likod po ng Nino Franco, ang kanilang creative director na si Sir Wilson Limon. Magandang hapon po, sir, and welcome po dito sa programang Iskultura.
3: Magandang hapon po, Miss Mary Rose, and magandang hapon sa lahat ng nakikinig ng Iskultura, and it's an honor to be here with you po this afternoon.
0: And sir, ito nga po ay usap-usapan online. Ito pong inyong Nino Franco. Maaari niyo po bang kwentuhan kami, sir, paano po ninyo binuo itong Nino Franco?
3: Actually, yung brand ko, which is Nino Franco. Nino Franco is actually my middle name.
0: Mm-hmm.
3: So ginamit ko siya as brand name. So thesis ko to nung college. So I'm born and raised in Davao City, but I never got the chance to explore our culture. Parang nakikita ko lang yung mga iba't ibang ethnic groups during festivals like Araw ng Davao or Kadayawan.
0: Mm-hmm.
3: Pero hindi ko alam yung meaning or yung storya behind dun sa mga damit or sa mga suotan, sa mga sayaw. Not until nag-thesis ako sa Philippine Women's College under Bachelor of Fine Arts, mm-hmm. major in fashion design. So since meron kaming 11 ethno-linguistic groups in Davao City alone. So isa sa thesis namin yung kailangan namin gawin is to modernize the traditional and the ethnic and make it into something very contemporary and ready to wear. So since wala akong idea nun and it's a thesis, so nag-search ako, nag-google lang ako weavers, artisan. So may mga lumabas na pangalan. So in-interview ko si, sa Davao City, there's a Bagobo Tagabawa artisan, si Bay Arlene Salazar.
0: Mm-hmm.
3: So she is known for her pangulabe. So yung pangulabe, yun yung term ng ornate beading ng mga Bagobo Tagabawa. And then nakapunta din ako sa Bansalan, sa Davao del Sur. Na-meet ko naman si Vivencia Mamites. Isa naman siyang weaver ng inabal. So yun yung traditional fabric ng Bagobo Tagabawa. So since then, naisip ko kasi, before pa my thesis, I've been accepting ng mga wedding gowns, mga debut gowns. Pero iniisip ko parang hindi pa rin yung gusto kong gawin.
0: Mm-hmm.
3: Parang after din ng college, nag-apply pa ako sa isang brand because gusto ko din matuto pa sa industry, but I realized I don't want to work from 9 a.m. to 5 p.m.
0: Mm-hmm.
3: And when I go home, I don't feel fulfilled. Hindi ko na feel yung impact ng trabaho na ginagawa ko. Until, ayun, I decided na I want this. Nung na-meet ko yung mga artisans, gusto ko to gawin as the brand. Gusto ko maging avenue yung brand ko na mas maging makatulong pa ng mga ibang artisans and maka-focus on highlighting traditional craftsmanship and make it really relatable and contemporary. Mm-hmm. So, ayun po.
0: Nako, congratulations, sir, kasi napakaganda po at na marinig na naisakatuparan natin yung inyong thesis na kasi yun nga po, yung ganitong klaseng

0: yung process na ko, or habang pinapakinggan ko po kayo, parang napakahaba na po nitong process nung ginawa po ninyo itong Niño Franco. And kumusta naman po yung feeling, of course, kasi from a student, habang ginagawa nyo to, habang pinag-aaralan nyo po ito, until maging young entrepreneur po kayo, may mga challenges po ba? Of course, kasi sa economy natin ngayon, na minsan po talaga napakahirap mag-build up ng sarili po nating pangalan.
1: Yes, actually, Miss Mary, sobrang challenging for me because I never had that seed money. Kumbaga, wala akong puhunan to start my brand. Ang nangyari lang, as in, matyaga lang talaga masinop. I started with 1,500 pesos.
0: Wow.
1: So, ginawa ko that. Nag-ukay-ukay ako. So, nagbenta muna ako ng mga ukay-ukay na damit. So, curated siya na ukay-ukay. So, I focus on skirts, parang mga garterized skirts. So, hanggang sa nakabenta ako at nakaipon ako ng pera. So, yun yung inumpisahan ko ng isang design. So, meron akong isang shirt. I call it the mandala shirt. Na yun yung pinakaunang design na gawa ko. Hanggang sa nag-reproduce kami, hanggang sa nakapag-ipon ako. And then, I joined the competition. So, syempre, as a young designer, you would expose yourself, sasali ka ng mga competition. But, I've been joining competition since 2011. Pero, hindi ako nanalo. Pero, for me, okay lang yun. Kasi, being part of the competition itself, ano na yun, winning moment na sa akin yun. Kasi ang dami ko na matutunan, ang dami ko ma-experience. Not until noong 2016, I joined a competition in Davao City and I won. It's a stellar young designers competition. I won the grand prize. So yung ano naman nun is contemporary. Doon na nag-umpisa yung ano ng Niño Franco din na mas naging marami na yung ginawa kong designs. And naging stepping stone yung competition na yun. Ginamit ko yung prize ko to have like more styles. And then part kasi ng premyo is an exposure in Manila Fame. So it's a trade show in Manila. So doon nakapag-meet kami ng mga buyers. So doon nagsimula na mas nakilala yung brand ko.
0: First of all, sir, congratulations. Kasi habang pinapakinggan ko, kasi yun po talaga yung totoo po yung sinabi nyo. Yun po talaga yung pinakamagandang madala natin sa ating pamumuhay. Yung experience na, yung mga experience na nararanasan natin. And hindi po biro yung ganyang courage, yung lakas ng loob din po. Of course, na magkaroon po kayo na sumali din sa mga ganyang contest. And totoo po kasi yung ganyang mga contest talaga ay makakatulong po sa atin to widen our connections also para maipakilala kung anong meron tayo. And nabanggit nyo nga po kanina, sir, nag-umpisa kayo sa mga ukay-ukay. Nako, sir, may mga napakinggan din po kaming mga naging guests natin dito sa ating programa. Nako, saan dyan din po talaga nagsisimula. And hindi dapat, ma-share ko lang din na hindi dapat yan ikahiya kasi talagang kasi yung iba po sa atin iniisip kasi ay ukay-ukay lang yan. Pero hindi natin naiisip na pwedeng doon magsimula yung creative mind ng ating mga designer like you, Sir Wilson, para yung iba nga po bumibili ng ukay-ukay, di kaya naman tapos ginagamit yung iba't ibang tela, iba't ibang beads, iba't ibang design ng mga binibili nilang damit sa ukay-ukay, tapos doon sila magkakaroon ng parang nagiging malikot yung kanilang isipan para gumawa ng sariling design. And kumusta naman po yung ganong experience, sir, para sa mga nanonood din, mga taga-subaybay natin na nais din magsimula tulad po ninyo, na minsan natatakot po silang sumali sa mga contest?
1: Naku, for me talaga, kailangan lang matatagang loob mo. At saka, okay naman to, of course, you always aim, ay, kailangan manalo tayo. But I think, mas kailangan mong i-enjoy yung moment. Mas kailangan na parang, don't think of it na parang, ito lang kailangan manalo ko, kailangan ito lang yung goal ko. Yes, sure, may goal tayo. Pero, of course, you really have to enjoy your journey. And dun ka talaga, mas magiging ma-challenge ka, maano yung magwa-widen yung perspective mo. So, sali lang ng sali sa mga competitions.
0: And nabanggit niyo po kanina, sir, na parang nagkakaroon po kayo ng immersion, no? Kung saan pinupuntahan niyo po yung ating mga tribal groups dito po sa Mindanao specifically. Kumusta naman po yung experience na ganun? Bakit po ganun po yung inyong pag-iisip? Kasi yung iba, of course, kapag nagtatayo yung iba, mostly internet na lang. Then, saka na lang muna nila ginagawa yung pupuntahan yung ating mga local artisan. Pero kayo, sir, talagang yun yung priority niyo na mapuntahan muna yung ating mga tribal groups.
1: I think because it's coming from my background of, it was my thesis in college. So, thesis-based yung format na ginagawa ko. And of course, for me also, personally, it's how I want it to be na makilala ko muna yung mga artisans natin before engaging work with them. Parang iba kasi yung pumunta ka mismo kung saan yung lugar nila, makikita mo yung environment nila, mas it's a deep connection kasi. It's building your relationship with the artisans because I don't treat them na, okay, parang supplier lang kayo or yeah. ganito. Parang they are our co-creators. Wala yung brand namin kung wala sila mismo. Mm. So I really value immersion. Last year, I went to Holosulu kasi mas gusto ko pang kilalanin, mas gusto ko pang makita right in front of my fresh pair of eyes na how they do the weaving, how they do the embroidery. Kasi dun ko, dun pa lang yun, mas ma-appreciate ko yung ginagawa nila at mas mabibigyan ko siya ng importansya. And that's how I'd be able to recreate their current or their traditional embellishments or designs. Mm.
0: That's good to hear, sir. Kasi syempre, mas gusto nating may angat yung ating kultura and yung sarili nating tatak ng pagiging Pilipina. And matanong din po namin, sir, kumusta naman po yung inyong experience? Paano po yung process po nung pakikipag-collab po ninyo sa kanila?
1: When working naman with ethno-linguistic groups or yung mga artisans, usually tinatanong ko, or sino yung, like, usually kasi meron silang mga head doon na assigned sa mga arts and crafts. And then, chinecheck ko muna kung, or skilled ba sila sa weaving, or saan yung mas, iba-ibang lugar kasi may kanya-kanya silang mga strengths.
0: Yeah.
1: So, usually naman, most of them, open na sila sa mga ganito working with designers, so very sanay na sila. But I may share, if I may share lang, I had this opportunity also to immerse sa taga-Kaulo community doon sa Sarangani, sa Lumabat. So, ang ginawa namin, meron kaming ritual na pinreform. So, before ka makipag-collaborate with them or you engage creative work with them, meron kaming isinagawang ritual. So, may pray over, may mga ganun silang specific na fina-follow na mga ritual. So, of course, we're very much ano naman to comply. And we respect naman the traditions na until now ginagawa pa rin nila.
0: Yes, of course. And maganda po yung nabanggit nyo, sir, no, na bago tayo sumabak talaga sa pinaka-purpose natin, communicating with them, eh, respetuhin muna natin yung kanilang culture. Kasi, of course, tulad nga po ng nabanggit nyo, may mga ritual pa po palang ginagawa. Ano po yun, sir? Kumbaga, pagpunta nyo po dun sa lugar na yun, ginawa nyo po muna yung ritual before anything else?
1: Yeah, so of course, in-endorse din ako nung mayor doon kasi parang I've been working naman din with them. Sabi ko, baka mayroon pang open na gusto makipag-work or gusto makipag-engage with mga creatives like me. So yun, sabi nila, before we can do this, ano, para at least guided tayo ng Panginoon sa ating ginagawa.
0: Ayun, yun naman po yung maganda pakinggan kasi sir, bukod sa talagang yung advocacy natin to help them, to help their community also, yung mapangalagaan po natin yung culture na meron sila and also yung nilalagay po natin yung sarili natin doon sa community mismo nila. And sir, yung habang sinesearch ko din po ang inyong mga previous interviews, may mga nabanggit po kayo sa isang panayam, yung mas pinili po ninyong tawagin bilang creative director kaysa designer. Ano po yung kwento dito?
1: Actually kasi parang sabi ko nga na mas comfortable ako i-address na creative director rather than a designer. Kasi for me kasi pag designer, ikaw talaga nag-isip lahat from based on my understanding. And then creative director kasi I work with artisans and I consider them designer themselves. And even sa team ko, malaki yung marami akong ini-engage sa mga creatives din. Like I have an ilan yung mga artisans na nakakasama namin. So, kaya mas prefer ko creative director kasi ako lang yung pumipili ako ng mga patterns or colors. But per se, hindi ko naman siya talaga 100% na idea ko lang. So, I want to credit all the people engaged in the project.
0: Nako, Sir Wilson, thank you for that kasi napakalaki po niyang step para mas maiangat po natin yung kanilang culture. Since ito po ay about sa clothing brand po natin, hindi lang yung sariling mismong advocacy natin, of course yung advocacy din nila na mapalagaan kasi sa modern technology and modern na pamumuhay natin ngayon, minsan nakakalimutan po natin na yung kumbaga, kung sino po talaga yung priority na dapat nating mabigyang pansin aside from na gusto natin din na is may angat yung sarili nating pangalan. And sir, dito po sa Niño Franco, dito po base sa mga kwento na naibahagi niyo sa amin, paano po kayo nakakatulong na makapagbigay ng sapat na pamumuhay or yung parang kabuhayan, of course, and pagbibigay din ng empowerment, lalong-lalo na po sa ating mga local artisan?
1: So yeah, with Niño Franco, we've been working with ethno-linguistic groups or artisans for more than 10 years na din. So actually, aside sa brand ko, I'm also a consultant at the Department of Trade and Industry, so Region 11. So what I do is, pupunta kami sa mga iba't ibang, not just ethno-linguistic groups or artisans or mga ethnic communities, even mga women-led organizations. Mm. So, under product development naman ako. So, ibig sabihin, tinutulungan ko sila paano mas ma-innovate yung mga products nila, especially with the different kinds of, even mga colorways or mga silhouettes or ibang design. Binibigay namin yung design sa kanila so they can sell that design sila mismo. Kasi these are existing communities na nagbebenta na din ng kanilang mga produkto. Mm-hmm. So tinutulungan namin din sila how to modernize, how to like, mag-a-advise kami, pwede itong gamitin nyo na tela, i-mix nyo with this fabric. So yun, isa din yun sa mga advocacies ko.
0: Mm-hmm. And since napag-usapan nga po natin itong clothing brand, curious po kami, can you describe to us, sir, ano po yung iba't ibang pattern, iba't ibang klaseng mga materials yung inyo pong ginagamit dito sa ating mga modern na mga clothes na sinusuot po natin?
1: So, with Vinnie Franco, madalas kaming gumagamit ng embroidery. Mm-hmm. So, yung embroidery natin is, meron kami sa Lake Cebu in South Cotabato, and meron din sa Holosulu. And meron din iilan sa Abra. And then, gumagamit din kami ng Mindanao ikat. So, this is contemporary na cotton na yung ginagamit para mas malambot, mas pwedeng labhan. And mostly mga patterns din ng Bagobo Tagabawa, yung mga beadworks na highlight din namin yun. Mm.
0: Sir, matanong ko lang din kasi nung tinignan ko rin po ang inyong page, paano niyo po binabalanse din po yung kunyari yung pattern na ginagawa ninyo sa mismong laki din and space nung damit na ginagawa po ninyo?
1: I think doon na pumapasok yung creative direction ko and yung siguro my taste as an artist. Mm. Kasi for me, I want to balance. I don't want it to make it very much heavy sa embroidery or may mga specific naman kami. May design din kami na ganun. But gusto ko kasi i-cater lahat ng market. So yung iba, they don't want very vivid patterns. Gusto nila accent lang. So we also have that option. So I base it more on my creative side and kung ano yung mabenta sa market.
0: Mm-hmm. And sir, nakikita nga rin po natin, nagkaroon po rin po kayo ng collaboration with the Miss Universe 2018 na Catriona Gray. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan dito?
1: Yes, so nung first encounter namin with Kat was nung 2018. Mm-hmm. So may nag-reach out sa akin na stylist niya, si Ton Lau, and nagpagawa siya ng skirt. That was June. Mm-hmm. Tapos come December, actually nawala na sa isip ko na gumawa kami ng skirt for her. So sinuot niya sa Miss Universe at nagulat na ang ingay ng Instagram namin. Kasi tinag na niya kami, tapos ang daming nag-follow. So since then, suot na niya yung brand namin. As in, malaking platform din yung nabigay ni Catriona sa amin. Na sobrang grateful ako sa kanya because she's been supportive of Filipino craftsmanship, mga ethno-linguistic groups, mga indigenous communities. Very supportive siya. And hindi niya lang sinusuot. Yes. Kumbaga, inaaral niya, kinikilala niya sino yung gumagawa. So since then, yan, inano ko na yung manager niya, kinausap ko na, hopefully in the future, we can do something like a collaboration. But until last year na kami, nag-immerse kami, pinapunta ko sila sa Davao, pinakita ko yung mga partner communities namin. So if you see po sa Instagram namin, meron kaming mga video episodes doon, ng mga interviews namin. Kasi gusto namin bigyan ng platform itong mga artisans na nakakatrabaho po namin.
0: Naku, nakaka-proud naman po na, of course, totoo po yung sinabi nyo no, sa mga napapanood natin na mga interviews with the Miss Universe 2018 Catriona Gray. Totoo po na hindi lang niya dinadala, sinusuot yung mga damit na kanyang pinapresent sa television or saan mang mga events, kundi talagang pinag-aaralan niya rin po. And maririnig nyo rin po yan kapag napakinggan nyo yung mga speech ni Miss Catriona Gray, talagang yung kanyang gratefulness para sa ating mga local artisan ay nandoon. And kumusta naman po yung naging reaction po, of course, ng mga nakakita na itong collaboration po na ito with Miss Catriona Gray?
1: So very excited sila kasi first time din ni Kat gumawa ng capsule collection. Mm. So especially with us, very special din tong moment na to since we created din parang, since si Catriona siya like storytelling eh. And it also aligns with our brand na gumagawa talaga kami ng videos para ito yung pinapakita namin na ito yung community, ito yung magandang mga artisans dito sa Pilipinas kasi para mas, hindi lang siya sa damit. It's a whole storytelling process na nakikita ng mga tao. So very much tinangkilig talaga nila at sinuportahan yung collaboration namin. Mm. And proceeds percentage of the proceeds, mapupunta sa chosen charity ni Catriona.
0: Wow! Congrats for that, sir. Kasi bukod sa mas pinopromote natin yung ating culture, nakakatulong pa po pala kaya tayo sa
1: thank
0: ating
1: you,
0: mga
1: po.
0: Communities. And sir, bukod dito sa inyong clothing line, meron na rin po pala kayong Nino Franco Home. Maaaring nyo po ba kami kwentuhan dito?
1: Actually, it started during the pandemic kasi syempre hindi mabenta yung damit noon. I remember nga, since diba, yung mga doctor, sila lang yung may active work noong mga panahon na yun, gumawa ako ng Nino Franco scrub suit. So, marami din akong doctors na naging client. And then, I transitioned into home pieces. So, kaya yun, it's because of the pandemic.
0: Mm-hmm. Alam niyo, sir, yung ganyang creative mind po ninyo, napakaganda na sana, no? Meron din po tayong mga friends mula sa ating agencies dito sa ating pamahalaan na makatulong. Meron po bang kayong mga collab din po sa ating mga government agencies?
1: So far, it's with the Department of Trade and Industry po. We're actively working with them.
0: Kasi maalala ko din na meron din po tayong nakapanayam dito si Director Leanyo na kung saan mula sa DOST-PTRI.
1: Yes. Kumukuha din po kami ng mga cotton sa kanila para yun po yung ipinapahabi namin sa mga community po na katrabaho namin.
0: Base rin po sa scenario sa scrub, tama po ba scrub suit?
1: Yeah, scrub suit po.
0: Yung parang may part pa rin po sa pattern.
1: May embroidery.
0: Yes. Yun po yung maganda na sinusulong din po ng DOST-PTRI na kung saan may
1: parang uniform siya.
0: Yung mga polo shirt natin. Meron nga po nga akong sinusuot dito na mula sa DOST-PTRI. Basta yung polo shirt ay yung normal na nakikita natin. Pero yung mangas niya, may pattern from our tribal groups. So, yung ganun pong pagkakataon, no, sana masuportahan po natin. Tulad po nitong Nino Franco. Bukod pa po sa mas lumalawak yung ating experience and kaalaman sa iba't ibang patterns ng culture ng ating mga tribal groups, eh mas natutulungan po natin ang ating mga local artisan. And para naman po sa, may papayo po ba kayo, sirs, para sa mga kabataan na natin na nais din pasukin yung itong fashion clothing industry?
1: I think, for me, start with your why. I mean, why are you doing this? And wag siguro, kung ano yung nag-i-ignite sa passion ninyo. Kasi don't look into all the external things. Eh. Dapat internal muna. Is this something that I really want to do? Not just because nakita nyo, ang dami ng brands, ang dami ng ganito, ganyan. Hindi dahil nainganyo kayo kasi nakikita nyo yun. Dapat mas tanungin nyo sa sarili nyo kung ito ba yung passion ko? Dito ba ako masaya? Or is this something that I really want to do long term? And of course, kailangan din natin na parang paano kayo makakatulong sa mga kapwa natin Pilipino? Isa din yung kasi sa advocacy ko, kaya I'm pushing my brand until from college, di ba? Parang pwede naman iba yung tinake ko na course or iba yung trabaho ko ngayon. Pero since ito yung why ko, since ito yung nag-i-ignite tong passion ko, kaya I think I'm still here. Like, for almost 10 years, andito pa rin yung brand ko kasi yung ginagawa namin is, it's really my passion.
0: Alam niyo, sir, habang pinapakinggan ko rin yung ilan sa mga kwento po ninyo, since ito po yung nagmula sa inyong thesis na talaga pinag-aaralan, parang everything falls into direction.
1: Actually, nag-architecture pa ako for a while. Yeah. Until nag-ship ako to design and yun na yung focus ko.
0: Yun po talaga maganda, no? Yung pag talaga pinag-aralan, pinaghandaan.
1: Yes.
0: So, everything falls into pieces na kung saan kailangan andito na tayo. Though, totoo naman po, may minsan may mga darating na challenges na hindi natin inaasahan. Pero, tulad po na nabanggit nyo, kailangan maging matatag. And of course, lakasan lang din po talaga ang loob. And sir, mabanggit, maaari nyo po ba kami nga, or maaari nyo po bang imbitahan ang ating mga taga-subaybay na suportahan? Of course, ito pong Nino Franco and ang inyong mga social media accounts. Go ahead po.
1: So, you may follow us po sa Instagram. It's at ninofranco.ph and nasa Facebook din po kami, which is Nino Franco.
0: And sir, matanong ko lang din po, nagka-customize din po ba kayo ng mga damit?
1: Yes, we also accept custom like mga barongs or gowns, but it takes 6 to 9 weeks naman po for production kasi since mahaba yung process.
0: Mm-hmm. Sir, maalala ko lang, nakita ko, ko lang din sa inyong page. Kayo rin po yung gumawa ng barong mula sa ating ASEAN Prime Minister?
1: Yes, mm-hmm. Opo. So I'm part of the roster of designers for this year's ASEAN since tayo mm-hmm. po yung host country. And meron pa pong event ng November, which is kami din po yung gagawa ng Prime Minister ng Cambodia at saka yung kanyang spouse.
0: Wow! Nako, yes. Sir, we're very proud sa inyo pong achievement. And sana mas marami pa po kayong maibahaging kwento and lessons para sa ating mga taga-subaybay na nais din pasukin itong industriyang ito. Nako, sir, maraming salamat po sa inyong oras
1: maraming
0: at panahon
1: po.
0: Na inilaan po sa amin. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
1: Thank you po. Maraming salamat po.
0: Atid pong nakapanayam si Sir Wilson Limon, ang creative director ang nasa likod ng Nino Franco. Di ba mga ka-friendly, nakakatuwa na makarinig ng ganitong positive stories na kung saan ay bukod sa hinuhubog natin yung sarili nating pangalan, ay inaangat din po natin yung sarili nating pinanggalingan, which is itong mga tribal groups, yung kanilang culture, and yung nakakatuwa pa sa naging kwento ni Sir Wilson. Hindi lang basta simpleng collaboration, pero talagang pinag-aaralan niya and of course inaalam niya yung kanilang culture, tradition. Nabanggit niya kanina, meron pang pagkakataon na gumagawa pa siya or sumailalim muna sila sa isang ritual bago yung mismong, yung iba pang kailangan nilang gawin to start everything else. So yung ganun, no, panawagan natin sa lahat yan, sa mga nagsisimulang mga brands, Filipino brands. Ano pa man yan, kahit pa damit or sa iba pang mga handicrafts. Sana, no, maging katulad po tayo ni Sir Wilson na isa-isayin muna natin. And of course, irespeto natin yung community, yung culture and heritage na meron po. And ang tawag dito, yung culture and yung kanilang tradisyon, ayun, sa ating mga tribal groups. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Iskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru, dito lang sa Iskultura.
3: Tara na sa Iskultura!
4: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
5: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
4: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
5: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
4: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
5: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
4: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
5: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dalan niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
11: Secret, baka agawin mo.
12: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
11: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
13: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
11: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
10: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
13: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
11: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
13: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
14: World class na tanawin. Explore na natin.
15: Love the Philippines.
14: Likhang sining na proudly Pinoy.
15: Iflex na yan.
14: Radyo Magazine
16: 1278.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Pagpapakita ng kaugalian.
20: Paano po?
19: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan
21: kahit kailan
19: o saan man, samahang bayanihan
21: dito lang sa Iskultura.
19: Tara na sa Iskultura!

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosel. Bago tayo magpatuloy ano, sa ilang kwento natin ngayong hapon, gusto ko lang din i-highlight sa naging panayam natin kanina kay Sir Wilson, yung ilan sa mga nabanggit niyang tribal group, kung saan siya ay nakikipag-collab. Yung ilan nga po rito, yung Bagobo Tagabawa, Tiboli, Blaan, Mandaya at Tagakaulo. Ito po'y mostly ay mula sa Mindanao. Sabi niya nga po ay siya po'y mula sa Davao City. Kaya napakalaki nga pong pagkakataon nito na marinig natin yung kwento nitong Nino Franco. Kasi nga sa mga nakikita natin sa social media, hindi masyadong na-highlight yung mga gawa ng ating mga tribal group, ng ating mga indigenous people community. Kaya sana mas marami pa pong katulad ng Nino Franco na umusbong hindi lamang sa clothing industry, sa fashion industry, maging sa iba't ibang industriya na pwede nating maiangkop at maidala yung kultura ng pagiging Pilipino. Pwede yan sa iba't ibang handicrafts. Yung pag-weaving naman, pwede ka naman makagawa ng iba't ibang handicrafts, hindi lang sa ating mga sinusuot na damit. So, keep it up dito sa Nino Franco. Sana mas marami pa, no? Tulad ng paulit-ulit natin nga binabanggit, na sana mas marami pa pong umusbong na katulad po ng Nino Franco na maisulong natin itong patuloy nating pinapangalaga ang kultura at tradition ng ating mga tribal groups. Para sa iba pang kwento natin ngayong hapon, of course, balikan natin yung ginagawa natin noon, yung pagbabalik tanaw. Kung saan ay bukod pa, tulad din ng nabanggit ng ating nakapanayam din, na si mismo na Magnovelus or yung mas kilala bilang Mighty Magulang, na maganda rin na ilabas natin yung iba pang mga kwento na hindi lang natin masyadong nakikita, napapansin, nababasa sa ating mga libro na ginagamit mula elementary hanggang college. Nabanggit nga ni Miss Mona na sa ngayon kasi yung mga libro natin parang summarize na ngayon. Dati talagang pakapalan ng libro kung saan talagang nakalagay doon yung buong kwento ng iba't ibang mga bayani natin or yung iba't ibang mahalagang kasaysayan na dapat nating malaman. So, yan, isa natin sa i-highlight dito sa Balik Tanaw. So, umpisahan natin. Kayo ba mga ka-frenny, meron ba kayong nakatatak or kilala na ilan ng mga national scientist dito sa ating bansa? Alam niyo mga ka-frenny, maalala ko lang, dami nating na i-share. Nung meron tayong nakapanayam mula sa University of the Philippines, Los Baños, kung tama ang aking pagkakatanda. Basta mula po siya sa UP, kung saan ay talagang nakaka-proud po na marami po tayong na ipoproduce na national scientist, mga matatalino at matatiyagang scientist dito po sa ating bansa, na kung saan hindi lamang sila nakikipagsapalaran dito sa atin sa Pilipinas, maging binabahagi din nila yung kanilang kaalaman sa iba't ibang panig ng ating mundo. Isa na nga po dyan, si Sir Angel Chua Alcala, na ako isa po siya sa ating mga national scientist dito po sa ating bansa. Na kung saan siya po ay pinarangalan bilang pambansang siyentista ng Pilipinas o National Scientist of the Philippines noong taong 2014. Kinilala ang kanyang pananaliksik sa ekolohiya at diversidad ng mga nilalang na pandagat. Lumikha siya ng mga artificial na pagang upang tulungan ang akwatikong ekosistema sa ating bansa. Ilan sa mga aklat niya ang Philippine Land Vertebrates o Field Biology noong taong 1976 at ganun din ang Marine Reserves in the Philippine Historical Development Effects and Influence on Marine Conservation Policy noong taong 2001. May napasa ako habang nire-research ko rin itong tungkol kay Sir Angel Chua Alcala, na since tayo naman ay isang archipelago na bansa na kung saan tayo po'y napapalibutan ng yamang dagat, bakit hindi natin yun ang i-highlight? para yun din yung isa sa mas maipakilala natin sa iba't iba natin mga kaibigang bansa kung ano ang Pilipinas at kung ano rin ang pwedeng maibahagi ng ating bansa. Syempre, kilala na yung ating bansa sa kanyang hugis na parang, di ba, parang nakaupo nga raw na tao. Pero of course, kailangan natin ma-highlight din yung naibabahagi sa atin na ibibigay na hanap buhay rather nitong mga yamang dagat na nakapalibot po dito sa ating bansa. Noong taong 1992 naman, nauna po siyang pinarangalan bilang Gawad Ramon Magsaysay para sa serbisyo publiko para sa pagkakatatag ng unang santuwaryong marina sa Pilipinas sa isla po yan ng Sumilon. Sana po no yung ganitong klaseng kwento mas maibahagi pa natin sa mga iba't ibang libro dito po sa ating bansa. Tulad nga rin, naku, ang dami ko na naibabahagi. Tulad nga po nang naikwento sa atin ni Miss Mona, huwag kayong mahihiya no na humiram ng mga libro sa ating mga public and private library. And of course, kung sakali man na meron kayong ma-research na mga siguro sa inyo, ngayon nyo lang nalaman na may gantong libro pala. So, huwag tayong mag-second thought pa na bumisita sa ating mga public library at makipag-ugnayan sa kanila kung meron silang naitatagong ganong klaseng libro. Kasi yun naman po yung kanilang work or trabaho para ipaglingkod at ibigay yung mga pangangailangan natin pagdating sa mga resources tulad ng pagbabasa ng libro. So sana no, mas maunawaan natin yung kwento sa likod ng pagiging National Scientist ni Sir Angel Chua Alcala. Mula riyan mga ka-frenny, tayo unti-unti na magpapaalam ngayong hapon. Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganon din sa ating nakasama kanina si Sir Wilson Limon, ang creative director at ang nasa likod ng Nino Franco. Sana mabisita niyo po ang kanilang social media account. I-search lamang ang Nino Franco. Ganon din, maraming salamat din sa ating mga nakasama sa technical side. Sina Frenny Julius Unga, Frenny Marshall Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasapin. Kayo pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura! Iskultura!

0: Suave.
1: Learning from home, they be boring.
0: Radio Magazine. 1278 AM.
2: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
3: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
2: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
3: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
2: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
3: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
2: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
3: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
1: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
8: Agahan ang gahaponan.
1: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278. AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Oras po natin, ganap na ng alas 5 ng hapon. Magandang hapon po, Biyernes na naman at oras na naman para sa isang oras itong ating mga awiting may kasamang alaala. Ito po ang ating Letters and Souvenirs Special, dito lamang yan sa Radyo Magazine 1278. Ako po si Tony P. Kasama niyo hanggang mamaya. At ngayong hapon, babalik tayo sa isang panahon kung kailan ang mga kanta ay hindi lamang basta pinakikinggan, kundi iniingatan din. Mga kantang nire-record sa cassette tape. Mga kantang sinusulatan ang lyrics sa notebook. Mga kantang kasama habang nag-aaral, naglalakbay o tahimik na nag-iisip tungkol sa isang espesyal na tao. At kung pag-uusapan ang mga awiting may dalang emosyon, hindi mawawala itong isang grupo na naging bahagi ng buhay ng maraming tagapakinig noong 70s. Isang banda na simple ang tunog pero malalim ang mensahe. Isang banda na nagbigay sa atin ng ilan sa pinakamagagandang love songs noong tinatawag na soft rock era. Mga kaibigan, ngayong hapon po, balikan natin ang musika ng bread. At makikilala rin natin ang kwento ng kanilang pangunahing songwriter at vocalist, itong si David Gates. Ito ang Bread, the Timeless Love Songs of David Gates. Buksan natin ang ating pagbabalik tanaw sa kantang Nagdala sa Bread sa International Spotlight noong 1970.

Yan po ang kantang nagdala sa Bread sa kanilang international success. Naging number one po yan sa Billboard noong mga panahong yon. Yang awiting Make It With You mula 1970 ang unang malaking hit ng grupong ito at agad nitong pinakita kung ano ang magiging tatak ng Bread. Malumanay na melody, magandang harmony at mga salitang madaling maintindihan. Pero mahirap kalimutan.

1969 nang ma-release ang awiting yan, It Don't Matter to Me, pero sumikat po yan, naging hit noong 1970. Bago pa naging kilala ang Bread, si David Gates ay matagal nang nasa music industry. Hindi lamang siya singer, isa siyang songwriter, arranger at producer. Kaya naman ang mabuo niyang Bread, dala niya ang maraming taon ng karanasan sa pagsusulat at paggawa ng musika.

Alam mo rin nyo, isa sa pinakamalakas na katangian nitong bread ay yung kanilang storytelling. Yung kanilang mga kantay parang maikling kwento. May mga taong nagmamahal, may mga taong nawawala, may mga alaala na hindi madaling kalimutan. At isa nga sa pinakamagandang halimbawa niyan ay ang napakinggan nating kanta, Diary. Samantala, isa sa mga kantang halos naging permanenteng bahagi ng mga love song collections ng mga Pilipino. Ito pong If mula noong 1971.

0: Siyempre, hindi mawawala sa listahan ang isa sa pinakaminahal na awitin ng Bread. Yan ang napakinggan natin, If. Para sa maraming Pilipino, ang kantang yan ay may sariling kwento. May mga unang pag-ibig, may mga kasal, may mga alaala ng isang taong minsang naging mahalaga. Samantala, tayo po'y magbibigay daan muna sa ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
1: World class na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influx na yan! Radyo Magazine
2: 1278
3: Radyo Pilipinas
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Pilipinas.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
2: Hindi heavy.
15: Tugtugang chill.
5: Suave.
17: Learning from home, may hindi boring.
10: Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
0: Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs Special ngayong Biyernes. Tampok po natin mga awitin ng Bread at ni David Gates. Alam ba ninyo ang If ay isa sa mga kantang naging dahilan kung bakit mas nakilala itong si David Gates bilang isang mahusay na songwriter. Simpleng-simple yung mga liriko, no? Yung lyrics, pero malalim yung emosyon ng melodiya. Yan ang isa sa mga sikreto ng mga awitin ng Bread.

Baby, I'm a want you mula pa rin sa Bread. Patuloy po tayo sa mga awiting nagbigay pangalan sa grupong Bread. Early 70s, yung kanilang tunugin naging bahagi ng tinatawag na soft rock movement. Mga kantang hindi kailangang malakas para marinig. Dahil ang ginawa nila, yung tunay na lakas, nandun sa pinaparamdam ng kanilang mga awitin, kagaya po nito.

0: Yan po ang Aubrey, isa sa mga pinaka-poetic na kanta ng Bread. Isang awit tungkol sa isang taong maring hindi naging bahagi ng buhay mo pero nag-iwan naman ng alaala. At nandyan ang galing ng Bread. Kaya nilang gawing relatable yung mga kwento ng pagmamahal at pangungulila. Alam po ba ninyo may kakaibang kwento rin, no, tungkol sa pangalan nitong grupo? Nung naghahanap sila ng pangalan ng kanilang banda, isa sa mga kwento ay may dumaan daw na isang delivery truck ng tinapay. At doon, naisip nila yung pangalang Bread. Simple, madaling tandaan at naging pangalan ng isa sa pinakakilalang soft rock bands ng 70s. Samantala, oras po natin, 5:30 na. Tayo magbibigay daan muna sa ilan pang mga paalala mula sa ating himpilan.
1: World class na tanawin. Explore na natin.
2: Love the Philippines.
1: Likhang sining na proudly Pinoy.
2: Inflex na yan.
1: Radyo Magazine
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
8: King of the Road.
7: Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
9: Maari bang umusog-usog ng konti?
7: Sakay na!
6: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
10: Huwag i-click ang link.
11: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: This is a public service announcement.
19: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Dagling kaalaman.
7: Sa mga nagtatrabaho,
3: isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
6: Dagling kaalaman

0: Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
2: Hindi heavy.
3: Dugdugang chill.
1: Suave.
4: Learning from home, may ni Moring.
3: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
5: Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs Special, ang ating LSS kapag Friday, dito po sa Radyo Magazine 1278. Ako si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. Sa pagpapatuloy po ng musika ng Bread at ni David Gates dito sa ating LSS.

At hindi nga lamang puro love songs ang awitin ng Bread. Yung guitar man, isang halimbawa na kaya rin nila magkwento ng ibang karakter at dumako sa ibang tema.

Sweet Surrender mula pa rin sa Bread at bago natin abutin yung huling bahagi ng ating letters and souvenirs. Balikan muna natin itong isa pang classic mula sa grupong Bread.

0: Alam mo ninyo yung outing Lost Without Your Love ng Bread. Yan yung kanilang comeback single, no? Matapos silang nagkaroon ng breakup yung grupo nila. At alam din ba ninyo yung isa pang pinatugtog natin kanina, yung Sweet Surrender. Yun yung panghuling malaking hit ng Bread bago nangyari yung kanilang breakup. At magbibigay daan po muna tayo sa ilang mga paalala bago sa pinakadulo, huling bahagi ng ating Letters and Souvenirs Special.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
7: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
13: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
12: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
13: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
12: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
13: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
12: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
13: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
1: Pinalakas! Pinalawak!
4: Radyo Pilipinas!
1: Radyo! Publiko!
4: Radyo Pilipinas! Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
11: Cola.
14: World Service Sports Radio.
15: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak na
17: serbisyo publiko.
19: Radyo Magazine 78.
20: Sports Radio 918.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko
23: 738.
24: At Radyo Pilipinas World Service.
25: Mapapakinggan na
26: sa Capital 104.3 FM.
27: Capital 104.3
28: AM and FM collab.
29: Sa Capital 104.3 FM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Pilipinas
32: and Capital 104.3 collab.
33: Collab.
34: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
35: Radyo on the go.
34: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
36: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
34: Libre to ha?
36: Walang bayad?
34: Oo, walang bayad.
36: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring.
2: Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
4: At dulong bahagi na nga po ng ating Letters and Souvenirs Special. Tampok po natin ang Bread at si David Gates sa kanilang musika. Matapos nga po yung naging tagumpay ng Bread, nagpatuloy ang musical journey nitong si David Gates bilang isang solo artist. At dito makikita na hindi lamang siya yung boses ng isang banda. Isa talaga siyang mahusay na songwriter at storyteller.

Yan po ang unang hit song ni David Gates. Matapos nga po no, yung pagkakahiwa-hiwalay ng kanyang grupong Bread. Isa rin yan sa mga kantang nagpakita pa ng mas personal na side ni David Gates bilang solo artist. At para sa huling awitin na tampok natin ngayong hapon, isang kanta na muling nagpatunay sa husay nitong si David Gates. Isang awiting naging bahagi ng pelikulang may kaparehong pamagat at isa sa pinakakilalang solo recording niya. Pakinggan natin ang Goodbye Girl.

0: Sa pamamagitan po ng awiting yan, sinasara na natin ang ating letters and souvenirs special. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela and thank you sa mga nakasama natin sa studio. Kina Camille Morris Umali, kay Marisol Malimban, kay Ronabel Esperanza, Sam Renz, Ryan Reyes, at siyempre kay Boss Julius Ungab. Thank you rin, Boss Reden. Tagdaan po natin ang mga kanta ay maaaring matapos, pero mga alaala na dala nito ay mananatili. Magandang hapon at happy weekend! Ako po si Tony P. At ito ang ating Letters and Souvenirs Special tuwing Biyernes dito po sa Radio Magazine 1278.
1: Radio Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga!
3: Trending issues na pinag-uusapan!
1: Mga programang aabangan!
4: Agahan hanggang hapunan!
1: 66 Informasyon GIS, your General Information Station.
5: Radio Magazine 1278 AM.

0: Magazine. May kakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
0: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin,
0: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Nang Ninoy Aquino Day. Alamin, ano nga ba ang papel ng media at ng publiko sa pagpigil sa pagkalat ng mararahas na content online? Kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, tuloy na sa susunod na buwan. At Pangulong Marcos Jr. may matamis na mensahe para sa kanyang asawa na si First Lady Liza Araneta Marcos na nagdiriwang ng kanyang karawan.
7: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan sa kabila ng mga pagbahang nararanasan dahil sa epekto ng walang tigil na pag-ulan kamakailan, siniguro ng Malacanang na mailalaan sa tama ang pondong para sa mga evacuation center sa bansa.
8: Sa gitna naman ng pagpapanagot sa mga sangkot sa umano'y maanomalyang flood control projects, tiniyak ng palasyo na nagpapatuloy pa rin ang investigasyon dito. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
9: Tuwing may bagyo, evacuation centers ang kadalasang takbuhan ng mga apektadong pamilya at individual. Kaya tiniyak ng Malacanang na mapupunta sa tama ang pondong inilaan para sa mga evacuation centers sa bansa. Sa harap yan ang naging puna ni Senator Panfilo Lacson na tila questionable umano ang pare-parehong 180 million na pondong matatanggap kada rehiyon para sa pagpapatayo ng evacuation sites.
10: Marami po tayong paraan para makita natin kung may mga proyektong hindi na naponduhan pero hindi nagawa dahil yan naman po ang gusto ng ating Pangulo. Hindi na po nanaisin ng Pangulo na magkaroon ng mga ghost projects na nangyari sa mga ang administrasyon at sa administrasyong kasalukuyan.
9: Isa rin sa puna ni Lacson ang kawalan ng lokasyon ng mga itatayong evacuation center. Pero ayon sa pahayag ng Budget Department na ibinahagi ni Castro, mandato ng NDRRMC sa tulong ng mga LGU, ang pagtukoy sa mga prioridad na lugar na tatayuan, batay na rin sa Republic Act No. 12076 o ang Ligtas Pinoy Centers Act.
10: The site identification process is already underway. On 10 August 2026, DPWH formally requested from the Office of the Civil Defense the prioritized list of sites to ensure that projects are properly identified and ready for implementation. In short, the purpose, number, cost, and implementing framework are already defined. The specific sites are being finalized through the legally mandated.
9: Sa harap naman ng naranasang pagbaha sa Metro Manila kamakailan, muling natanong ang Malacanang kung kumusta na ang investigasyon sa anomalya sa mga flood control projects. Gate nito, patuloy ang investigasyon.
10: Ang ombudsman, ang sabi po niya, ang Office of the Ombudsman, pati naman po ang DOJ, ay tuloy-tuloy sa pag-iimbestiga. At ayon na rin po sa Senado, ang kanilang mga na-kolekta, na-gather, na naipon ng mga dokumento at mga ebidensya ay ibinigay na nila sa ombudsman.
9: Ipinunto pa nito na maaaring i-report ng DPWH at paimbestigahan ang ibang proyekto kung mapapatunayang ghost project.
10: Pati naman po ang DPWH at kung meron pa sila makikita pang ibang mga masasabing ghost projects or mga substandard na mga proyekto or substandard na mga proyektong hindi nakabuti para sa pagkontrol ng baha. Bibigay din pong alam ito at maaari din pong paimbestigahan ito para tuloy-tuloy po ang papanagot sa mga dapat na managot.
9: Kenneth, pasyente para sa bayan.
7: Hindi tumitigil ang pamahalaan sa paggawa ng pangmatagalang solusyon kaugnay ng mga pagbaha. Sa katunayan, nasa 39 na lugar sa Metro Manila ang kinukuy ng gobyerno para pagtayuan ng water storage facilities. Yan ang ulat ni JM Thompson.
11: Halos 40 catch basins o water storage facilities ang natukoy ng pamahalaan sa Metro Manila para makatulong sa pagkontrol ng tubig ulan at pagbawas ng baha. Kabilang sa mga lugar na tinitingnan ang Raha Sulaiman, Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Camp Aguinaldo at University of Santo Tomas. Layunin ng mga ito na saluhin at pansamantalang iimbak ang malaking dami ng ulan sa halip na sabay-sabay itulak sa drainage system. Sa ganitong paraan, maaaring bumaba ang peak volume o pinakamataas sa dami ng tubig na dumadaloy sa mga drainage at ilog sa panahon ng malakas na ulan. Kapag humupa ng pag-ulan at may sapat ng kapasidad ng mga daluyan, maaaring dahan-dahan i-release ang naipong tubig. Hindi rin dapat ituring na para lamang sa baha ang mga facility. Maaari rin pag-aralan ang muling paggamit ng naipong rainwater sa ilang pangangailangan. Depende sa disenyo at kalidad ng tubig.
10: Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga dapat pag-aralan ang pagpapagawa ng mga rainwater cisterns na makakatulong solusyonan ang tubig baha. Sa ngayon, mayroon ng 30 sites na nakita ang pamahalaan na maaaring gamitin para sa mga rainwater cisterns.
11: Kaugnay nito, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na paglilinis ng mga ilog at pagpapatakbo ng mga pumping station. Pag-aaralan din ang pamahalaan ng mga flood control technology sa ibang bansa na maaaring iangkop sa Pilipinas.
10: Kaugnay nito, binigyan diin ng Pangulo na dapat ding pag-aralan ng pamahalaan ang water management o ang mga mabisang paraan kung paano magagamit ang maiipong tubig sa mga rainwater cistern.
11: Layo ng proyektong ito na hindi lamang maibsa ng baha, kundi magamit din ang naipong tubig sa panahon ng pangangailangan. Patuloy naman ang pag-aaral sa iba pang flood control measures kabilang ang pag-upgrade ng mga seawall. At bagamat may mga lugar pa rin binabaha dahil sa matinding pag-ulan, ayon sa Pangulo, mas mabilis nang humupa ang baha sa ilang lugar dahil sa mga naisagawang flood control program. Binigyang diin niya na dapat magtuloy-tuloy ang mga hakbang para mapababa ang panganib sa baha at maprotektahan ang mga komunidad. JM Thompson, para sa Bayan.
8: Sa harap na pinaigding na pagpapatupad ng Extended Producer Responsibility Law ng pamahalaan, tunay nga bang malaki ang posibilidad ng plastic na basura na nakikita sa mga dagat ng Pilipinas ay nagmula sa ibang bansa? Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
12: Napupunta na sa dagat ng Pilipinas ang mga basura mula sa ibang bansa. Sa pag-aaral na ginawa ng Mindanao Sea University, Iligan Institute of Technology, sa mga nakuhang inano the plastic bottles sa baybayin ng Capayas Island, isa sa pinakatimog na isla ng Palawan, lumabas na 77% sa mga nakuhang PET bottles ay galing o gawa mula sa ibang bansa, pinakamarami sa Malaysia, Vietnam at China, batay sa nakitang label sa mga bote. Ang tawag dito ng environmental scientist na si Dr. Hernando Bacosa, transboundary pollution.
13: Nagpapahiwatig na yung mga plastic pala na dumarating sa ating mga dalampasigan ay hindi lamang galing sa ating bansa. Ito ay posibleng

0: plastic pala nito pwedeng magdala ng bacteria, pwedeng magdala ng virus, pwedeng magdala ng heavy metal. So parang vector sila.
1: Walaan niyang kakayahan ng mga isda at katawan ng tao na tunawin ng plastic na kadalasan ay daan-daang taon pa bago masira. Kaya hindi lamang ito banta sa marine life at seguridad sa pagkain, pati sa kalusugan ng tao.
0: Plastic na napag-alaman ng mga scientists sa Amerika na yung mga bangkay ng tao may demensya ay natagpuan na yung utak nun pala ay maraming microplastic. So hindi, yun, may mga evidence yung ganun. Tapos may mga nagsasabi din na yung mga microplastic sa dugo ay nagkakaroon ng clogging. Ang plastic po ay isang synthetic material na talagang nakakasama sa ating kapaligiran at kalusugan.
1: Bagaman mahalaga ang kooperasyon ng mga bansa para mapigilan ang transboundary pollution o yung pagtawid ng mga basura mula sa isang bansa patungo sa mga kalapit na lugar, importante rin daw na makontrol na ito sa mismong source o pinagmulan. Sabi ni Bacosa, dyan papasok ang papel ng mga residente at mga lokal na pamahalaan sa tamang pagtatapon ng basura. Dapat impagtingin ng malalaking kumpanya ang pagtugon sa kanilang obligasyon na bawasan o i-recover ang plastic packaging na nalilika ng mga negosyo alinsunod sa Extended Responsibility Law.
2: Ang EPR Act ay nagsisilbing carrot and stick mechanism kung saan obligado ang mga producer na bawiin at i-recycle ang kanilang plastic packaging waste. Pero sa nakita po natin, siguro mas dapat pang ma-monitor ang mga ginagawa ng mga kumpanya.
1: Tinututukan din ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtupad sa Waste to Energy Program ng gobyerno na target simulan sa susunod na taon. Paglikha ito ng kuryente gamit ang mga basura na karaniwang napupunta sa landfill o bumabara sa daluyan ng tubig at nagiging sanhi ng baha.
3: The Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa waste to energy project. Mas medyo mabilis naman yan. At yung waste to energy, it should be as long as the financing is fixed and is available.
1: Kalezal Pardilia, para sa bayan.
4: Iniyak ng Agriculture Department ang mas malawak na pagtugon sa pinsalang nailulot ng dambang bagyo at habaga at sa sektor ng agrikultura. Inaulat ni Elijah Canlas.
5: Mabilis na nagpaabot ng tulong at aksyon ang Department of Agriculture o DA para sa higit 50,000 magsasakang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Umabot sa 1.7 billion pesos ang kabuo ang pinsala sa sakahan, kabilang dito ang mga apektadong palay, mais, gulay at mga irrigation facility sa Central Luzon, Cordillera at iba pang rehiyon. Agad naglaan ang pamahalaan ng higit 200 milyong pisong agricultural inputs kabilang ang mga binhi ng palay, mais at gulay upang matulungan ang mga lokal na producer na makapagsimula muli. Sa pakikipagtulungan ng National Food Authority, mabilis ding na ipamahagi ang higit 3,000 bags ng milled rice sa mga lalawigan ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa upang matugunan ang agad ang pangailangan sa pagkain.
4: Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpatuloy ang mahigpit na pagbabantay sa ating mga dam, tiniyak ng National Irrigation Authority sa panguna ni Administrator Eduardo E. de Guillen na nakatutok ang kanilang tanggapan sa level ng tubig sa Pantabangan at Magat Dam.
5: Bukod sa mga binhi at ipinamigay na bigas, naglabas ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ng 35.67 million pesos na indemnification o danyos para sa higit 5,000 insured farmers and fisherfolk bilang pantulong sa kanilang kabuhayan. Nag-alok din ng pamahalaan sa pamamagitan ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC ng Sure Loan Program na nagbibigay ng hanggang 25,000 pesos na zero interest loan na pwedeng bayaran sa loob ng 3 taon. Hinimok din ang mga apektadong magsasaka na makipag-ugnayan sa kanilang mga municipal at provincial agriculture office upang agad na makapag-avail nito. Kabalikat din ang Department of Agrarian Reform kung saan inaasahang tataas ang kita ng 152 na magsasaka ng Agrarian Reform Beneficiary Organization sa Ifugao matapos maghatid ang kagawaran ng 300,000 peso worth of farm machinery. Positibo naman ang pananaw ng pamahalaan sa epekto ng mga nagdaang pag-ulan na nagdulot ng pagka-recover ng nakaimbak na tubig sa mga pangunahing reservoir tulad ng Angat, Pantabangan at Magat Dam

0: na nakatulong din sa paghanda sa epekto ng El Niño.
1: Sa kabilang dako ay inilhad naman ng tanggapan na naging kapaki-pakinabang ang pag-ulan dahil napakalakas at napalakas nito ang irigasyon sa ating mga sakahan. Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Maget Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka na naapektuhan ng El Niño.
0: Sa direktiba ng DA Regional Field Offices, pinalakas pa ang logistical support sa pamamagitan ng Kadiwa Operations, Kadiwa Trucks, pop-up stores at market linkages. Nakatulong ito upang maipamahagi ang mga produkto mula Visayas, Mindanao at Cagayan Valley sa gitna ng paggalaw sa presyo ng gulay sa Metro Manila. Patuloy din ang mahigpit na pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa iba pang ahensya at LGUs para sa mas sistematikong paghahatid ng serbisyo at shipment ng supply para siguraduhin na hindi pang matagalan ang magiging epekto nito sa mga lokal na pamilihan. Tuloy-tuloy rin ang monitoring sa presyo at supply ng mga bilihin sa merkado para mapigilan ang anumang price profiteering at mapanatili ang presyo ng bigas sa mababang halaga sa gitna ng katatapos lang na kalamidad. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Umalo na sa 1 bilyong pisong halaga ng tulong ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga komunidad na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa pinakahuling datos ng DSWD, umabot na sa mahigit 1 milyong family food packs, 21,000 ready-to-eat food packs at 30,000 non-food items nang naihatid sa mga apektadong lugar. Sinimulan na rin ng kagawaran ang pamamahagi ng cash assistance lalo na sa mga pamilyang lubos na naapektuhan ng pagbaha. Sa ngayon, nananatiling nakahanda ang mahigit 4 na bilyong pisong standby funds ng DSWD at mahigit 4 na milyong family food packs na naka-inbox sa iba't ibang bodega sa buong bansa. Butas-butas at lubak-lubak sa kalsada. Itong agad na inaksyonan ng DPWH sa Maynila para hindi na makapagdulot ng aberya sa mga motorista. Habang puspusan pa rin ang paglalagay ng gabion wall sa Taloma River sa Davao City matapos ang pagbaha na lumagpas na hanggang bahay. Nagbabalik si JM Thompson.
3: Dahil sa matinding pag-ulan itong mga nagdaang araw, nag-iwan ito ng aberya sa mga commuter at motorista. Ang tubig na naimbak sa kalsada ang naging dahilan para magkabutas-butas ito. Dahil dito, puspusan ang pagsasaayos ng DPWH sa mga pothole ng kalsada sa Kalakhang, Maynila. Nauna nang ipinag-utos ni Public Works Secretary Vince Dizon na agad ayusin ang mga kalsada bilang bahagi ng quick response efforts ng ahensya tuwing bagyo para maiwasan ang pagkaantala ng biyahe at aberya.

0: ulan, kaya mas mabilis nasisira ang mga kalsadang gawa sa aspalto. Nilinaw naman ang kalihim na gumagamit ang ahensya ng teknolohiya sa pagsasaayos ng mga kalsada gamit ang aspalto dahil kung ito'y gagawing konkreto, mas malaking abala ang magiging epekto nito sa mga commuter at motorista.
1: We are caught between two situations that are very difficult to decide on. And I think the best solution pa rin is to avoid disruption, is to use asphalt for those that we do not need to reblock. So, kasi kung papakitan natin, standstill ang buong Metro Manila.
0: Samantala, patuloy naman ang paglalagay ng gabion walls ng DPWH sa Barangay Talomo, Purok San Juan, Purok Taaluan at Teachers Village sa Davao City. Matapos makaranas sa mga residente ng lampas bahay na pagbaha dahil sa hindi natapos na improvement ng dike sa lugar. Pinabibilisan ng DPWH ang pagsasaayos ng nasirang dike para maprotektahan ang mga residente alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Isa ang Cordillera Region sa lubhang naapektuhan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa matapos ang nandaang bagyo at habagat. E tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagsasaayos sa mga nasirang kalsada at infrastruktura, gayon din ang pinangyarihan ng landslide sa Baguio City na kinasawi ng ilang individual. Inuulat ni Jezreel Kate Lakizar ng PTV Cordillera.
3: Nangako si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na paiigtingin at ipa-fast track ang rehabilitasyon at restoration ng mga kalsada at iba pang infrastruktura sa Benguet na napinsala ng mga nagdaang pag-ulan, bagyo at habagat sa kanyang pagbisita sa probinsya. Unang tinungo ng kalihim ang Benguet Nueva Vizcaya Road sa Bacal, La Trinidad upang makita ang lawak ng pinsala ng gumuhong kalsada.
1: Parte dun sa pag-aayos natin, pag-repair natin, pag-clear natin ng mga nasira, kailangan magplano na tayo ng tama. So, ibig sabihin, kung ano man ang pag-aayos na gagawin natin, kailangan yung tatagal na. No, hindi na yung kumukha nung dati. Very, very supportive naman ang Regional Development Council, so moving forward, kailangan yun na yung gagawin natin.
3: Binisita din niya ang Governor Bado Dangwa Road sa Daklan, Tublay na apektado rin ng pagguho ng lupa at bato. Siniyasat niya ang curtain netting na sumalo sa pagguho ng lupa. Prioridad ng DPWH ang mabilis na pagsasagawa ng rehabilitasyon at restoration sa mga kritikal na road section. Ininspeksyon din ng kalihim ang Bolo Creek at Strawberry Farm sa La Trinidad na karaniwan ng binabaha sa panahon ng tag-ulan.
1: We have to find a way to move the water from the farm, the basin, into Bolo Creek and Balili River. Ang pinakamadali nating immediate na solusyon is yung Bolo Creek. So, ito ang mga gagawin natin. Immediate, ha? Magsisimula na tayo in the next few weeks. We will dredge Bolo Creek and Balili River. Kasi ang Balili River, dun din papasok si Bolo Creek.
4: Pasalamat kay Secretary Vince na bumaba siya dito sa probinsya natin. Of course, kay President Bongbong Marcos na nagtatrabaho para sa mga kababayan natin. So malaking tulong to, bumaba pa si Secretary para tignan, para masubaybayan yung mga programa dito sa probinsya ng Benguet.
3: Pinuntahan din niya ang Gisad Surong, Baguio City, kung saan nasawi ang 10 individual dahil sa pagguho ng lupa. Aniya, sisikapin ng ahensya na mapabilis ang mga kinakailangang intervention upang maibalik ang normal na kondisyon ng mga napinsala ng bagyo at habagat. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
2: Kabilang sa mga prioridad ng bagong administrasyon ng PhilHealth ang pagbabawas ng red tape, pagpapalawak ng health benefits at pagpapaigting ng digital services para sa mas mabilis at mas abot kayang serbisyong pangkalusugan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
5: Ilang araw pa lamang sa pwesto, inilatag na ng bagong PhilHealth Acting President at CEO na si Beverly Lorraine Ho ang mga reformang layong palawakin ang akses sa serbisyong pangkalusugan sa bansa. Itinalaga si Dr. Ho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong August 10 matapos italaga si dating PhilHealth Chief Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng DOH. Nanumpa siya noong August 11 at nangakong makikipagtulungan sa DOH sa pagpapatupad ng una agenda o Unified National Agenda for Health. Bit-bit ang karanasan bilang dating undersecretary at assistant secretary ng DOH, pati na ang kanyang Doctor of Medicine at Masters in Public Health background, tiniyak ni Dr. Ho na pag-iitingin ang mga programa ng PhilHealth.
6: We're just gonna build on the gains. No, we're not starting from scratch. We will actually just focus on better execution moving forward.
5: Focus din ng bagong administrasyon ang pagbabawas ng red tape, modernisasyon ng ID system at pagsasaayos ng digital services para sa mas mabilis na transaksyon. Pag-iitingin din ng organisasyon sa pamamagitan ng mas maayos na kompensasyon at pagbibigay ng mas malaking kapangyarihan sa mga kawani. Sa ilalim ng bagong direksyong, una sa pagtutulungan, una sa pag-usad at una sa pagkilala, layo ni Dr. Ho na gawing mas bukas at nakatutok sa serbisyo publiko ang PhilHealth.
6: Together with DOH, we hope to build the health sector na tumutulong bago pamanhingin ng tao.
5: Dahil dito, asahan ng mas pinaigting na pagpapalawak ng mga benefit package, gaya ng higher coverage amount at lower out-of-pocket expenses para sa mga active members nito. Kabilang din aniya sa mga unang hakbang, ang paglilipat ng 21 gamot mula sa YACA program tungo sa PhilHealth Gamot Program, pati na ang mabilis na mobilisasyon ng mga serbisyo sa mga pampublikong paaralan at opisina. Elijah Canlas para sa Bayan.
7: Magtatagal po ang mas maaraw at mas tuyong panahon sa malaking bahagi ng bansa hanggang sa araw ng Linggo. So good weather po tayo this long weekend. Samantalang mga low pressure area na nakapalibot po sa bansa ay wala po yung direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ang tropical storm naman na posibleng pumasok nga ng Philippine area of responsibility sa araw ng Lunes hanggang sa Miyerkules. Hindi naman ito lalapit sa kalupaan. Pero by next week ay hahatakin ito ang habagat muli sa kanluran ng bansa. Tatawagin niyang Bagyong Obet at mananatili yan sa loob ng hilagang silangan ng Philippine Area of Responsibility ng 3 araw simula Lunes. Bukas Sabado, asahan naman ang maulap at maulang panahon sa Ilocos Region, Apayao, Abra, Benguet, Batanes at Cagayan. Dala pa rin yan ang habagat. Pero good weather naman po sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, pero may chance pa rin ng localized thunderstorms at bahagyang maulap na panahon. Posible yan sa hapon o gabi. Samantala, silipin na natin ang weekend weather sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Sa mga may lakad this long weekend, ito na po ang lagay ng panahon sa ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Ganapan mo lang yan.
2: At abangan, alamin ang mahalagang papel ng media at ng publiko para mapigilan ang pagkalat ng mararahas na content online.
7: At mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa Davao City, nakiisa sa ikinasang kadayawan job fair. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
8: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives as he leads the country in nation building.

PBBM at Work. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga issue ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Larigato, live, dito lang sa PTV.

Layo ng prosecution ay presenta si Gina Acosta bilang isang hostile witness. Ibig sabihin, hindi po siya testigo pabor sa prosecution. Si Ms. Acosta ay nanunungkulan ngayon bilang Vice Presidential Staff Officer 6 sa Office of the Vice President. Siya ay nagsilbing Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President noong taong 2022 at saka 2023. Inatasa ng Vice Presidente ang witness na i-encash ang kabuuhang halaga na 500 million pesos. Inutusan ni VP Sara na ibigay ang kabuuhang half a billion pesos sa security officer ng OVP na si Colonel La Chica na hindi isang accountable officer, isang paglabag sa batas.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Sa paggunita ngayong araw ng Ninoy Aquino Day, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbabalik at pagpapahalaga sa aral ng kasaysayan. Gayon din ng Pangulo na ang araw na ito ay isang inspirasyon para sa kalayaan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Inangulat ni Kenneth Pasyente.
1: Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino na balikan ang mga aral ng kasaysayan at gamitin ang mga ito bilang inspirasyon upang pangalagaan ang kalayaan, patatagin ang mga institusyon at higit pang palalimin ang pagkakaisa ng bansa ngayong Ninoy Aquino Day. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi niyang ang alaala ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. ay nagpapaalala sa tapang ng mga Pilipino na manindigan sa kanilang mga paniniwala at maging bahagi ng paglalakbay ng bansa tungo sa demokrasya. Dagdag niya, mahalagang kilalanin ang mga aral ng nakaraan at humugot dito ng determinasyong kinakailangan para mapangalagaan ang kalayaan at mapatatag ang pambansang pagkakaisa. Bagamat nagbabago-anya ang mga hamon sa demokrasya sa paglipas ng panahon, nananatili ang kolektibong pananagutan ng bawat Pilipino na palakasin at protektahan ito. Tinukoy ng Pangulo ang disinformation, pagkakawatak-watak, kawalan ng tiwala at kawalan ng pakialam sa mga usapin bilang ilan sa mga hamong nangangailangan ng aktibong pakikilahok ng mamamayan. Hinikayat niya ang mga Pilipino na harapin ang mga hamong ito ng may pagbabantay at tiwala sa kakayahan ng sambayanan. Binigyang diin pa niya na ang kalayaan ay may kaakibat na kolektibong tungkulin, ang paggalang sa dignidad at karapatan ng kapwa at ang pakikibahagi sa ikabubuti ng bansa. Tiniyak naman ang administrasyon na mananatili itong matatag sa pagtatanggol ng soberanya ng Pilipinas, pagsusulong ng rule of law, at pagtiyak na ang kalayaang pinahahalagahan ng mga Pilipino ay kaakibat ng tunay na oportunidad para sa bawat mamamayan. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
0: Makikipag-ugnayan si impeachment prosecutor at Bicol Saro Partylist Representative Tere Ridon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC para malaman kung sino ang nasa likod ng nagpapakalat ng fake news tungkol sa impeachment trial. Kasunod ito ng kumakalat na quote card mula sa isang online news page kung saan pabalang umano na sinagot defense lawyer attorney POA isang pahayag ni Ridon sa isang press briefing. Nauna nang pinasinungalingan ni POA ang nakasaad sa nasabing quote card. Ayon kay Ridon, ang pagpapakalat ng maling impormasyon na nanggagaling mismo sa isang news site ay mas lalo lamang na binavalidate ang mga nagpapakalat ng fake news.
2: Nagpapasalamat din ho ako kay Attorney POA kasi I think at the start of the week, meron po nga fake news, no? Quote, na nagdebate kami supposedly, pero it is something that he disowned. And we thank him for that. He has my friendship and he has my respect on the matter. But yung wala ho akong respeto, yung pong mga actually yung nag-unleash ng fake quote po ni Attorney POA. And I think it is something that we will look further into on who these personalities are, no? So, ano pangalan na naman ho yung originator no pong fake quote na inamplify po ng Duterte supporters, so yung Central Luzon Media. I think very notorious po yan doon sa paglalabas po ng mga fake quote cards, no? Not just for their defense but also for more particularly for House prosecution panel members at
0: Samantala, hinikayat ng Senado ang electric distribution utilities na sagutin na ang system loss dahil may kakayahan naman itong i-upgrade ang kanilang infrastruktura. Kasabay nito, isinusulong ng ERC ang unti-unting pagpapatupad ng pag-alis ng system loss para nila makapag-adjust ang mga kumpanya. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
3: Muling nanawagan sa Senate Committee on Energy Chairperson Senator Erwin Tulfo na tuloy ng alisin ng system loss sa electricity bill. Ayon sa senador, naging kumpiyansa at nagpabaya ang mga electric cooperative sa pag-upgrade ng kanilang mga pasilidad dahil pinahihintulutan sila ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA na ipasang system loss sa mga consumer.
4: Hindi sila nag-invest through the years yung capital expenditure expenses para to modernize. Dahil umasa lang po sila dyan sa systems loss na yan. Bakit ako magbabago ng linya? Sisingiling ko lang naman ito si Juan C. Maria. They were not investing ika nga, for their expansion to improve their services. Kaya ho nanatiling mga bulok ang mga linya, kulang ang mga transmission, may problema.
3: Inami naman ni Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Juan na bagamat legal na maaring alisin o gawing zero ang system loss recovery, ang biglaang pagpapatupad nito ay maaaring magdulot ng pagkalugi o pagkabangkarote ng mga distribution utilities at electric cooperatives. Dahil dito, isinulong ni Juan ang phase-in implementation o paunti-unting pagpatupad para magkaroon ng panahon ang mga kumpanya na makapag-adjust.
5: Hindi po lahat ng distribution utilities ay pare-pareho ang naging performance nitong mga nakalipas na ilang taon. At marami sa mga distribution utilities, maaaring ang kanilang performance ngayon ay within the cap na naaayon sa kanilang klasifikasyon. Subalit mayroon din po na may matataas na system losses na nararanasan, at ito nga po ang dapat na tutukan.
3: Hinimok ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga electric distribution utilities na sila ang sumugod sa system loss at huwag itong ipasa sa mga consumer. Ayon sa kanya, may kakayahan ng mga power provider na upgrade ang kanilang infrastructure para mabawasan ang technical losses. Anya, kapag patuloy na ipinapasa ang system losses sa consumers, nababawasan ang insentibo ng mga kumpanya na mag-invest sa makabagong teknolohiya at power infrastructure. Samantala, ayon sa konsultasyon sa BIR, maaari umunong alisin ng VAT sa systems loss sa pamamagitan ng bagong regulasyon ng ERC nang hindi na kailangan ng bagong batas.
6: We agree na pag naglabas ang ERC ng regulation, removing VAT on system losses, ang susunod niyan ay revenue regulation ng BIR, tanggal na ang VAT. At least one problem solved. No? Ang susunod na lang ay itong batas na pinag-uusapan natin. To date, merong 11 proposals ang Senate. Dalawa na lang, may majority na ng Senado.
3: Samantala, kwinestiyon ni Tulfong Mahinang pagpapatupad ng RA 7832 o Anti-Pilferage Act. Batay kasi sa PNP, 21 lamang mula sa 469 na kaso ng pagnanakaw ng kuryente mula 2022 hanggang Agosto 2026 ang nahatulan ng korte. Kabilang sa mga paglabag ang illegal tapping at pagda-tamper ng electric meters. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
0: Tiniyak ni Senate Majority Leader at Foreign Relations Committee Chairperson Juan Miguel Zubiri ang mabilis na pag-aksyon sa mga nakalimbing international treaties sa Senado. Ayon kay Senador Zubiri, malaki ang maitutulong ng mga kasunduang ito sa seguridad, depensa, kalakalan, edukasyon at justisya sa bansa. Gayunpaman, binigyan din niya na sasailalim pa rin ang mga ito sa masusing pag-aaral para matiyak na makatwiran ang bawat provision para sa Pilipinas.
7: Evaluate all these treaties with a sense of caution. We are not here to simply greenlight them all without ensuring first that the Philippines is always on equal footing with its treaty partners.
8: Arestadong isang lalaking gumagawa umano ng mga peking dokumento sa Recto, Maynila matapos mag-viral online. Kumpiskado rin pati mga kagamitan na ginagamit sa naturang modus. Kinakulat ni Ryan Lesigues.
9: Matapos iabot ang peking passport, agad inaresto ang lalaking ito sa Recto, Maynila matapos siyang palibutan ng mga operatiba mula sa PNP Criminal Investigation and Detection Group. Ang lalaki, target sa ikinasang entrapment operation ng PNP-CIDG dahil sa pamemeke ng Philippine passport at iba pang dokumento.
10: Dumating yung ating undercover agent, tinituran lang siya, tapos nagbayad siya ng 3-5, hiningi lang yung details na ilalagay sa passport. So ganun lang po kadali yung proseso nila.
9: Nag-ugat ang operasyon matapos mag-viral ang vlog ng isang dayuhan na nagpagawa ng peking passport na ginawang content ng kanyang vlog.
11: Brother, I can take a Philippine passport?
12: Really? Yeah. Address?
13: I'm gonna change my identity entirely.
9: Sa maliit na eskinita, kinuhanan ng litrato ang vlogger na inilagay sa dokumento. At makalipas lang ang ilang oras, natanggap na niya ang pineking pasaporte. Bukod sa pasaporte, nagpagawa rin ang vlogger ng driver's license.
14: Filipino citizen, and I have a driver's license.
9: Nakasaad sa vlog niya na nagbayad siya ng $150 kapalit ng mga peking dokumento.
10: Of course, sa ating investigation, siguro pwedeng gamitin to sa ibang transactions or maaaring magamit ng scammer, mga manloloko. So kaya nagpapagawa sila ng fake passport or fake LTO license.
9: Nakuha ng mga otoridad sa lugar ang ilang computer, printer, lamination machine at iba pang kagamitan na ginagamit sa pamimeke ng dokumento. Maging ang ilang dokumento gaya ng transcript of records, inaalam na ng PNP kung gaano nakatagal ang operasyon ng suspect na naharap na sa patong-patong na kaso. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
15: Itinuturing na watchdog at nagsisilbing tulay ang media sa publiko para ihatid ang mga kaganapan sa loob at labas ng ating lipunan. Pero may posibilidad nga ba na mula sa mga iniulat na nababasa o nakikita ng publiko ay magkaroon ng copycat crime o panggagaya sa krimen? At paano nga ba ito maiiwasan? Alamin yan sa report ni Sheila Natividad.
16: Child-friendly content standards sa ating pag-uusapan.
17: Nagpaalala ang Council for the Welfare of Children sa media.
18: Kasunod ng ilang insidente ng karahasan.
19: Isinusulong ng Department of Justice ang pagpapatibay ng isang bata.
20: Sa likod ng may init na balita, may responsibilidad ng media, hindi lang sa detalye, kundi sa paraan ng paghahatid nito sa publiko. May sinusundang Philippine Journalists Code of Ethics sa mga mamamahayag na itinatag noong taong 1988. Tungkulin ng media na ipahayag ang katotohanan at agad itama ang mga pagkakamali. Lalo itong mahalaga sa mga kaso ng krimen at karahasan, higit lalo na kung menor de edad ang sangkot. Sa Section 8 ng Code of Ethics, ipinaaalala rin ang pagprotekta sa pagkakakilanlan, dangal at karapatan ng mga kababaihan at menor de edad. Para kay Justice Secretary Frederick Vida, may papel ang media at publiko sa pagpigil sa pagkalat ng mararahas na content online.
21: Yung pag-takedown ng this violent, alam niyo yung konsepto ng copycat, diba? I want to seek help from the media also and the public, diba? If it's really, let's not repose, no? Let's restrain, no? The real power here is the power of restraint, no? If it's a violent video, tapos nakarating sa'yo, ang gagawin mo, isishare mo pa at ipapas.
20: Tinatawag na copycat crime kapag ginaya ang krimen na napanood o nabasa. Ayon sa ilang pag-aaral, maaaring maimpluwensyahan ng media coverage ang ganitong pag-uugali. Pwede kasing mas maging vulnerable dito ang mga bata o yung mga individual na may pinagdadaan ng mga emosyonal na hamon sa buhay. Kaugnay din ito sa hypodermic needle model na naglalarawan sa posibleng epekto ng mensahe ng media sa publiko. Pero may mga pag-aaral din namang nagsasabing walang sapat na ebidensya na direktang nagdudulot ng copycat crimes ang media reporting. Samantala, pinaalalahanan ng NCCT ang mga mamamahayag na protektahan ng privacy, seguridad at kapakanan ng mga menor de edad sa mga sensitibong kaso.
22: For child sensitive reporting, ito yung pamamahayag kung saan inuuna para natin ang best interest ng bata. Atin pa rin isinasaalang-alang ang kanilang privacy, ang kanilang seguridad, na hindi porket interest ng publiko ay atin ang ilalantad o ibabahagi ang kanilang detalye. Ano ang pangalan, saan nakatira, ito ang litrato, may graphics na tayong ipapalabas kung saan involve ang isang bata.
20: Tiniyak naman ng CICC na mahigpit nilang binabantayan at iniimbestigahan ang mga detalye sa social media kaugnay ng mga pangyayari ng karahasan. Nakikipag-ugnayan din ng CICC sa Meta para sa agarang pag-takedown ng mga violent video. Sa gitna ng breaking news at just in, mahalagang maging maingat sa bawat detalye dahil may malaking papel ang media sa paghubog ng kinabukasan ng kabataan. Sheila Natividad, para sa Bayan.
8: Matapos ang insidente ng pamamaril sa isang paralan sa Zamboanga, pinagtimpa ng Department of Education ang kanilang shared governance network at ugnayan para sa pagpapalakas ng seguridad sa kanilang mga paralan, gayon din sa mga estudyante, guro at school personnel. Kasunod ito ng pagbisita ni Education Secretary Sonny Angara sa Ateneo de Zamboanga University para ipaabot ang suporta at masuri ang seguridad doon. Pinatutupad na rin ang iba pang hakbang gaya ng pagtukoy ng maaga sa posibleng banta. Police visibility, paglalagay ng mga metal detector. Nagbabala rin ang DepEd kaugnay sa pabiro at gawagawang banta, seguridad sa mga paralan, kasabay ng paalala sa mga magulang na tiyaking nakatago sa ligtas at maayos na lugar ang mga armas sa kanilang mga tahanan.
0: Mas paigtingin ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB
15: ang responsableng panonood program, particular na sa guro at magulang kasunod ng insidente ng pangamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Ayon kay MTRCB Chairperson Lalo Soto, nakikiisa sila sa pagluluksa sa dalawang mag-aaral na nasawi sa insidente. Suportado rin anya ng kanilang opisina ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magsulong ng mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga bata, online man o offline. Sa ilalim ng RP program, itinuturo sa mga magulang at bata ang responsibleng viewing habits at maingat na paggamit ng social media, online platforms, streaming services at iba pang digital content. Hinihikayat naman ng MTRCB ang mga magulang na alamin ang mga application na ginagamit ng kanilang mga anak, magtakda ng screen time at maging mapagmatsyag sa mga pag-uugali ng mga bata na senyales na makapanood sila ng nakakabahalang contents.
8: Personal na naghatid ng tulong iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga residenteng naapektuhan ang nandaang magnitude 7.8 na lindol sa Davao Occidental. Inangulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
1: Takot ang unang naramdaman ni Jenny Rose sa pagbaliktanaw niya sa magnitude 7.8 na lindol sa Jose Abad Santos Davao Occidental noong Hunyo 8. Halos lahat ng kanilang ari-arian ay nasira. Sa nakalipas na dalawang buwan, nagpasalamat siya sa patuloy na ayuda ng pamahalaan para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ngayon, umaasa siya sa bagong programa ng pamahalaan para sa mas ligtas at permanenteng tirahan.
2: Nalipad din kayo, Mike. Daghan din madawat ka ron. Labi na ning bugas, dako itawang sa mua, sa mga pobre. Niya, kining mga, hinabunta, kining, kon, maintag ma-appeal mi aning kon sa, ano, hinabang ni, taas na dapat hinabang ni, kining materyales sa balay.
1: Kasama rin na masasakang si Jonard na malubhang na apektuhan ang kanyang taniman ng kupras dahil sa malakas na lindol. Umaasa siya na unti-unti siyang makababangon at may pagpapatuloy ang kanyang kabuhayan para sa kanyang pamilya.
4: Ako rin siyang ipugas karon eh, para makabinipit mo yan eh. Para may tanong ba, napabuton.
1: Ang programa ay pinagsamang serbisyo ng iba't ibang ahensya para sa mga pamilyang apektado ng lindol. Kabilang dito ang Department of Agriculture na namahagi ng tigsa 10 kilong bigas at binhi ng mais para sa mga magsasaka. Samantala namahagi naman ang DNR 11 ng 35,000 board feet ng lumber para sa muling pagpapatayo ng mga tahanan at tumulong din sa renewal at registration ng mga chainsaw. Nagatid din ang TESDA 11 ng skills training sa animal production, bread and pastry, electrical at solar installation at iba pa, kabilang ang allowance ng katumbas ng minimum wage sa pakikipag-ugnayan sa DOLE 11. Nagatid din ang serbisyo ang Philippine Coconut Authority, DHSUD at iba pang ahensya. Pinangungunahan nito ni Cabinet Secretary Benjamin Avalos Jr. alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapabilis ang pagbangon at matulungan ng mga residente na maibalik ang kanilang kabuhayan.
23: Ako'y masaya ngayon. It's a sense of fulfillment na masaya paano lahat united. No? Importante lang ay of course yung spirit of oneness, yung spirit of unity na importante sa paggalaw na ito talagang tulungan na lang talaga.
1: Malaki rin ang pasasalamat ng Jose Abad Santos LGU sa patuloy na pagkikipag-ugnayan at tulong ng pambansang pamahalaan para sa kanilang lugar bilang isa sa mga lubhang apektado ng lindol. Samantala, patuloy ang recovery at rehabilitation sa munisipalidad, gayon din ang paghahanap ng angkop na lugar para sa pagpapatay ng mga bagong tahanan at paaralan na magamit ng mga residente.
24: Nasa stage na po tayo na naghahanap na po tayo ng mga possible relocation sites. At actually, meron na tayong mga identified relocation sites sa pasado na din sa MGB at DNR.
1: Sa patuloy na pagkilos ng pamahalaan para matiyak ang pagbangon ng mga apektado ng lindol, pinag-aaralan din nilang bisitahin ang Glan Sarangani Province at General Santos City na kabilang din sa mga naapektuhan ng lindol upang masuri ang mga kinakailangang tulong na maaring ihain ng pamahalaan. Israel Damaulao, para sa bayan.
8: Handa na at tuloy na ang makasaysayan at kauna-unang BARM parliamentary election sa Setyembre. Sa harap nito, ano nga bang hatid na magandang benepisyo ng halalang ito para sa mga residente at sa kinabukasan ng rehiyon? Inangulat ni Quincy Kahilig ng Radyo Pilipinas.
25: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisika para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
3: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
25: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
5: Para sa Integrated State Media, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Idineklara ng Malacañang ang September 14 bilang Special Non-Working Day sa Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Layan ng deklarasyon na mabigyan ng pagkakataon ng mga butante sa BARM na makilahok sa proseso ng kanilang halalan. Nauna nang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matutuloy ang kauna-unahang BARM parliamentary elections. Matatandang itinatag ang BARM sa ilalim ng Republic Act 11054 na pumalit sa dating Autonomous Region and Muslim Mindanao at nagkaloob sa rehiyon ng mas pinalawak na sistema ng sariling pamamahala. Sa Mindanao pa rin, dinagsa ng daang-daang aplikante ang isinagawang kadayawan job fair sa Davao City. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
6: Apat na taon nang nagtatrabaho sa isang hotel sa Davao City si Javon. Gusto niyang makapag-ipon ng karanasan dahil plano niyang magtrabaho sa ibang bansa bilang waiter sa Europe. Kaya sinamantala niya ang kadayawan job fair nitong Huwebes, Agosto 20 sa isang mall sa Maa, Davao City para mag-apply sa mga kumpanya.
7: Kaya na lang ba? Para sa pamilya ko sa kapatid.
6: Sinamantala rin ng fresh graduate na si Bianca ang job fair para maipasa ang kanyang mga aplikasyon. Nais niyang kasing magtrabaho kaagad matapos makagraduate. Ilang kumpanya na rin ang kanyang napasahan, ngunit hindi siya natanggap dahil mas pinipili ng ilang employer ang may mga karanasan. Pero hindi siya sumusuko sa paghanap ng trabaho.
11: Like mga office staff lang ma'am. Tapos pwede man good mga sales, marketing, ganun. Kasi since may background pa ako sa sales.
6: Pinangunahan ng Department of Labor and Employment o DOLE Davao City at Public Employment Service Office o PESO Davao ang kadayawan job fair. Umabot sa 1,120 ang local job vacancies, habang 1,048 naman ang para sa overseas employment. In demand ang sales representative, driver, customer service, agent at technical support. Habang in demand ang nurses, cleaners, waiters at waitresses at metal processors sa overseas.
12: Kami sa DOLE, no, ginapaningkamutan na mo nga naagyod constant nga job fair nga ato ang ipahigayon. Kani pinaagipod sa ato ang mga employment facilitation programs.
6: Ayon naman kay PESO Davao Head Lilbeth Pantinople, marami talaga ang naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Napapansin din umano ang pagdami ng mga pumupunta sa kanilang tangkapan para maghanap ng opportunities sa abroad. Marami rin umanong senior high school graduates ang sumali sa kanilang mga job fair.
26: Actually, daghan jud kayo ang nag-apply no, both overseas and local. Siguro kay daghan og nawad-an og trabaho. Oo, and then daghan pud ang gusto mo trabaho because of the economy no, nalisod na gyud, pait na gyud ang Pilipinas.
6: Bukod sa nasabing ahensya, sinuportahan rin ng local government officials ang job fair. Hinikayat nila ang mga job seeker kabilang na ang mga empleyadong nawala ng trabaho sa kamakailang pagsasara ng isang steel company sa Davao City na samantalahin ang mga ganitong oportunidad. May isa pa umanong job fair na isasagawa sa Agosto 25 sa isang mall sa Ecolan, Davao City.
9: Every job fair is really an opportunity sa katong nawala ng trabaho o katong nang-apply pa, katong mga fresh graduates, no? Mangitag trabaho. All we have to do is really come here.
6: Sa pamamagitan ng mga ganitong aktibidad, layo ng pamahalaan at mga ahensya na makatulong sa mga residente ng Davao City at mga kalapit na lugar na makahanap na angkop na trabaho. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Bayan.
8: Binati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang pagdiriwang ng kanyang ika-67 taong kaarawan ngayong araw. Sa kanyang mensahe, itinuring ng Pangulo ang araw ng kaarawan ng First Lady bilang pinakamahalagang araw sa kalendaryo. Nagpaabot siya ng kanyang pagmamahal at pagbati sa unang ginang at tinawag na First Lady of Every Day ng kanyang buhay. Kakilala sina Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos noong 1989 at ikinasal makalipas ang 4 na taon noong 1993. Inayaan ang mag-asawa ng tatlong anak, sina Sandra, Simon at Vinny. Para sa iba pang updates at balita, i-follow at like ang social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPA.
10: At bago po tayo magtapos, binabati rin po natin ng maligayang kaarawan si First Lady Liza Araneta Marcos. Happy birthday po, First Lady Liza, mula sa PTV Ulat Bayan. At yan po ang mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
8: At hanggang sa Lunes, ako si Diane Kiren, ang inyong pambansang TV para sa
10: Bagong Pilipinas.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
17: Viber.
13: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
27: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura.
0: Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basura.
2: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
19: Agahan ang gahaponan.
16: 66 Informasyon.
20: GIS, your general information station.
21: Radyo Magazine, 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
21: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bye!

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: pagpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto malipas ang alas 6 na umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, 88 syudad at munisipalidad is nailalim na sa state of calamity.
4: Headlines.
3: Pinsala sa agrikultura dahil sa magkakasunod na bagyo at matinding habagat, pumalo na sa higit 1.7 billion pesos.
4: Headlines.
3: DPWH minamadali na ang pagsasaayos sa mga nasirang daan sa Cordillera dahil sa masamang panahon.
4: Headlines.
3: Quick response team ng DSWD naka-full alert pa rin.
4: Headlines.
3: DILG greet na ligtas ang Zamboanga.
4: Headlines.
3: DepEd magkakasan ng nationwide simultaneous active attack drills sa iba't ibang paaralan sa bansa.
4: Headlines.
3: Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. kinumpirma ang pagdaragdag pa ng pumping stations. Pagpapalakas sa pumping stations, tiniyak ng MMDA.
4: Headlines.
3: Antas ng kagutungan sa bansa, sinusolusyonan na ng pamahalaan. Walang gutom program, pinalalakas pa.
4: Headlines.
3: United National Agenda for Health inilatag na ng PhilHealth.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos, pinatututukan na ang paggulong ng Waste to Energy Program. Price ceiling itinakda na ng ERC.
4: Headlines.
3: At Department of Finance, pinangunahan ang pulong ng Economic Development Committee.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas
6: News. News Nationwide.
3: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 22 araw ng Agosto, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, aabot sa 88 lungsod at munisipalidad ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa mga epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Office of Civil Defense, ito ay ang Dagupan City, Santa Barbara, Mangaldan, Bugalyon at mga Tarem sa lalawigan ng Pangasinan, 12 bayan sa lalawigan ng Bataan, 24 na bayan sa lalawigan ng Bulacan, 21 bayan sa lalawigan ng Pangasinan, Masinloc sa lalawigan ng Zambales, Rodriguez sa lalawigan ng Rizal, 23 bayan sa lalawigan ng Cavite, at Nasugbu sa lalawigan ng Batangas.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
3: Pagsasailalim ng lalawigan ng Benguet sa state of calamity, inaasahang maidedeklara sa susunod na linggo. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
5: Report.
7: Inaasahang maidedeklara na sa ilalim ng state of calamity ang lalawigan ng Benguet sa susunod na linggo. Makaramay sangguni ang pangkalatang ulat ng Danyos mula sa Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council dulot ng epekto ng bagyong Luis Maymaya at epekto ng habagat. Ituan kay Benguet Governor Melchor Diklas ay makaraan ang rekomendasyon ng PDRIMC dahil sa malaking Danyos na natamo na lalawigan kung saan mga ngailangan ng agaran at malaking pondo upang may saayos sa mga nasirang lansangan at iba pang pasilidad dulot ng mga landslides. Umaasa si Governor Diklas na agarang kakatiga naman ito na sanggunan panlalawigan ng Benguet ang naging rekomendasyon ng konseho para sa deklarasyon ng state of calamity upang maggamit ang 13 milyong pisong quick response fund. Kamakailan lamang ay idineklara na ng pamahalang bayan ng La Trinidad Benguet ang state of calamity dahil sa mga natamong danyos ng bayan dulot ng walang habas na ulan, pagbaha, landslide sa nina mga nagdang bagyong at habagat, kakibat na rin ang issue sa African swine fever. Ang deklarasyon ay inaproba ng sanggunang bayan sa pamagitan ng Resolution Number 374-2026 angos sa rekomendasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council kung saan umaabot na sa 55.7 na milyong piso ang danyos sa infrastruktura na kinabilangan ng mga pampubliko at pribadong kalsada, slope protection, drainage systems at iba. iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot na sa 1.73 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura bunsod ng epekto ng habagat at ng magkakasunod na bagyong Luis, Maymay at Neneng. Batay sa pinakuling datos ng Department of Agriculture na itala ang nasabing halaga sa 7 rehiyon. Kabilang dito ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Ayon sa DA, umabot na sa 50,277 ang bilang ng mga apektadong magsasaka at mangisda, habang nasa 40,954 na hektarya naman ng agricultural area o areas ang natamaan. Nasa 43,220 metriko tonelada rin ang mga produkto ang napinsala. Kabilang dito ang palay, mais, kasava, high value crops, pangislaan at mga alagang hayop, gayon din ang mga agri-fisheries infrastructure, makinarya at iba pang kagamitan. Tiniyak naman ng DA na makakaasa ng tulong at ayuda ang mga apektadong magsasaka at mangingisda.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagsasaayos ng mga nasirang daanan at kalsada sa Cordillera Administrative Region dahil sa mga nagdaang bagyo at matinding habagat. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dison, isa ang Cordillera Administrative Region sa mga labis na naapektuhan ng mga naganap na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Partikular na pinatututukan ng Pangulo ang pagsasaayos ng nasirang Benguet-Vizcaya Road dahil sa isang malaking landslide. Ani Dison, gagamit ng double crib wall na may mechanical stability para isaayos ang daanan upang matiyak na magiging matibay ito at hindi basta-basta masisira. Ipinangako na rin ng district engineer na may sakop sa nasabing lugar na tatapusin ang pagsasaayos ng Benguet-Vizcaya Road sa loob ng 10 hanggang 11 buwan.
2: Very important din dito, kung makikita niyo dati, yung slope protection ito, talagang batubaturan. Ayaw ko kung anong taon pa yan. Matagal na ito. Matagal ng kahit ito. So ngayon, talagang gagamit tayo ng talagang matibay na slope protection. No? Crib wall, dalawang crib wall.
8: Double crib wall.
2: With MSC. So ano na talaga ito?
8: Stability.
2: Oo, talagang matibay na ito. Kasi kung di natin titibayan, uugit ka ng uugit to.
3: Yan ang payag ni Public Works and Highway Secretary Vince Dison.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa mga pangunahing balita na nanatiling naka-full alert ang mga quick response team ng Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil sa posibleng epekto ng Typhoon Saudel. Ito ay inaasahang papasok sa Philippine Air of Responsibility sa Linggo, August 23, at tatawaging bagyong Obet. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, handa na ang kanilang mga quick response team sa central office at sa mga field office, pati na ang mga specialized equipment na gagamitin sa pagtugon. Sinabi ni Dumlao na nasa 3.8 milyong family food packs ang nakapreposition na sa buong bansa at mayroon pang 715 million pesos na quick response fund. Patuloy naman ang pagtugon ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan na mga bagyong Luis, Maymay at Neneng, gayon din ng habagat. Ito ay kung saan umabot na sa mahigit 1 billion pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng mahigit sa 2 milyong pamilya sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, tiniyak mismo ni Interior Secretary John Vicrimulya na ligtas ang lungsod ng Zamboanga at ang mga kabataan nito. Ito ang naging pahayag ng kalihim kasunod ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University nitong August 18. Iniling na rin ni Rimulya na ipagpatuloy na ang mga klase sa Lunes, kasabay ng grief counseling upang unti-unting makabalik sa normal ang buhay sa lungsod. Dagdag pa ng kalihim, walang anumang nagaganap na clash between faiths sa nasabing lugar, kundi isang tunggalian sa pagitan ng teknolohiya at accountability na dapat pagtuunan ng pansin at matutukan. Sa ngayon, sinabi niya na patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa insidente sa Ateneo de Zamboanga.
9: Let me assure you, Zamboanga is safe and we will be keeping safe. We are here to ensure that everything is done fairly. We are here to assure that it's not a cultural clash of Muslims and Filipinos. Again, the families knew each other well. So it's not a clash between faiths, but it is a clash between technology and accountability.
3: Samantala, sinabi ni Interior Secretary Remulla na lumalabas sa pagsusuri ng mga otoridad na na-impluensyahan sa video games ang batang sangkot sa insidente na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ito ang inihiyag ng kalihim sa kanyang pagbisita sa lungsod ng Zamboanga kasama si PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr. Matapos aniyang suriin ng mga otoridad ng social media applications ng bata, walang nakita na anumang kahinahinalang conversations sa mga chat groups nito.
9: Check namin yung social media apps niya, wala naman siyang, wala siyang conversation about the ordinary. Check namin lahat ng chat groups niya, wala talaga. It was all in his head, and that's why we believe that it was influenced by the games that he played. In fact, kung titignan nyo yung nangyari sa shooting, halos pareho sa picture niya, video game. Nung una ko nakita nga, akala ko video game. Kasi talagang nakipinakita niya yung firearms na visible. Pinakita niya yung first person.
3: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, ay kinukonsidera ng Department of Justice o DOJ na isang uri ng terrorist act ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, kitang-kita na ang naging dahilan ng nasabing pamamaril ay nagdulot ng takot sa publiko. Sa kabila nito, tiniyak ni Vida na lalabanan ito ng kagawaran at hindi ito hahayaang mamayagpag. Samantala, kabilang sa mga kinukumpirmang impormasyon ng Justice Department, ang umano'y mentoring sa suspect ng pamamaril kaya nito nagawa ang karumal-dumal na krimen. Sinabi ni Vida na sa nasabing proseso, hinihingi mismo ng kabataan ang kumpirmasyon ng tinatawag na mentor kung tama na ba ang ginawa niya na tumutukoy naman sa akto ng karahasan.
10: On the aspect of it being a terrorist act, definitely, nakikita naman, because the purpose of terrorism is to sow fear, diba? In the general population. So, pag nakita nyo, that element of creating fear on the public, it's present, no? So, ito yung mga nuances of things that we continue on fighting, no? Bumahaman o hindi bumahaman.
3: Yan ang payag ni Justice Secretary Frederick Vida.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ipinag-utos na ng Department of Education o DepEd ang pagsasagawa ng school safety drill sa mga paaralan sa buong bansa kasunod ng mga naitatalang insidente ng pag-atake sa mga paaralan. Batay sa inilabas ng memorandum ng DepEd, inaatasan nito ang mga paaralan na magkasan ng nationwide simultaneous safety drill for active attack incidents. Itinakda ng kagawaran ang nasabing pagsasanay. Sa Agosto 25, Martes, nagganap na alas 9 ng umaga sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan. Layo nito na panatagin ang localized school contingency plan sa tuwing may insidente ng pag-atake sa kanilang lugar at matukoy ang kanilang preparedness requirements. Pangunahan ito ng Disaster Risk Reduction and Management Services ng mga paaralan. Gate ng DepEd, kailangang palakasin ang ugnayan sa iba't ibang stakeholder upang kagyat na makatugon sakaling dumating ang hindi inaasahang pagkakataon.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ipinunto ni Education Secretary Sonny Angara na ang kahalagahan ng koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para palakasin ang seguridad sa mga paaralan. Kaugnay pa rin ito ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kamakailan. Ari Angara, mahalagang aspekto ngayon sa ginagawang koordinasyon ang bayanihan approach upang sama-sama rin ang komunidad sa pagprotekta sa kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan. Ayon sa kalihim, kabilang ang mga hakbang ng ahensya upang tiyaking mas maging ligtas ang mga estudyante, ang paglalagay ng mga metal detectors at CCTVs sa mga paaralan, pagtalaga ng mga security guard at pagpapatupad ng mas mahigpit na pagpapasok sa school premises.
11: We have funding for some things like metal detectors which are relatively inexpensive. Then we've started our CCTVs and some schools have security guards, and we're lucky because here in Baye City meron tayong mga partner LGUs like si Michelle Mayor Luigi who are funding some of the metal detectors. Yung sa ibang LGU naman pinopondohan yun ng local governments like in NCR. So we're adopting a bayanihan approach where we all pitch in.
3: Si Education Secretary Sonny Angara.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, ay kinakabahala naman ngayon ng Department of Education ng tila lumalalang school paralysis bunsod ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Sa isa na gawang pagdirig ng Senado, sinabi ni Education Undersecretary Malcolm Garma na bukod sa aktual na karahasan, problema rin nila ngayon ang mga online threats. Ani ang oras na makakuha ng impormasyon dito ay otomatiko na rin kanselado ang pasok saan mang paaralan ito nangyari. Bunso nito, sinabi ni Garma na hindi lang mismo mga klase ang napaparalisa kundi maging ang pagkatuto ng mga estudyante. Kaya naman iminungkahin na ng DepEd at taasan na ng Kongreso ang penalty hindi lang sa actual act kundi sa pagbibiro o pagubantare ng paggawa ng karahasan. Pinapurihan din ng DepEd ang naging pagtugon dito ng Philippine National Police at yung pang-otoridad dahil nasa kote naman ang mga gumagawa ng mga pagubanta. Sa ngayon, sinabi ni Garma na tuloy ang pagtutok ng DepEd sa pagtataas ng antas ng seguridad sa lahat ng paaralan sa bansa.
12: Once may threat po, sasabugin namin ng school, susunugin ng school, mamamaril kami dyan, automatic nagka-cancel po ng klase yung mga schools natin and that already paralyzes learning, no? Insofar as learning is concerned. So, number one, is really, we appeal really to a higher penalty on these threats. But in fairness, Madam Chair, parang based on our monitoring, there are already 4 or 6 apprehensions by the PNP doon sa mga threats.
3: Si Education Undersecretary Malcolm Garma.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: May minungkahi naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang paglirepaso ng Kongreso sa mga cybercrime laws ng bansa. Partikular na tinukoy ni CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso ang pag-review sa Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 para ayusin ang mandato ng mga ahensya. Gayun ni Paraiso, masyado na kasing outdated ang batas ng Pilipinas pagdating sa cybercrime laws. Anya, hindi na nasasabay ng Pilipinas ang mga kasalukuyang technological setup at trends. Isa nga sa mga inihalimbawa ni Paraiso ang pagtutok sa mga ipinalalabas ng mga streaming platforms na kinokonsumo ng mga kabataan na karamihan ay mga video contents

0: Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Renato Aboy para ISO.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kaunay pa rin balita, hinimok naman ni Senadora Risa Hontiveros ang kumpanyang Meta na mas maging responsable sa pagtugon sa mga content na kumakalat sa mga platform ito kaugnay ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ang Meta ang parent company ng Facebook, Instagram, WhatsApp at iba pang social media platforms. Ayon kay Hontiveros, hindi dapat iasa lamang sa Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC ang responsibilidad sa pagtugon sa mga mapanganib o nakapagpinsalang content na nagmumula sa nasabing insidente. Hirit pa ng senadora, dapat manguna ang Meta para pigilan ang mga content na may malino namang element o elemento ng karahasan at mga aspektong sumasaklaw sa nihilistic violent extremism o NVE. Aniya, dapat matutunan ng nasabing kumpanya na linisin ang sarili nitong bakuran.
2: Hindi nila dapat hayaan na ang mga nagpapa-viral sa ganyang klaseng content or worse, mga malign actors na gumagamit ng ganyang klaseng content para sa serious violence para pa sa NVE in other cases, ay magamit ito. So, wala man dito physically ang Meta nagko-call out ang komite sa kanila. You have to do better. No? Yung kalat nyo, yung basura nyo sa inyong powerful platform, linisin nyo. Huwag nyong iwan lahat sa CICC.
0: Yan ang payag ni Senadora Risa Hontiveros.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa magpapatuloy ng ating balitaan, ito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:22 ng umaga, nakababahala para sa justice system ng bansa ang paglutang ng mga individual na testigo at magbabanggit ng mga pangalan kaugnay sa flood control scandal, ngunit kalaunan ay babawiin din. Reaction nito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng recantation o pagbawi ng mga salaysay ng dating security aide ni Saldico na si Ordy Gutesa laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ay kaugnay sa pag-delivery nila niya ng mali-maletang pera sa kongresista. Kumatandaan sinabi ni Gutesa na binitiwan niya ang mga pahayag laban kay Romualdez kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Ayon kay Castro, sumasalamin ito na marami ang nagtatangka na gumawa ng pekeng kwento upang mapanira o makapanira ng kapwa. Anya, marahil ang rason dito ay nais niyang pawagsakin ang pamahalaan.
6: Hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness at ang offer ay pera. So, medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon.
0: Yan ang bayang ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Iginiit ni House Prosecutor Terry Ridon na sapat na ang testimonya ni Gina Acosta upang ipakita ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa isang online press conference, sinabi ni Ridon na kabilang sa mahalagang bahagi ng testimonya ni Acosta ay ang pagtukoy nito kay Vice President Sara Duterte na nag-atas sa kanya na ibigay ang 125 million pesos na confidential funds kay Colonel Raymond Lachica na hindi umanong organic personnel ng OVP. Nakatakda rin iharap ng prosekusyon ng mga ikinatawa ng Philippine Statistics Authority at mga forensic expert.

0: National Bureau of Investigation bilang karagdagang ebidensya sa kaso. Sinabi ni Ridon na ipinapakita umano ng PSA records na walang records sa kanilang database ang ilang pangalang lumitaw bilang recipients sa acknowledgement receipts, kabilang sina Mary Grace Piatos at Milky Sequia. Ayon sa mambabatas, makatutulong ang mga karagdagang ebidensya upang higit na maipakita ang umano'y maling paggamit ng confidential funds at ang naging daloy ng pera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, may pag-ugnayan ng House Prosecution Panel sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Ito yung upang matukoy ang mga nasa likod ng umano'y pagpapakalat ng Peking Code Card tungkol sa umano'y debate ni na House Prosecutor Terry Ridon at Defense Counsel Attorney Michael Poa. Ayon kay Ridon, itinanggi mismo ni Poa na sinabi niya ang naturang code. Nagpasalamat ang mababatas kay Poa sa pag-disown sa peking pahayag. Ngunit sinabi niyang nais pa rin nilang matukoy kung sino ang nagmula at nagpanaganap nito. Ayon kay Ridon, hindi lamang siya kundi maging ang iba pang miyembro ng House Prosecution Panel ang nagiging target ng umano'y peking code cards.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sisiguruhin ang Marcos administration na ang pondo para sa konstruksyon ng evacuation center sa ilalim ng 2027 national budget ay epektibo at epesyenteng magagamit para lamang sa mga proyektong pinaglaanan nito. Ito ang tiniyak ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa gitna ng pangamba ng ilan na posibleng maabuso ang budget allocation na ito para sa interes ng iilan. Sinabi ng opisyal na maraming paraan ang inilatag na pamahalaan upang mabantayan ng publiko ang proyektong pinopondohan ng gobyerno. Anya, hindi na naisin ni Pangulong Marcos na ang pag-usbong muli ng ghost projects na nangyari noong mga nakalipas na taon. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC, katawang ang LGUs, ang naatasan na tumukoy ng mga priority sites para pagtayuan ng evacuation centers sa ilalim ng Ligtas Pinoy Centers Act.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, kasado na ang gagawing pagdaragdag ng mga bagong pumping station sa Calacang, Maynila. Inanunsyo ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng ginawa nitong inspeksyon sa Tripa de Galina Pumping Station sa lungsod ng Pasay. Sinabi ng Pangulo na 13 pumping stations ang itatayo sa iba't ibang lugar sa National Capital Region. Aniya, nakapwesto na ang ilan sa mga ito bago matapos ang kasalukuyang taon o sa panimula ng 2027. Kaugnay nito, binigyang diin ng Puno Ecotibo na kahit na maganda ang pumping stations at malakas ang pambomba ay mababaliwala pa rin kung mababarahan lang ito ng basura.
2: We are installing additional pumping stations and those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13 additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. Most of them should be in place already.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, patuloy ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pagpapaunlad at pagpapalakas pa ng mga kasalukuyang pumping stations sa Metro Manila. Kinumpirma ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes na ikipagtulungan na sila sa Department of Public Works and Highways o DPWH upang iangat pa ang kapasidad ng mga pumping stations sa buong National Capital Region. Partikular na tinukoy ni Artes ang improvement sa Tripa de Galina pumping station sa Pasay upang mas marami pang basura ang makolekta at mas mabilis na mapahupa ang baha. Anya, nakipagtulungan din ng DPWH sa pagpapataas ng kapasidad ng iba pang pumping stations, gayon din sa mga bagong pumping stations na itatayo pa lang. Ayon kay Artes, nananatiling tapat ng Administrasyong Marcos sa tuluyang ang pagresolba ng problema sa baha sa Metro Manila at maging sa buong bansa.
3: Ito po ay further ini-improve ng DPWH. May ginagawa po silang another gate at improvement or pagpapalakas pa nitong mga bomba natin para masiguro na yung service area po nito ay sufficient yung ating pong bomba.
0: Yan ang payag ni Metro Manila Development Authority Chairman Attorney Romando Artes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naglabas na ang Department of Budget and Management o DBM ng karagdagang 1.855 billion pesos na pondo para sa Philippine General Hospital o PGH. Kabilang dito ang 800 million pesos para sa zero balance billing ng ospital. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang healthcare services na ipinaabot sa mga Pilipino. Ayon sa opisyal, 1.04 billion pesos sa karagdagang pondo ay gagamitin para sa pagbibigay ng mga serbisyong medikal sa PGH. Bukod sa zero balance billing at upang serbisyo, 15 million pesos ang ilalaan para sa paggamot ng dystonia Parkinsonism o lubag syndrome. Kung matatandaan, una lang sinabi ni Budget Acting Secretary Kim Robert De Leon na direktang ilalaan ang karagdagang pondo sa isa sa mga pinakamalalaking problema ng mga pamilyang Pilipino. Ito ang gastusin kapag nagkakasakit. Sinisiguro ng pamahalaan na ang pagpapalabas ng pondong ito ay alinsunod sa mga umiiral na budget execution rules and requirements.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Aalamin ng Malacañang kung saan mga lugar eksakto nagmula ang mga Pilipino na nagsabi na nakaranas sila ng kagutuman base sa self-rated poverty at hunger survey ng Okta Research para sa ikalawang quarter ng 2026. Ayon sa nasabing survey, tumaas sa 39% ng self-rated poverty noong Hulyo mula sa 35% noong Marso. Tumaas din ang self-rated hunger sa 21% noong Hulyo mula sa 17% noong Marso. Sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na lumabas sa bagong survey ng Social Weather Station o SWS na nagkaroon ng improvement ang walang gutom program sa administrasyon. Sa SWS survey, lumalabas na nasa 600,000 na pamilyang Pilipino ang maituturing na food secured. Bukod dito, sinabi ni Castro na tuloy-tuloy ang mga programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang maibsan ang kagutuman sa hanay ng mga Pilipino.
4: Tuloy-tuloy po ang programa ng DSWD para maibsan nga po ang kagutuman ng ating mga kababayan. So, medyo hindi po sila nagtugma. Well, anyway, tinanong ko po kasi ito sa SWS. Since sila po ay medyo accurate yung kanilang numero dahil mismong diretso sila doon sa mga taong nakaranas nung programa ng Pangulo na walang gutong program. Pero tinanong ko rin kapag kasi pag in general at random yung mga respondents na malamang ay hindi alam yung programa or hindi nila naramdaman, so, maiiba talaga ang numero.
0: Yan ang payag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, patuloy ang mga inisyatiba ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang bawasan pa ang bilang ng involuntary hunger sa mga Pilipino. Ito ay sa tulong ng Walang Gutom Program at ang Walang Gutom Kitchen at Mobile Kitchens ng ahensya. Sa parehim ng programang Boses, sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na bukod sa family food packs, handog din ng kagawaran ang mainit at masustansyang pagkain sa pamamagitan ng mobile kitchens ng ahensya upang maibsan ang gutom ng mga evacuee. Pagkatiyak ni Dumlao, may sinusundang standard at protocols ang kanilang walang gutom at mobile kitchens sa paghahain ng pagkain upang siguruhing ligtas, malinis at masustansya ang lahat ng iahaing pagkain. Sinasugan din ni Assistant Secretary ang naging resulta ng survey sa pagbaba ng food insecurity sa bansa. Anya, ito'y isang malino testamento gumagana ang walang gutom program at iyo pang inisyatiba ng pamahalaan upang labanan ang kagutuman.
5: Nagaganap, natutuwa tayo sa mga pag-aaral na nagpapakita na nagigain ng traction yung mga initiatives ng ating pong pamahalaan para matugunan ang kagutuman, gayon din ang kahirapan sa ating bansa. And this will serve as an inspiration to us, no, to all angels in red vest, na mas pag-ibayugin pa yung ating pong trabaho. Nang sa gayon, when we reach 2028 ay nasa single digit percentage na lamang po ang poverty incidence sa ating bansa at wala na pong pamilyang Pilipinong nagugutom.
0: Yan ang payag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tiniyak ng bagong pamunuan ng PhilHealth ang tuloy-tuloy na ang kanilang pagbibigay ng dekalidad na serbisyo at mas komprehensibong mga benepisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang siniguro ni PhilHealth President at CEO Dr. Beverly Ho kasabay ng pagbibigay nito ng overview sa shared roadmap ng PhilHealth at ng Department of Health sa ilalim ng Unified National Agenda for Health. O una, kabilang nga sa mga tinututukang strategic focus sa ilalim ng una ang magpapalakas pa sa yaman ng kalusugan program o YAKA, partikular na sa mga paaralan at workplaces. Kasama rin sa una ang integration ng mga core health services ng PhilHealth at DOH, ang pagpapaunlad pa sa provider payment mechanisms, ang pagpapaunlad sa data analytics at pagpapabuti pa sa performance management ng PhilHealth. Tiniyak din ni Ho sa mga stakeholder ng PhilHealth na hindi nito puputulin ang mga nauna ng inisyatiba sa inilunsad na inilunsad ng dating pamunuan ng PhilHealth sa ilalim ng ngayon Health Secretary na si Dr. Edwin Mercado.
6: Una sa pagtutulungan, para tuloy-tuloy ang alagang daman ng bawat Pilipino, every PhilHealth benefit will be aligned to existing DOH programs. For example, we're currently scaling up YAKA in schools and workplaces to widen primary care access, while DOH strengthens interagency coordination and health promotion in those same settings. Para mapanatiling malusog ang bawat Pilipino, DOH will enable the healthy habits, health literacy, but PhilHealth ang magsisiguro na may access sa konsultasyon at gamot kapag kailangan.
0: Yan ang payag ni PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Ho.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa ibang pangunahing balita, Department of Migrant Workers nagkaloob ng higit 2 milyong pisong tulong pinansyal para sa 52 distressed overseas Filipino workers. May report si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Umabot sa 2.6 na milyong piso ang financial assistance na ipinamahagi ng Department of Migrant Workers National Capital Region sa 52 distressed overseas Filipino workers kahapon. Ayon kay DMW NCR Regional Director Ace Falcone Milliar, ang ipinamahagi ayuda ay mula sa Action Fund sa ilalim ng Unified Package for Livelihood Industry Food and Transport Program. Inimok ni Milliar ang mga beneficiaryo na gamitin ng maayos ang financial assistance para sa kanilang kinabukasan at kapakanan ng kanilang pamilya. Inanunsyo rin ng DMW NCR ang isa sa gawang job fair sa Agosto 26 sa San Andres, Maynila. Bukas ito sa mga OFW at kanilang pamilya na naghahanap ng trabaho at mga oportunidad sa kabuhayan. Patuloy na nagbibigay ang DMW ng tulong sa mga OFW na nasa crisis, emergency at distress situations sa pamagitan ng Action Fund at iba pang programa ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:37 na umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
9: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahon ng mga bata kung pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
11: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga magkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
12: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
13: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon na yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
12: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:42 na umaga, kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad na maikakasa ang Waste to Energy Program ng Department of Energy upang mabawasan na ang volume ng basura sa bansa. Ito ang naging payag ng Pangulo matapos kumpirmahin na nagsisimula na sa auction process ng DOE para sa Waste to Energy Program. Ayon sa Pangulo, hindi lang problema sa basura ang masasagot na nasabing programa dahil maging ang pangangailangan ng bansa sa dagdag na supply ng kuryente ay masasagot din. Pagkitiyak pa ng Puno Ekotibo sa ipinapakitang facing na nasabing proyekto ay posible na itong maisakatuparan sa lalong madaling panahon.
2: With our waste to energy programs, which as I'm sure you have heard, the Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa waste to energy project. Mas medyo mabilis naman yan. At yung waste to energy, it should be, as long as the financing has is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, kinumpirma ng Energy Regulatory Commission o ERC na kumilos na sila upang itakda ang reserve price o ceiling price para sa itataguyod na auction ng Department of Energy. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Wa na mahalagang maitakda ang ceiling price sa ikakasang green energy auction. Anya, dito rin matutukoy ang mga plantang magtatayo ng istruktura para sa waste to energy program ng pamahalaan. Ayon kay Juan, ang magiging pamantayan ng DOE ay kung ano-ano anong planta ang kanilang aaprubahan para makilahok sa waste to energy program. Paliwanag pa ng ERC chairperson, isang malaking tulong ito upang madagdagan ang kapasidad ng bansa pagdating sa energy production. Anya, sa halip na coal ang gagamitin, basura na ang gagamitin panggatok upang makalikha ng enerhiya.
16: Yung gagawing auction ng Department of Energy, ang magiging batayan na ceiling nila ay yung itinakda namin na 9.2959 per kilowatt hour. So dapat yung mga magsisipag offer ng kanilang waste to energy plant, yung kuryenteng mapuproduce nila, dapat ay hindi lalampas dyan sa presyong itinakda namin.
0: Samantala, binigyan din ng Energy Regulatory Commission o ERC na target ng matapos susunod na taungan ng electromechanical components ng waste-to-energy program ng pamahalaan pagsapit ng taong 2028. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan na pinamamadali na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang ma-decongest na ang mga landfill sa bansa at mabawasan na rin ang problema sa basura. Dagdag pa ni Juan, inaasahang sa taong 2029 ay maging operational at gumagana na ang lahat ng aaprubahang planta para sa waste to energy program upang makapag-generate ng enerhiya para sa bansa. Una nang sinabi ng Department of Energy na target nito makapag-produce ng 400 megawatts ng kuryente gamit ang waste to energy program. Ngunit ayon sa ERC, posibleng mahigitan pa ito ng DOE dahil isa pa lamang naman itong pagtaya. Ibinahagi din ng komisyon na bagamat plano na gawing panggatong ang mga basura kasama pa rin sa mga inisyatiba ng pamahalaan ang recycling, lalo na sa mga bagay na maaari pang magamit.
16: Sa 2028, dapat yung electromechanical na component nito mga planta na ito ay natapos na. Nang sa ganun, ay makita rin na sa termino ng Pangulong Marcos, ang mga waste to energy plant na kanyang diniklara na kailangan ng ating bansa upang matugunan yung problema din natin sa basura at yung karagdagang tulong sa ating sources ng kuryente, ay may sakatuparan.
0: Yan ang payag ni ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, pinawi ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA ang mga pangamba ng publiko sa pagsusulong ng Pacsilica Project. Ayon kay BCDA President and CEO Engineer Joshua Wingkang, ang tanging layunin lang nito ay itulang ang modernisasyon at mabigyan ng dagdag na trabaho ang mga Pilipino. Iginit din niya na hindi basta pababayaan ng mga komunidad na direktang maapektuhan ng proyekto sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Oras kasi na umarangkada na ang Pacsilica Project, sinabi ni Bingkang na makalilikha ito ng nasa 200,000 direct jobs sa loob mismo ng AI Industrial Hub. Dagdag ng BCDA President, target din ang nasabing proyekto na magbigay ng high-skill jobs. Ito yung upang hikayatin ang mga skilled Filipino workers na huwag nang lumabas ng bansa at manatili na lang sa Pilipinas upang gamitin ang kanilang talento sa lokal na industriya. Gayet ni Bingkang na ang kahulugan ito ng brain gain at hindi brain drain sa bansa.
17: Sinabi niya yun, magkaroon ng isang magandang opportunity na dito naman sila magamit. Yung tinatawag naman nito ay brain gain. Ito ang kabalikaran ng brain drain. Kasi gusto natin na dito sila magamit yung talento nila.
0: Yan ang payag ni Basis Conversion and Development Authority President and CEO Joshua Bingkang.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nasa kote ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang Taiwanese na nagpanggap at nagpakilalang taga Federal Bureau of Investigation o FBI sa multinational village sa Parañaque City. Target umano na nasabing suspect ang mga dayuhan sa bansa na may atraso o kaso sa Estados Unidos na kalaunay pinangangakuan ang mga target na maaareglo ang kanilang mga kaso. At kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nagpakilala pa nagpakilala pa ng suspect na may connection siya sa US Department of Justice at nagdi-display pa ng badge para makumbinse ang target. Anya, nakikipag-ugnayan na sila ngayon sa kanilang mga counterparts sa US Embassy para ma-turn over ang biktimang dayuhan. Dagdag pa ni Matibag, nagkasya na rin sila ng follow-up operation laban sa mga posibleng kasabwa sa modus, kabilang ang isang Malaysian na intermediary at may tatlong Pilipino na tauhan. Kinasuhan na ang suspect ng computer-related fraud at usurpation of authority.
18: Papakilala ng FBI, may badge, may gamit na parang document to represent FBI, may mga handler siyang kasama. Kailala ng FBI, inaresto natin ito at dalawang kaso ng harapin ito, computer-related fraud sa usurpation of authority. We are coordinating also with our counterparts in the US Embassy para i-turn over din namin yung mga nabiktima. Binibiktima nito mga nasa abroad na personalities.
0: Si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinong pirma ng National Bureau of Investigation o NBI na mayroon silang natanggap na mga ulat kagnay sa lumalawak na kalakala ng ilegal na droga sa Taguig City. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, batay sa report na kanilang natanggap, mayroon umanong maliliit na drug den at Shabu Lab sa lungsod. Sa katunayan, ani Matibag, may nahuli na silang drug peddler sa nasabing lugar, bagay na mas nagpatibay pa sa kanilang nakuhang impormasyon. Makasa umano ang publiko na agad itong maaksyonan ng NBI at may pagtulungan din sila sa iba pang miyembro ng otoridad, particular na ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, upang balansag ang mga kinasabing Shabu Lab at drug den sa lungsod ng Taguig.
18: Yeah, there's a lot of reports, that's why meron kaming nahuli na doon. We apprehended yung mga nag-prepedal ng illegal drugs, and there are reports, intelligence report na mayroong mga drug den at Shabu Laboral, Shabu Lab na maniniikon. So we're monitoring ang Taguig City.
0: Si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa ibang balita, iminungkahi ni Presidential Advisor for the Cordillera Assistant Secretary Antonio Tabora na ikonsidera na ng pamahalaan ang paggamit ng tunneling method sa paggawa ng mga daan, partikular na sa mga bulubunduking rehiyon. Ito ang naging suwestyo ni Tabora sa isinagawang pulong ng Regional Development Council ng Cordillera Administrative Region kasama si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon. Anya, ginagamit na ng ibang bansa tulad na lang ng Japan at South Korea ang tunneling method. Sa kayon, may sapat na kakayahan at teknolohiya ang bansa para isagawa ito. Dagdag ni Tabora, oras na matapos ang proyekto, magiging malaking ginhawa ito sa lugar na prone sa rain-induced damage dahil mas kakaunting maintenance na ang kakailanganin dito.
19: Pagdating sa mga maintenance, hindi na kayo siya mag-maintenance sa tunneling na yan. So, siguro, hindi na ulihit. Kita, sa mga mountainous region,

0: Si Presidential Advisor for the Cordillera Assistant Secretary Antonio Tabora.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa mga paunahing balita, pinangunahan ni Finance Secretary at Economic Development Committee o EDCOM Chair Frederick Go ang pagpupulong ng EDCOM upang isulong ang paglago ng ekonomiya. Ito ay ang coordinated action ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa pagpapanatag ng ekonomiya at pagpapanatili ng pag-unlad ng bansa, kasama sa pulong ang mga economic manager at mga pinuno ng iba't ibang ahensya upang talakayin ang pangunahing prioridad ng pamahalaan. Kabilang sa agenda ang mabilis na pagtaas ng inflation at ng presyo, salary increase at business sentiments at industry growth. Ayon sa DOM, nakatutok ang naging talakayan sa pagbuo ng mga konkretong rekomendasyon sa patakaran at mga hakbangin na magpapalakas sa ekonomiya, magpapaganda sa kapaligiran ng negosyo sa bansa at magbibigay ng mas magandang oportunidad para sa mamamayang Pilipino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananawagan sa Kongreso ang Game Developers Association of the Philippines o GDAP na palakasin pa ng pamahalaan ng kampanya nito pagdating sa pagpapaalam sa publiko na may nakalagay ng parental control mechanism sa mga existing games at applications para sa mga kabataan. Ito ang naging payag ni Game Developers Association of the Philippines President Ria Lu sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ang pagdinig ay kaugnay ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa paaralan at tila pagtuturo ng ilan sa online games tulad ng Roblox na sanhi umano sa mararas na aktiwidad ng mga kabataan. Ayon kay Lu, mahalagang mabigyan ng kamalayan ng mga magulang o guardian na dapat magsimula muna sa tahanan ang screening ng aktiwidad ng mga kabataan at mag gamit ng mabuti ang parental controls. Ano yung madalas kasing nangyayari ngayon ay basta na lang ibinibigay ng magulang ang gadget sa mga bata sa dahilang abala sila sa gawain o trabaho. Ito ay dahilan para mawalan ng totoong control sa mga nakikita o nilalarong in-app games ng mga bata. Binigyan din ng nasabing grupo na hindi dapat ang Roblox lang ang sisihin. Dahil ang totoong salarin sa mga mararahas na akto ng mga kabataan ay ang third-party players sa Roblox na siyang gumagawa ng mga larong kinauhumalingan ng mga kabataan.
2: I think the first step talaga would be education. We are now in a world where in technology, new technology, it develops so fast. We cannot use the excuse na busy kasi eh. And then we don't try to learn the technology that is before us. We don't need people to become coders. We just need them to know. Like, you know, in the case of Roblox, let's not penalize Roblox too much. It's not Roblox that is making these games. It's not Roblox that are telling these children to do these. It's third party inside Roblox.
0: Si Game Developers Association of the Philippines President Ria Lu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahahabol at malalampasan pa ng pamahalaan ang public spending nito noong huling quarter ng 2025. Anya, ang pinalakas na paggastos ng gobyerno ay nagpapalakas din sa economic activity at sumusuporta sa paglago ng bansa. Ayon sa Pangulo, batid ng administrasyon na nagkaroon ng delay sa paggastos ng pamahalaan lalo sa mga ginawang review sa national budget. Sinabi ng punong ekutibo na upang matugunan ang mga delay na ito, nagpapatupad na ng mga gobyerno para mapabilis ang paggastos nito. Anya, sa pagkatapos pa lamang ng second quarter ng taong 2026, dahil 7% na lamang ang kailangang habulin ng pamahalaan sa usapin ng public spending. Dagdag ng Pangulo, makakamtan ito ng administrasyon sa pagtatapos ng taon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Health isinusulong ang breastfeeding friendly workplaces. Mula Radyo Magazine, may report si Jared Moreno.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Bilang pangunahing ahensya sa kalusugan, sinusuportahan ng Department of Health o DOH ang National Breastfeeding Awareness Month ngayong Agosto at isinusulong ang mas inclusive na workplaces para sa mga nagpapasusong ina. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni Senior Health Program Officer Miss Eunice Taba ng DOH na isa sa mga hamon ng mga working mom ang pagpapatuloy ng breastfeeding habang nagtatrabaho.
4: So dito pumapasok ang kahalagahan ng isang mother-baby friendly workplace police. Ito ay isang lugar kung saan may sapat na polisiya at nakalaan na oras at espasyo para makapag-breastfeed sa malinis, privado at angkop na lactation stages.
3: Bukod sa benepisyo kay baby, nakatutulong din ang breastfeeding sa mas mabilis na recovery ng ina matapos manganak, pagbawas ng stress at natural family planning. Binigyan din ng DOH na hindi lang ina ang may responsibilidad sa breastfeeding, kundi ang buong komunidad. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita sa ibayong dagat, US President Donald Trump nais muling makipagkita kay North Korean Supreme Leader Kim Jong-un. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nais ni US President Donald Trump na muling makipagkita kay North Korean Supreme Leader Kim Jong-un bago matapos ang taon, ngunit malamig ang naging tugon ng Pyongyang sa panukalang pagbuhay sa kanilang diplomasya. Ayon sa ulat ng Reuters, sinabi ng North Korea na kailangan munang magkaroon ng pagbabago sa pulisiya ng Estados Unidos bago ito muling sumabak sa seryosong negosasyon. Kabilang sa mga hinihingi nito ang pagtanggap sa kasalukuyang nuclear status ng North Korea at pag-alis sa mga kahilingang isuko nito ang nuclear weapons program. Ayon pa sa Pyongyang, hindi sapat ang mga hakbang ng Washington upang agad maibalik ang negosasyon. Ito ay sa kabila ng ipinag-utos ni Trump na pagbawas sa lawak ng military exercises ng Amerika at South Korea. Bagamat sinabi ng North Korea na nananatiling maganda ang personal na relasyon ng dalawang leader, malinaw na inuuna nito ang sariling seguridad at estratehikong interest. Samantala, ayon naman sa mga analyst, bukas pa rin sa diplomasya ang Pyongyang, ngunit nais nitong makuha muna ang mas paborableng kondisyon. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publik.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: At sa ating balitang sports, Strong Group Pilipinas nagtapos sa ikalimang pwesto sa 45th William Jones Cup. Ang ulat mula kay Team Tapales ng Sports Radio.
6: Tinapos ng Strong Group Pilipinas ang kanilang kampanya sa 45th William Jones Cup sa ikalimang pwesto sa pamamagitan ng isang 96-91 na panalo kontra Jordan Biernes sa Xinjiang Gymnasium sa New Taipei City sa Taiwan. Bagamat mayroon silang 6-1 win-loss record, dito nagtapos ang layunin ng SGA para sa isang three-peat matapos makuha ng Chinese Taipei Blue na may 1-5 na kartada ang automatic semifinals berth pagsunod sa tournament format. Nanguna ang former NBA player na si Boban Marjanovic para sa Strong Group Athletics na may 21 points, 8 rebounds at 3 assists. Mula Sports Radio, ako Steve Tawas, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, August 22, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Mark Bukiron at Engineers Arnel Villamor. Gayon din sa ating technical side sa News Division na si Julia at sa ating News Editor na si Tommy Reyes. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging pagpaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, alas 7 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon.
13: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: nakuha nyo rin.
1: Thanks, Chupot!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin. Explore na natin!
3: Love of the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influx na yan!
2: Radyo Magazine
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: RG! Radyo Magazine 1278.

0: Angels Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.